0: Hindi sa Banga, si sa miga ko nga si Daybend, sa may Barrio Ocho, Mariano Arino family. Yan, good morning dala sa inyo. Kay Ninang Glo na maganda. Good morning. Thank you sa pag connect dari sa aton na FB page. Paki-share ng mga videos nga ginapost naton. Na bless ka mo, feel free to click ang share icon dara. Click ang share kay para ma palabot nyo man ina nga mensahe sa iban. Kag sa balitaan ang nagsabay kagina si Jandy, ara naman naka-tune in na dara sa Jensan via FB. Sis Bevelyn, ara man gyapon. Kag si Brother Jacob dara sa Thailand. Okay na ba? Naka-go live na kita, Kuya Anson. Ayan, at last. Nag-okay na aton nga internet connection. Kag naka-go live naman kita dira sa aton na FB. Sige, para sa aton una nga segment, dira kita sa aton nga pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

13 minutos, mga kaligad, ang alas 8 sang aga. Hello ka, happy listening dara galikay, Miga Joycey. Good morning, Miga Joycey. Nag-report na ba for duty? Hello, mandara kanday, Sis Riza. Dara sa may sentrala. Kay Joanne. Kamusta dara Jo? Kanday Hana kag kay Kathleen. Kon yung mga guwapa nga mga utod. And happy happy birthday gali kay Bibay. May pamangkin. Happy happy birthday sa eldest daughter. Sa akon manghud nga si Jongjong. Si Victoria. Happy birthday, Victoria. See you. See you sa Friday. Ay, buwas na galito. See you tomorrow. Idog ta lang kay sako pang schedule. Sa aton iyang mga naga-birthday today, we greet you on your special day. Sinong kilala mo naga sa ulog sang kaadlawan today? Extend ang greetings diri sa aton program para ma-shout out naton. Sa mga naga sa ulog man sang wedding anniversary, we greet you on your special day. Di kita sa aton mga public service announcement. Sa aton action line, ari si Miga Jen.

0: Action!
1: Live. Ang City Veterinary Office sang Coronadal may ara sang anti-rabies vaccination schedule sa Barangay San Jose sa May 21 sa Purok Sentro kag Upper San Isidro. Sa May 22 dira sa Purok Mabinoligon, Maawain and Upper San Jose. Sa May 26, dira sa Lower San Jose, Tinago, kag Boundary. Sa May 27, sa Purok Riverside, Lower Kadidang, kag Upper Kadidang. Sa May 28, sa Purok Upper Supon and Lower Supon.
0: Action! Live!
1: Ang Socotec 1 may ara sang power advisory brownout sa May 24 from 8 a.m. to 12 noon ang maapektuhan San Isidro substation, particular ang feeders 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5 kag 15-6. Sa May 24 sa gihapon from 2 p.m. to 5 p.m. ang maapektuhan Lamsugod substation, particular ang feeders 14-1, 14-2 kag 14-3.
0: Action! Live!
1: Ginapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Side and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action! Live!
1: Ang National Conciliation and Mediation Board or NCMB Region 12 in partnership with the Association of Industrial Peace Advocates SOCSRGEN may ara sang free webinar with the theme Strengthening Labor Management Relations for Sustained Workplace Harmony and Productivity in Region 12. Ang webinar schedule June 4, Upper Valley and Sultan Kudarat Cluster from 1 p.m. to 5 p.m. Para sa mga interesado, pwede ka mong magpa-pre-register. Ang link ara lang dira sa region12-socsrgen FB page.
0: Action! Live!
1: Ang Haygay Philippine South Cotabate Chapter may ara sang ipatigayon nga 19th face-to-face national seminar sa May 28 to 30, 2026 from 7:30 to 6 p.m. dira sa Habi Hotel, City of Coronadal. Para sa dugang impormasyon, please contact 0933-811-9287.
0: Action! Live!
1: Inaimbitahan ang tanan sa 8 Lower Valley Deacons Fellowship dira sa Artesian Christian Fellowship SBC sa May 30 with the theme Let Jesus Increase in Deacon's Life. Magsugod 7:30 to 3 p.m. Ang registration 100 pesos. Bring friends, Bible, love gift and teachable heart.
0: Action! Live!
1: Nagabaton sang application for thesis assistance program halin sa mga personnel sang Department of Agriculture, lakip dira ang Bureau kag attach agency, state universities and colleges, and agricultural extension workers halin sa mga local government units nationwide nga subong nagapursu sa ilang postgraduate studies sa agriculture, fisheries kag iban pang mga multi multidisciplinary fields kag willing mag-conduct sang research sa agricultural and fisheries extension. Pwede ka mo makasubmit sa inyo application until May 30. Pwede nyo i-email sa sms.cdmd@ati.da.gov.ph. Para sa requirements, pwede nyo bisitahon ang FB page sang Agricultural Training Institute.
0: Action! Line!
1: Ang DICT South Cotabato Province may aras sang free face-to-face training para sa Social Media Marketing 2.0. Ang schedule from May 22 to June 9, ang June 10 to 19 online campaign, ang assessment sa June 22 to 23, ang graduation sa June 24. Ang mga requirement, residente sang Region 12, 18 years old and above, able to pass the English test and typing test, commitment nga tapuson ang ICT training, may laptop or desktop computer, stable kag reliable ang internet connection, and willing to learn new skills. 25 lang ang slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ara ang link sa DICT R12-South Cotabato Province FB page.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, picture sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action! Line!
1: Luyag mo ba lang ang mangin test the scholar? May aras sang free training kag free assessment from 8 a.m. to 5 p.m. weekdays? Ang Technical Education and Skills Development Authority nag-offer sang scholarship para sa Carpentry NC2 kag Driving NC2 nga may ara sang tag 50 slots, Masonry NC2 kag Pest Management Vegetables NC2 nga may ara sang tag 75 slots. Initial first come first serve basis. Para sa mga interesado nga aplikante, please visit ang Provincial Training Center, Pigkawayan, Poblasyon 3, Pigkawayan, Cotabato. Or pwede ka mo magtawag sa 0965-3155-100. Ang mga requirements, photocopy sang inyong PSA birth certificate or marriage certificate, photocopy sang inyong TOR or diploma, kag 2 pieces 1x1 ID picture.
0: Action! Line!
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan nga mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance cover. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
0: Action! Line!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
0: Action! Line!

0: sa May 20. May 25, mayara man sang pastors and leaders intensive training. Gihapon sa The Farm, particular sa ilang convention hall from 9 a.m. to 5 p.m. Then my youth camp. Aring youth camp naman para sa 14 years old and above ng mga pamatanon. Youth Leaders Camp. Sa May 27 to 29 sa Camp Mariano. For more details para sa registration, mag-connect lang kay Kathy May Evangelio sa 0912-50-69493.
1: Oras na! Oras na! Pilipinas!

0: alas 8:30 ang aton iyang takna abyan. Good morning kay Ate Neneng sa Borhel Galvez family. Nagapanamyaw siya di sa aton na FB Live sang. Good morning, happy Thursday. Yes, mayad-ayad gid nga pagpamati dara sa imo. Ate Neneng, salamat sa pag upod diri sa aton programa subong nga aga. Sa aton pagpadayon, tagaanta naman ligwa ang aton trivia time upod kay Pastor Alex. Part 2 ini sang topic kahapon about kay Miriam. Lessons from Mothers in the Bible. Amo na ang aton series sa aton trivia from home with Pastor Alex.
1: Trivia for today.

Good morning sa aton nga mga ka-ONP, kag mga ka-trivia sa adlaw nga ini. Kag subong nga adlaw, padayon nato ang aton nga trivia nga naumpisahan naton kahapon, no? About sa kabuhi ni Miriam. So, makita naton nga si Miriam, she is a woman of faith. Yara, gid siya sang pagsalig sa Ginoo, ka ginagamit man siya sang Ginoo. Especially sa area sang praise and worship, no? Sa iyang gift of singing, kag ang pag-lead bala sa mga kababaihan sa pag-worship sa Ginoo. Ang nangin problema nang gid kay Miriam kay

Hasn't He also spoken through us? Yan, si Moses lang bang inaistorya sa Ginoo? Hindi bang ang Ginoo nag-istorya man sa pagi sa Amon? In other words, nga special gina si Moses nga kinanglan naton mamati sa iya. Siya lang ba ang tao nga makaistorya sa Diyos? Or siya lang ba ang tao nga istoryahon sang Diyos? So, gina-question na ni Miriam ang level sang prophetic ministry ni Moses. Kaginhambal niya ini nga mga butang para akusaran si Moses nga si Moses is a proud person. Pero si Miriam, wala niya nakita ang iya nga sarili. No? Siya mismo biktima sang iya nga pride. Tuod man na nga ang Ginoo nagagamit man sa kay Miriam kag sa iban sa ila. And it is also true nga ginpili man siya sang Ginoo nga somehow isa man sa mga leader sa mga Israelites. Pero ang ginpili ay sang Ginoo nga mangin spokesman niya amo si Moses. Siling ni Prophet Micah in Micah chapter 6 verse 4, I brought you up out of Egypt and redeemed you from the land of slavery. I sent Moses to lead you, also Aaron and Miriam. Ah, nabulag si Miriam sang iya nga pride. Sa reality nga sa ila tatlo ang ginpili sang Ginoo nga spokesman si Moses. Gusto man siguro ni Miriam nga mangin spokesman man siya sang Ginoo, no? Na insecure gid siya, no? Nahisa gid siya kag nalain gid siya. So makita naton nga while Miriam was a victim of pride, si Moses yan ang nag-humble lang gihapon. No? In Numbers chapter 12 verse 3, siling diri, now Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Yan. So anong lesson nga makuha naton sa life ni Miriam? Malearn naton nga kung may impluensya man kita, gamito naton ang aton impluensya in a positive manner. Ayan. So, hindi natong gamiton impluensya ta para mag-rebuild ita na iban sa mga leaders naton. No? So, bisan ano pa ng impluensya mo sa sulod sang church, no? Sunday school teacher, or worship leader, or choir director, or whatever. Kung ara ka sa position mo influence, gamiton mo na sa positibo ka God-honoring ng mga pamaagi. Ikaduwa nga lesson is that disiplinahon gid sang Ginoo ang iyang mga tinawag. So amuning lesson ni Miriam, no? Pero mali gid si Miriam sa ginhimo niya nga pagrebuild sa leadership ni Moses. So anong natabo? Nahimo siya nga aroon, no? In the Bible, leprosy is a symbol for sin. So tungod sa iyang sinful behavior, God made her a leper. Kay tungod nga si Miriam nag-rebuild kay Moses, kag si Moses ang leader sang Ginoo, then technically, si Miriam nag-rebuild sa Ginoo. So, in Hebrews chapter 12 verse 6, ginadisiplina sang Ginoong iya mga ginahigog. So, dako gini nga lesson para kay Miriam. May na lang, no, na ayos siya pagi sa intercession man ni Moses. And then, dapat, i-guard nato ng aton nga tagipusoon kag ang aton nga espiritu, no? Basta may ara bala kita sa mga responsibility, i-guard tagid ang aton nga heart sa mga bagay nga posible mag higko sa aton nga heart kag maguba ang aton nga leadership, maguba ang aton nga impluwensya. And then ano pagid? Kung anong ara sa imo, dapat kontento ka, no? So ining lesson sa kabuhi ni Miriam, hindi lang siya spiritual application, kundi nga pwede man sa aton kabuhi, sa aton nga marriage, sa aton nga career. Nga kung anong aras sa imo, dapat kontento ka lang. No? Gintawag sang Ginoong tatlo nga ini ka mag-utod sa ministry, kaglain-lain ang call sa ila sang Ginoo. Si Moses ang chief leader sang bilog nga nasyon sang Israel. Si Aaron naman siya ang leader sang priesthood, kag si Miriam, worship leader sa mga, particularly sa mga babae. Kag very clear gid ang distinction sa ilang role. Now kung gusto mo yang mag-aspire sang taas-taas nga posisyon, wala man sang malain dira, no? In fact, gusto man na sang Ginoo nga pangayo kita sang gusto naton sa iya. Pero hindi gid amo ni ang problema ni Miriam. Ang problema ni Miriam is pride, envy, and discontent. Kaya naisip niya, mas maayo pa siguro kung ako leader, mas maayo pa ako mag-perform sa
ay sasakay.

0: Moses. So, gin-desire ni Miriam ang posisyon nga hindi para sa iya. Kaya anong natabo?
1: So, ang natabo sa iya, gin-strike siya sang Ginoo sang leprosy. So, muna isa pagid ka lesson no, sa kabuhi ni Miriam, nga ginadisiplina sang Ginoo ang iya nga mga tinawag. Te, hindi naton pagpaabuton sa punto balang disiplinahon na kita sang Ginoo tungod sa aton nga pride. Kung warningan kita sang Ginoo, dapat kabalo na kita magpamati. Bisan ano pa ng anointing mo sa imo nga kabuhi, God will always hold you accountable sa imo mga sala kag sa mga bad decision nga imo nga ginhimo. Kaya mo man ang ginahimo sang Ginoo sa tanan. No? The Lord disciplines the one that He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. In Hebrews chapter 12, verse 6. Kung madumduman nyo, amo man ang ginhimo niya kay David, kag kay Bathsheba. Oh, bisan anointed niya si David, pero wala siya naka-eskapar sang judgment sang Ginoo tungod sa iyang kasakun, no? Sa iyang greed, sa iyang sexual indiscretion, sa iyang conspiracy, and eventually sa murder sang bana ni Bathsheba nga si Uriah. Okay, so ano pagid ang isa ka lesson? Ang isa pagid ka lesson sa kabuhi ni Miriam is that sa pag-fulfill naton sang call sang Ginoo sa aton kabuhi, guardyahan naton ang aton nga tagipusoon kag ang aton nga espiritu. Kay usually kung ginordain ka na bala sang Ginoo nga maging leader, bao daw, kisa daw kadali, gid nga ma-carried away ka sang imo nga pride, no? Kaya nga, nang sikat ka, no, damo nagadayaw sa imo, ang attention ara sa imo, bao, te, kung magdako talinga mo, maghabok ang ulo mo, ate, so targeton ka na sang kaaway, no, gamiton sang kaaway ng imo nga, no, nang nagdako na talinga mo, nagdako ulo mo, what I mean, no? Pride gid ang sakyan sang kaaway para ma-destroy ikaw. So, kung gintawag kita sang Ginoo para sa isa ka-purpose kag isa ka-mission, then we should watch and pray that we do not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Matthew chapter 26, verse 41. O, dapat vigilant ka nang nagabantay kagid kung paano ka i-pirahon. No, kalain ang nag-serve ka sa Ginoo, no? Pero madisgrasya ka man sang imo nga pride in the process. Siling ni Paul in 1 Corinthians chapter 9 verse 27, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Okay? So as we fulfill our call, Let us guard our soul. Let us guard our heart. Pus ano pagid nga lesson ng kung ano ang ara sa aton dapat kontento kita, no? So gintawag sang Ginoo ining tatlo ka magutod, no? Si Moses, si Aaron kag si Miriam. Pero lain-lain ang ilang calling, no? Kag very clear ginaya sa Ginoo nga may distinction ang ilang roles. Ang budlay diri sa kabuhi yan ni Miriam, no, sa ministry ni Miriam, ang nabatyagan niya nga mas maayo pa siya nga leader kay Moses. Remember, 40 years nga gin-prepare sang Ginoo si Moses. Ti 40 years nga preparasyon, masiling ka nga mas maayo ka pa nga leader kay Moses. No? So, si Miriam, gin-desire niya ang posisyon nga hindi para sa iya. Kaya naisip ko rin ni Miriam, mas maayo pa siya sa Diyos, mas bright pa siya sa Diyos. Dapat matuto tayong lumugar sa ating lugar. No? Kung ano lang ng ministry nga ginhatag sang Ginoo, let us be excellent sa pag-perform sina nga ministry. Hindi nga maintrahan mo timo yung ministry kay banda nga kay tungod na film mo, mas mayo ka pa, no? Hindi na siya pwede, no? So pray about your gift kag mga aspirations nimo kag hindi ta pagsun-on ang ginhimo ni Miriam, no? Nga daw isla niya pa si Moses. So ano pag ang isa ka lesson kay Miriam, i-support naton kung sino ang ara sa leadership, no? The people who are in charge, support ministry kita. Ang maning final lesson naton sa kabuhi ni Miriam. Siguro giniisip ta kay tungod nga utod ni Miriam si Moses, i-support na automatic ni Miriam, pero hindi, no? Wala niya ginsuportahan si Moses. In fact, siya pa ang nag-leader nga mag-rebuild ang tao, tani kay Moses, no? So, if you belong to a corporate body, no, sa church, mga worshipers, iisipon mo nga pwede ka mo biktimahon iya sang kalaban dira, no? Kay mahimo na iya ang kalaban sang mga issue-issue dira para mag-irinaway ka mo. Yan. So, ang una-una niya ginaubrahon ang may magkumud-kumud, no? May aras ang hindi masatisfy sa leaders nila. Hindi man pare-pareho ang mga spiritual leaders, no? May iban nga daw hindi leader kayo kung tanawon, pero sila ang ginbutang dira iya sang Ginoo. Dapat respetuhon mo ang ilang otoridad nga ginhatag sang Ginoo sa ila, no? Mga pastor, deacon, teachers, leaders ba lang nga nagaigugma sa Ginoo kag gusto lang gid nila mag-serve sa Ginoo. So, kung may ara sila mga programa, may mga idea, let us support them. Hindi nga number one ka man timo yang magkontra-kontra dira, no? Kung may idea ka, i-share mo lang, i-suggest mo, pero suportahan mo gid sila and then pray for your church leaders and their families. Tagaan mo sila sang word of encouragement kung kailangan nila. Ayan. So, very important ang story ni Miriam sa Bible, no? Very important gid, no? Kag madamo kita sang leksyon nga makuha sa iyang kabuhi, no? Basahon naton liwat ang iyang story, no? Kay I believe nga sa imong pagbasa, damo ka pagid sang makita ng mga pagtulunan, no? In Exodus chapter 15. Okay, so amo nang aton nga trivia para sa subong adlaw kag para sa oras na Pilipinas, ako si Pastor Alex. Good morning, Sari.
2: Trivia for today.
3: Alas 8:45, madamo nga salamat, Pastor Alex, sa sina nga mga impormasyon kag inspirasyon sa kabuhi ni Miriam. Yan, damo man guro ka-relate, no? Ma-inspire man kita, no, sa sini nga mga mothers in the Bible. Sa aton pagpadayon, talakayan portion naman kita. This time, makaupod naton ang focal person sang World Skills Philippines Soccer Gen ka-connected man sa TESDA Region 12. Aton information officer, may kaangtanan ini sa igapatigayon nga World Skills Philippines diri sa Soccer Gen. Particularly dara sa area sa Cotabato Province ang venue. Hibaloon naton ang detalye kung ano ini, no? And para sa pihak linya sa aton telepono na ang aton nga mahinabi si Sir Carl Mike Tabingo. Good morning, Sir Mike.
4: Yes, po. Mika Joy, good morning. Ka good morning man sa mga tigpalamati isang inyong programa sumunga aga. Good morning po, ma'am.
3: Ano ining World Skills Philippines? Diri na gid ni sa aton mismo sa Soccer Gen ipaghiwaton.
4: Yeah, ang World Skills Philippines Mika Joy, no, it's a initiative program and it's one of the mandate of TESDA actually na magkaroon ng skills competition or Olympics of skills. In terms sa aton nga mga different regions diri mismo sa pungsod Pilipinas, kung madumduman ninyo, if kung merong palarong pambansa for sport, may ara man kita sang Philippine Skills Competition for Skills. So kung sa sports, may ara sang boxing, may ara sang may ara sang marathon, may ara sang taekwondo. In terms naman sa World Skills Competition nato nga paghimuon diri sa area sa Cotabato Province, it will be focused on skills such as cooking, hotel reception, restaurant services, mga IT, mga information technology programs naton for the next 2 days. Dira mismo sa area sa Cotabato Province, there are 12 ang tawag namon sini mega joint na trade areas. There are 12 trade areas such as graphic design, electronic, mechanical CAD, welding, may aras ang competition kami sa welding, automobile technology ng mga mag-repair sang salakyan, cooking, Hindi siya nga cooking mega joy, hindi siya basta-basta nga cooking. Bangod ang standard nga pagasundon sa aton nga cooking competition is the ASEAN Standard 2025, meaning ginagamit siya sa mga Singapore area and for the other ASEAN countries ining standard for cooking. So pati man mega joy ang hotel reception, may ara man gapon kami sa competition, which is kung paano mag-accept sang guest, but it's a deeper ng hotel reception because it's more on about information system din ng hotel natin. And then we have restaurant services, yung mga waiters natin mega joy. Fine dining siya ngayon natin ng competition dira mismo sa Cotabato province. Even ang wall and floor tiling, mag-imo sang walling kag mag-tiling, it is also a competition. And for us, for our ICT network infrastructure, for information networking, meron tayong competition yan. Software application development or IT software solutions, meron din. Web technology, we have still a competition. So amo na mega joy ang aton competition for the next few days dira mismo sa area sa Cotabato province, starting from May 26 until May 29 ang aton mismo competition, which is pagalaktan ni sa mega joy, no, we are expecting about medyo madamo-damo subong ang aton mismo nga magsalali for our skills competition, kay ara sa halos sa 16 or ara halos sa 18 competitors ang aton mismo nga magsali. Based on our data as of kahapon, may mga nag-confirm na kita at we are finalizing na lang yung mga numbers. We have 30 competitors ang magsali. All in all, mega joy ara sa halos 65 ka mga experts. Amuna ang kung sa sports pa, amo na mga experts, amo na tawag namon sa mga coach na mag-attend naman for the said competition. And of course, siguro na sa mga 200 from different areas, from the Region 12, from Sarangani area, Sultan Kudarat, and South Cotabato, mag-attend dala mismo sa area sang The Basket for the skills competition 2026.
3: Oo. How about ang pag-house ni sa ila? Kaya sang amas?
4: Ang amuni ang medyo masyado ka high tech in terms of housing sa aton mega joy, because our participants will be staying at the hotel. They will be booking by their own respective schools. Okay. Now yung mga schools na sasali, they also have the one who will be lit their competitors, no, skills.com. So we are expecting that some hotels in the province of Cotabato, it will be fully booked the day before the day of competition and opening program for the World Skills Philippines SOC Sergeant.
3: Enough ba ang hotel nila dara, no, sa area for 200 ka mga participants?
4: Yes, mega joy, very enough ang areas actually. Dodamo-damo ginigani again sense sa amon nga mga accommodation, almost almost 10 hotels and dormitories ang mga recommended by our counterpart from the provincial office for the said activity. So and so far wala namang problema. Mas naga problema kami mega joy sa burner kag sa lamisa nga dal-o namon kumpara sa mga
3: okay. Oh, luto gadaan.
4: Luto na ano, naga problema pa kami sa burner namon kag sa amon nga mga electric gas stove. So mas strong hotels, no problem.
3: Okay. Enough man ang mga facilities, no. Kidapawan ang iban, no.
4: Yes po. Actually, ang pinakadamo naton mega joy is the area of Sarangani province, because they will send almost 50 to 60 participants for this competition. Wow. So medyo marami-rami ang ating mga from area of Sarangani to attend this competition.
3: Ano ni mga estudyante ni Laban?
4: Yes, so mga students siya from different school, private and public schools. May mga program test da. And for this skills competition, we just limit to 20 years old on the day of competition ang edad. Kaya bala mo, abay mega joy, after sining regional skills, may ara pa rin kami sang national skills competition to be held in Subic sa Luzon area. After this, after naman ng ating Philippine skills, meron naman tayong ASEAN skills, which is within will be held in area of Indonesia, I think. And for the international skills, it will be held at China, Shanghai, China.
3: Wow.
4: By the month
3: so
4: of September.
3: Level by level galing ning ilang ano no lampasan mag-start sa yes. region mga pinakagagaling sa region then ipadala na sa Subic para sa competition naman national then ASEAN then worldwide competition
4: World. That's why Mega Joy ang aton na standard na ginagamit is not just the standard of Region 12 alone. It is the standard of the international standard which is yun yung gagamitin during the competition para ang bata kumaga pa mahasa na siya in terms of international competition and standard during the SOC Sergeant competition pa lang.
3: Itong mga nagliligad, may mga nakalusot man kita sa international?
4: Tung previous year ang actually Biga Joy previous year we brought 13 competitors sa Manila for the Inspires competition. No, amo to ang pinakadako na delegation naton for Region 12. Kay kapatamo kita gidala dito almost mga IT, mga information technology competitors and some of them are in the hotel and tourism sectors. So madamo-damo. However, may mga nakakuha sang bronze medal but in terms of competition abi Mega Joy, lain gid abi ang among competition abi in terms kay din kung sa sports pa ang madaog lang sa pinakataas nga score ang makapatumba sa kalabad amo to ang madaog but in our part biskan ikaw pa ang pinakamaayo kung hindi mo ma-cut off ang score nga 700 hindi ka pwede makadayon for another level of competition that's
3: may
4: why
3: labuton ka nga standard
4: labuton standard hindi lamang initial all of our participants and all our experts are chefs and may mga experience na sa industry but then ang hamal yan amon in part of our testa this is the battle between the competitors and the standards that they will be using during the competition pero sa nagligan Mega Joy nakapadala kita gali sa ano nakapadala kita sa Singapore from Kentan duwa ka bilog ang aton nga siyan competitor from from Region 12
3: Arisha ang testa nagabulig man gid sa ila in terms sa mga logistics kag sa funding kung ginapadala sila dito sa Manila.
4: Yes, Mega Joy, no? Actually, ang pinaka namin kasi ni kay for a month of training, halimbawa, nakapasa ang bata for the Philippine Skills Competition, ang hindi lang siya basta-basta Mega Joy na ipadala sa Manila. May mga competitor kami na din trained in South Korea for the competition. Halimbawa, ang bata is qualified for ASEAN skills. So there are possibility that the Philippine government or the TESDA itself will send him or her sa Singapore, China or sa South Korea for him to train doon sa area na yun. And then babalik siya dito. No, we all expense paid po yan Mega Joy no for the lodging at allowance ng bata during the time of the practice and the learning process ng bata for the ASEAN skills competition.
3: Wow, so mahon gid ang ilang mga abilidad no kag mga upskilling pa nga matabo, di ba?
4: Actually Mega Joy may mga competitor kami nga after competition they were hired on the 5-star cruise ships.
3: Oh wow.
4: Mga big companies kasi Mega Joy during the Philippine Skills and ASEAN Skills it is also the hiring process ng mga industry. So ginalam ko nung ito mga bata nga maayo for them to offer a job. Amo nang iban hindi na maka proceed for another part of the competition bago dito pa lang. Napang hire na sila.
3: So opportunity gid gali ni no dako ni nga door of opportunity sa aton iyang mga estudyante no nga makapangita na sila dayon ubra di ba lang?
4: Yes ma'am kumaga pa kung gusto mo nga makapangita ubra kag maka experience ni kag kumaga pa mahond ang imong skills you are welcome to join on this competition.
3: Ayan, so excited na gid no ang aton iyang mga mag-interest ini kay nagsaka ang inyong mga participants no 18 ni ka competitors.
4: We will be having for this competition Mega Joy. Meron kami sa almost 30
3: na
4: mga competitors from different different skills area. Ang amon nga mag-battle for the area of North Cotabato. for the next days.
3: So, ano na lang ang mga preparation na dapat himuon nila or dapat tandaan, no, para sa mga participants naton?
4: Siyempre, they need to practice, read the standard. Kasi pag hindi mo yan nabasa yung standard, pag may mali ka nabasa, siyempre, pag during the scoring, doon din yung maka-apekto in terms of final scoring ng bata. At siyempre, sa mga experts naman, they are also going to read all of the competition proper at ang mga standards din nila para maturo sa mga bata.
3: Pwede ni siya ano ng isaksihan sang public o kung exclusive ini siya, Sir Mike?
4: Yes, that's why we opened the program at the basket doon sa National Cotabato, because we also want to advertise and to encourage people, especially itong mga nagaduwa-duwa sa tech book program, bala mag-gambal nga, test da lang man, test da lang, di ba? So we want also them to know and to witness what is the test the standard is all about. So that's why on the competition proper for May 27 until 28, we will open it to the public, especially ang the basket for the cookery, restaurant services and hotel reception. Open po yan for all. They can watch the competition, at yung other competitions naman for our IT, it will be open to the public for them to visit.
3: Ayan, so hindi lang na test da lang, kundi test da gid, di ba?
4: Test da gid, oo. Koy, pag inambal na test da daw, medyo, kumbaga pa, may mga stigma pa, di ba? Pero subong, we will showcase kung ano gid ang test da gid ang inyo gid sundan.
3: Oo. Kung ang bata ninyo, dira ang huyog nila, hindi pag ialang-alang nga i-enroll, di ba? Kay basi dira gid man, siya mag-excel, di ba?
4: Oh, yes. Yes, because we offer short-term program. Short-term program siya, ma'am, pero program siya which is high percentage for employment. Yun yung habol natin ngayon.
3: That's very good, no? Para sa aton mga kabataan nga, technical naman ang ila nga huyog, di ba? Kaya hindi man pararehatanan ang inclination sang aton mga kabataan. So makitaan mo man sila sang ila iyang mga potential, no? Bisan sulong pa lang, no? Ayan. Thank you, Sir Mike, for sharing ang ininyong programa kag makapartisipar man ang aton nga publiko.
4: God yes po, Miguel Joy. Thank you very much po sa oras.
3: God bless po. Si Sir Carl Mike Tabingo sang TESDA Region 12 at an Information Officer kag focal for World Skills Philippines SOC Sergeant. So, there is a region. Ang venue will be at The Basket, Capitol Compound, Amas, Cotabato Province. May 26 mag-umpisa programa until sa 29. So, sa mga aradra sa Cotabato Province, saksihi, no, ang ininga competition region-wide. Dari na anay kuto, bang ato niya nga pagpangalagad. Malakong salamat sa pag-upod mo at pagtutok sa aton mga programa. Padayon magpamati, magasunod na ang A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña. Inisaliwat ang inyong amiga, Miga Joy, with assistance diri ni Kuya Anson, kag ni Miga Jen. Nagabilin kami sa inyo sang maying aga sa mga balita kag impormasyon nga to nabatian ang Diyos lamang aton pagasaligan.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
1: At mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? Eh di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702-DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino

0: Good morning, magandang araw, mga taga-subaybay po ng Family Matters Thursday Edition. Maraming salamat sa nakatune in sa atin sa iba't ibang local stations ng FEBC. Good morning po, and I'd like to greet everyone na nakatune in sa atin, yung mga taxi drivers, lalamove or grab drivers, at maging ang ating mga kasambahay, mga kasama sa mga pamilya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang ganda po ng ating topic today, the fear of change and how to overcome it. But before that, I'd like to greet everyone. Of course, yung nag-birthday today, happy birthday po sa inyo. At kahapon, nag-birthday po sa Kapitan Tan. Kapitan Tan talaga, no? Happy birthday, Cap! And I'd like to invite everyone sa Saturday, June 6 tayo magkikita. At isa pa pong announcement, is ko pong i-share sa inyong mga kaagapay. Sa June 27, yan po ay Saturday, ang Back to the Bible po ay magkaroon po ng family conference organized po ng Back to the Bible, of course, sa kanilang 67th anniversary. So I hope you can join. You can call Back to the Bible for the tickets sa family conference. Kasama po dyan si Dr. Joyce Piapgo, Pastor Jebo Banzuelo, Dr. Manrik Tan Pascual, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, si Lorraine Bagiras. At ang pag-uusapan po dyan ay patungkol po sa mga tatay, mga singles, mga grandparents, mga teenagers. Kaya nga po, family conference. Gaganapin po yan sa June 27, Saturday from 8 to 3 sa Faith Baptist Church, number 4, Bulletin Street, corner West Avenue, Quezon City. Tumawag lang po sa Back to the Bible, 0933-824-1475. 0933-824-1475 or 8242-1265. Ang theme, but as for me and my house, we will serve the Lord. And syempre po, mayroong registration kasi kasama po ang lunch, 400 pesos. Nais kong pasalamatan yung ating isang church, no, sa Malabon. Nakapag-reserve po sila ng 34 tickets kaysa nga naman daw mag-organize pa sila ng ganung family conference sa church. Sila na po ang pupunta sa itong family conference sa June 27. So I hope other churches can also do that, ano? Bring your family to this conference. Kasi ang mga speakers naman po dyan ay talagang batikan, ano, kumbaga, experienced counselors sa family and marriage counseling. So ako po yung kaagapay, Ate Merlin Guillermo, at syempre kasama natin ang aking classmate. Ate Marie, good morning!
1: Good morning, classmate! As usual.
0: Thank you for you know, madalas kasi nag-viber lang, pero salamat. Nandun si Ate Marie ngayon sa Zoom. Nakatuwa naman. At Ate Marie, mamaya ng konti ay baka kasama natin ang ating guest counselor. But do you have something to say para sa ating mga listeners?
1: Siyempre, alam ko mag-enjoy sila dahil maganda yung ating topic. Hindi lamang pag-uusapan yung problema, kundi ano din ang solusyon para dito. Uh-huh. Kaya pag natapos ang program natin at 11, ay tiyak na gagaan ang kalooban ng lahat, di ba?
0: Correct. Yan po, tama talaga. After, may nakausap ako Ate Marino, sabi niya, salamat Ate Marlene doon sa topic niyo last. Kinuha pa niya nga yung ating ano eh, sinend ko na yung ating cue sheet kasi gagamitin daw nila sa kanilang fellowship sa mga senior citizens. So, maganda yun, no? Nakinig siya and then sabi niya, i-share niya sa kanilang mga senior citizens sa church. So, salamat po doon sa mga they have the desire to, you know, sasabihin din kung ano yung napakinggan nila. So, mga kaagapay, hanggang 11 o'clock po tayo and I hope you will listen to us. Nais ko din pong inanyayahan.

0: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Lolo Alfredo Acosta Arino na 65 taong gulang at kasalukuyang binawian na ng buhay. Kung sino man ang nakakakilala ay maaaring makipag-ugnayan kay Ms. Jameka Fernandez ng Social Services Development Department or SSDD, Office of the Senior Citizen Affairs, Quezon City, o tumawag sa 8988-4242 Local 1104 o kaya naman ay 0949-736-1227. Maaari ding mag-email sa oska@quezoncity.gov.ph.
1: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
2: Nagbabalik po ang Family Matters. Dahil kong batiin sa kaarawan si Norma. Ano ba to? Si Norma Marcelo, ka-birthday ko siya sa May 28. Pareho kami ng edad. O diba, saan ka pa? Siya ay taga Quezon City. Happy birthday sa May 28. And habang nagda-drive si Ken Leonardo, ingat. Meron din tayo tagapakinig sa Masbate. Thank you so much po. Si Alada Bilabed ay nakikinig sa South Korea. Sabi niya, habang ako ay expecting to go to that state sa buhay ko, marami na daw siyang natutunan habang nakikinig sa atin. So thank you there, dear Aluda Beloved, nasa South Korea. Thank you for tuning in. Of course, salamat din kay Eunice, nandun siya sa Zambales. Salamat kay Leonida Rubio from Calvary Baptist Church, Bacoor, Cavite. Thank you so much for tuning in. At ngayon naman, mga kaagapay, ay kasama na po natin si Pastor Gami Alba. Ayan, good morning, Pastor Gami. Okay. So, kanina po ay nabanggit natin yung reasons for resistance to change. So, yung una nabanggit ko kanina is loss of independence and control. Ayan, Ate Marie, ano ang ano mo dito sa ating number one, loss of independence and control?
3: Karaniwan kasi pagka nagkakaedad na, no? Katulad natin, senior. Eh, yung bang parang ang feeling natin, wala tayong kalayaan.
2: Uh-huh.
3: Pag nawala ang kalayaan, wala ka rin control, di ba?
2: Uh-huh.
3: Eh, natin, ano eh, yung lahat ng bagay ay kontrolado natin. Kanina nga, hindi ba nabanggit na natin yung ano eh, alam natin yung nangyari kahapon, pero yung bukas, hindi na natin alam.
2: Mm-hmm.
3: Yun mm-hmm. ang nagbibigay sa atin ng matinding takot. Parang mm-hmm. ano, eh, paano ko makokontrol ang isang bagay na hindi ko alam pa mm-hmm. kung ano ang nangyari.
2: Mm-hmm. So yun mga kaagapa, isa yun na siyempre tanggap naman natin Ate Marino, totoo yon sa iba na itong loss of independence and control ay may resistance po ang mga elderly dyan. At ang pangalawa kasi Ate Marie is cognitive and physical changes. Ayan. Siyempre pagka hindi natin maiwasan Ate Marie, di ba? May pagbabago sa ating kalusugan, sa ating kaisipan. Ayan. We become so less adaptable.
3: Ay oo, lalo na yung sa ano sa brain, yung sa kaisipan. Yung bang lagi na lang na nakakalimutan mo maraming bagay. Eh ang alam mo ay dito mo lang inilagay. Ay ako nga kuminsan ay konting din ang paghahanap ko sa aking salamin. Talagang babalikan ko ang lahat ng aking pinuntahan. Kaya ngayon, tiniyak ko na meron akong isang lalagyan na doon ko ipapatong itong aking salamin. Saan man ako pupunta, pasok man ako ng kwarto, pasok man ako, punta man ako doon sa lababo, doon ko siya ibababa. Kasi hindi ko naman siya kailangan sa mga lugar na pupuntahan ko dito sa bahay. Eh, ang hirap noon na lalo na marahil yung mga ano, hindi lang yung makakalimutin sa simple lang kasi ang ano eh, ang saan mo na ilagay yung salamin, di ba? Pero lalo na yung mga yung nagkakademensya na talagang wala nang naaalala na mga bagay ng nakaraang buhay. Kuminsan, limitado doon sa ilang bagay na gusto niyang maalala.
4: So yan, Ate Marino, hindi natin maiwasan talaga sa totoo lang itong mga pagbabago sa ating kaisipan. Ang tawag yan, Ate Marino, ni Avelina, no? Kasi nakinig ako sa kanya minsan, Wednesday, di ba? Para sa mga kababaihan. Dapat daw may kanya-kanyang bahay ang mga importanteng bagay sa atin. Katulad nung sinabi mo, meron kang lagayan, yun ang bahay ng iyong salamin. Para yun lagi ang puntahan mo, di ba? Hindi ka na maliligaw kung saan mo nilagay. So parang tawag dyan is, may kanya-kanyang lugar, may kanya-kanyang bahay, ang mga gamit. So para pagka nakalimutan, alam mo kung saan balikan. Yun, ano? Tapos, ang pangatlo kasi, Ate Marie, ito yung need to predictability. Anong ibig sabihin to? Kailangan natin na predictable tayo. Yung bang familiar routines provide security. Disruptions can feel overwhelming and threatening. Diba?
3: Oo, dito ito yung ano, gusto alam ko ano mangyayari.
4: So, okay.
3: Halimbawa, alam niya na meron siyang makukuha sa kanyang rep na lulutuin.
4: Okay.
3: Alam niya na may laman pa ang rep, hindi kinakailangan mamili, hindi kinakailangan lumabas or mag-abang ng dadaan na nagtitinda. Yung mga ganong bagay. At hindi lang yun, yung predictable na alam mo na may dadating na kapamilya mo.
4: Ayan. So, alam mo yung predictability ay minsan hindi natin alam, no, na nakakalimutan ano ba yung schedule natin, ano ba yung gagawin natin. So kailangan din natin ay, kung sabi ko kanina, yung mga bagay-bagay ay merong sariling tahanan. Ang ano naman, kailangan ay isusulat natin para alam natin kung ano yung gagawin natin for that day or this week. Ganun ang ginagawa ko, Ate Marie, eh. Diba? Tayo kasi ay lagi tayong mga schedule. Isusulat ko na. Minsan nakakalimutan eh, no?
3: Alam mo, kumitan, nakakatulong yung may regular na nangyayari. Halimbawa, dito sa amin, ang kuha ng basura, Miyerkules.
4: Okay.
3: Tapos, program natin, Webes. Tapos noon, Sabado uli ang kuha ng basura. Kumisan, pag may narinig kami, si Jackie, pag may narinig kami, parang tunog ng basura. Anong araw na ba ngayon? Hindi pa basura yon. Kahawig lang ng tunog.
4: Akala mo basura.
3: Oo, kasi ang hirap mag ano ba ng araw kasi kumisan ko akala ko Linggo ni yung ganun. Siguro sa akin ang aking pinaka-interpretasyon doon kasi iyon yung araw na you're looking forward to.
4: Okay,
3: parang gustong-gustong mo dumating ang araw ng Linggo dahil doon ka lang makakita. Yeah, doon ka lang makapupunta ng church and then na doon masaya ang buhay mo ng isang araw magapon.
4: So you are looking forward to it lagi, no? So parang nakaano. Ayan. So Ate Marie, pakinggan natin si Kuya Gami ngayon ay nandito na po siya ulit. Kuya Gami, good morning.
5: Good morning ulit, Ate Merlin, Ate Marie. Siguro if I may add doon sa issue ng predictability, siguro, aside from meron kang regular na lugar na pinaglalagyan ng mga important things mo, like yung salamin, wallet, keys, at yung mga resibo na yan, siguro, sana kasama sa bahay, na ininformahan mo na kapag ka nagtanong ka, halimbawa, nawala sa isip mo, kasi yun ang tendency natin eh. At times nawawala isip natin sa kung ba talaga nilagay. At hindi kayo nag-iisip sa akin, nangyayari din yan. Minsan nga, may kakasal ako, nakalimutan ko yung barong ko eh.
4: Hala.
5: Buti na lang, may estendo sa katapat ng church. Well, anyway, again, tayong kuning support system na tao na kasambahay natin na may inform tayo atin law eh, dito nyo po nilagay eh. So meron tayong pinagkakatiwalaan din sa bahay na alam yung mga important things na kailangan natin if ever kailangan na. Kasi ang tao talaga, ang tendency, secure na secure siya pagka predictable yung mga bagay-bagay. At kapag edad nga natin, nahihirapan tayo doon sa kaisipan na hindi na predictable yung mga ano, halimbawa kahit nga sa paglakad natin, paliligo, secure tayo na alam natin kung ano yung gagawin eh. Pero yung mobility natin affected na eh. Sa edad natin. Pero hindi naman ibig sabihin wala na tayong magagawa. So siguro yung magagawa natin kaya pa na kaunti, i-master natin yon. Para hindi tayo totally dependent sa iba.
4: Correct, correct.
3: Oh, okay.
4: Thank you, Kuya Gam. Oo.
3: Oh, oh. Pastor, ako bumili ako ng flashlight, yung di battery. Dahil okay. Nga, hindi predictable kung mawawalan ng kuryente. Ano? Pero kung sa ano, sa banyo, dinadala ko yun. Inilalagay ko dun sa tapat ng pinto para kung mawalan ng ano, mawalan ng kuryente.
4: Tama.
3: Makakabas ako ng maayos. Kung hindi, makakabangga-bangga ako. Parang mag-discrap. Oo, di ba? So yun, nakapwesto sa isang lalagyan yun. Kaya kahit na kwarto ako, pag nawala ng kuryente, alam ko kung saan kukunin yung ano.
5: Tsaka ano, Ate Marie, kapag ka yung may hinahanap ka, hindi mo makita, nakaka-stress. Nakaka-stress. Nakaka-irritate pati. Nadama yung mga sa paligid, no? Napapataas ang boses mo, minsan napagbibitangan yung pa. Sino kumuha?
4: Oo.
5: So, kung meron kang ganun at aking tulong, eh. Maganda yung sinabi mo, Ate Marie, yung flashlight mo. Okay, ngayong mga panahon na to, unpredictable din yung ano, mga brownout na yan. Eh, kung meron ka ng ready na ganun, alam mo kung saan kukunin, like meron kayong posporo o antila, saan kukunin, hindi yung pag nandyan at saka maghahagilapan, magkakagulo minsan eh.
4: Yeah, correct. Kuya Gami, na, mayroon lang nang bumabati sa iyo si Princess Faith. Big hi and hello sa aming pastor. Pastor Gami, yan, ay nag-hello sa sayo. Okay, ang sunod natin, Kuya Gami, no, yung ano, challenges, fear of change, fear of the unknown. Syempre nga, unknown eh, di ba? Kaya natatakot tayo. So how can we ano, handle this fear of unknown sa mga older adults?
5: Yes, ako ang karaniwang sinasabi ko ganito eh, magkaroon ng deviation of attention. Kasi, pansinin natin, kaya tayo nakukontrol ng fear is because of our focus. Nakafocus tayo dun sa object of fear. Okay. Whereas kung isolate mo yung attention mo from the object of fear to something else that would help you diminish yung fear. Kasi normal ang fear, Len. Eh. Normal yan. We were created by God with emotions. At yung emotion natin, nag-re-react yan based sa stimulus or stimuli. Kapag may katatakutan, normal lang na somehow makadama ka ng takot. Ang abnormal doon yung nakontrol ka ng takot. So doon ang issue natin. Paano gagawin ko para hindi ako makontrol nung fear na ito? I-deviate yung attention mo to something like hold on to the promise of God. Yung hindi ako nag-iisa. Ang Diyos ko in control. So hindi ako magpapatalo dito sa stressor na ito. Sa Diyos ko. Nag-focus ka sa Panginoon, holding on His words.
4: Yeah.
5: Primarily His promises. Yung fear, nagdi-diminish eh. So yun yung tinatawag ko doon, deviation of attention. Sa Romans 12 verse 2, yun din ang sabi ni Paul eh, be transformed by the renewal of your mind. Once na isip mo na bago, mababago yung emotion eh, it will follow. At pag yung emotion mo okay na, your action or your behavior will follow. Yun ang theory eh. You feel because you think and therefore you act or you behave. So binabago natin to attack that, hindi yung behavior eh, hindi rin yung feelings, kundi yung thoughts, yung isip. Okay. Yun ang ano, bago yon, bago na yung emotion mo, bago na rin yung action mo. By the way, whether bad or good yung thought, yung emotion will follow. Sabihin nito, halimbawa kayo ni Ate Marie, isipin nyo, ang ganda nyo.
4: Ah, oo nga.
5: Isipin nyo, ang ganda-ganda nyo. Tapos umarap sa salamin, medyo pisilin nyo pa yung pisngin nyo, ang ganda nito, yung gano'n. So, notice na yung emotion will follow. Ano ang feeling? Feeling ganda. Tapos tignan nyo yung movements nyo, yung action. Action ganda. So kahit okay, ito, hindi totoo, basta yung thoughts mo na-establish kung ano mga object yon, emotion. That is applied sa fear. Pag ang isip mo nakafocus sa object of fear, wala, talo tayo. Okay. Pero mag-uwin yun, yung another, yung thought na, kasi ang fear, isa sa malaking element, contributing factor, alam niyo kung ano, yung feeling of aloneness.
4: Yung okay, yeah, right. Oo.
5: Yung unpredictable na, anong magagawa ko pag nangyari ito? So, ang lagi ko lang sabi ganito, focus on the thought and the reality that God is with you. Never leave you, he will never forsake you. By the way, forsake doon is hindi lang iiwanan ka. Kasi may mga kasama, mabuti pa, wala na siya eh. Kasi pabigat siya eh. Pangit natin, kasama natin, at yung tulong niya ando doon palagi. Diba? Sabi ka, diba sa Psalms 46:1, God is our refuge.
4: Refuge.
5: Yung magandang an ever-present, take note, an ever-present help.
4: Help in trouble.
5: Trouble. So yung unpredictability, pag inisip mo, magka-trouble man yan, andito ang Diyos ko and He is my present help. Ma-overcome yung fear. By the way, sa counseling ko, Ate Marlene, Ate Marlene, ang dami na po mga talagang, hindi nga lang fear, phobia na eh. Na-overcome nila yung fear and phobia by focusing on the thought that God is with them and okay, that God will never leave them and that God is their present help. So yung feeling of aloneness, yung baka may mangyari sa akin, baka ganito, ganito, pati na yung fear of tomorrow, na-overcome. No, yung kasama ko ang Panginoon and He is with me, will help me if needed na yung help. Hindi na kasi ng mga heroes, kailangan mo pang tumawag tapos mag-iintay ka ng tulong. Ito hindi. Exactly. At the very time na kailangan mo ng tulong, He is there. The help is there. An ever-present help.
4: Very good. So, ang galing ano? Napakagandang reminder yon, Pastor Gami, na He is there, He is ever present in times of need, di ba? Kasi kasama din, Kuya Gami, yung fears of change sa mga adults, ano, elderly, ay yung emotional attachment. Bakit ito ay nagkakaroon ng fears sa mga elderly? Yung detached ba yun? Or yung emotional attachment? Why is it one of the causes ng fears?
5: Kasi ang isa sa mga causes ng fear with regards to changes, Ate Marlene, Ate Marie, yun nga na sa pagbabago, hindi ako sanay eh. Kasi nasanay na ako ng ganito. Kumbaga, routine na eh. predictable. Baka sa pagbabago, may mangyaring ganito. Hindi ako ready, wala akong ganito, wala akong ganon. So yung ganon, isa sa pwede nating gawin to overcome that is to accept that changes are normal. Sabi nga nung isang question eh, everything changes. All things changes. The only thing that does not change is the change itself. And of course, God. Lahat nagbabago. Ang hindi lang nagbabago ay ang pagbabago.
4: Ang pagbabago.
5: And of course, nagbabago. So yung acceptance, oo, pwedeng magbago. Sa mga umiidad na katulad ko, yung acceptance na, oo, may mga pagbabago, pero medyo sa ako hindi nagbabago. At sa pagbabago na yun, willing din ako unti-unti mag-conform doon sa mga magandang pagbabago lalo. And of course, sa mga hindi maganda, non-conformity tayo dyan. So merong norms na hindi nagbabago, word of God, again, hold on tayo doon. Hold on tayo. Ang laking tulong.
4: Grabe, no? Kasi mayroong song kanina pinakanta ko, Praise the Lord, He never changes, ano? Yung isang song, He never changes. Magbago man lahat, pero Kuya Gami, ang Panginoon, hindi magbabago kahit kailan.
5: May. Correct.
4: He's the same yesterday, today, and forever. So mayroon lang nag-message sa atin, si Carlo Joy, Abardone. Sabi niya, good morning, Ate Marie, Ate Marie, at Pastor Gami. Ang ganda po ng topic niyo, swak po siya sa lahat. Kasi lahat naman po ay tatanda. As people grow older, maraming fears at uncertainties ang pwedeng maranasan physically, emotionally, socially, at spiritually. Bilang Christian, mahalagang samahan natin sila, hindi lang sa practical needs, kundi pati sa comfort, dignity, and faith. Yun po ang advice niya para sa atin na mga, kung meron tayong mga kasamahan, no, na punong-puno sila ng fears. Sabi din niya ay, even to your old age and gray hairs, I am he who sustain you. Yan po ay sa Isaiah 46:4. Thank you so much, Brother Carlo, for that verse, ano? And then Nieves G, sabi niya, welcome, Pastor Gami Alba. It's nice to see you. Marami po ako natutunan sa inyo together with Pastor Clem Guillermo sa counseling nung bago pa lang po akong born again Christian sa inyong program tuwing gabi sa 702 DCAS. Yan po ay si Nieves D. Ayan, so ang sunod naman, Kuya Gami, ibigay din natin sa kanila yung steps to how to help the loved ones overcome their fear of change. So ito po mga kaagapay ang aming advice kasi nga po ay yung fear of change, totoo yon. Ang tawag nga dito ay kung mayroong anong tawag noon sa claustrophobia, takot sa close na lugar. Ito po daw, ang fear of change, ang tawag sa psychology is meta tissuphobia. Tama ba, Kuya Gami? Meta tissuphobia. Yun daw ang psychology word, tawag dyan sa psychology, fear of change. Ayan. It's so hard to navigate, di ba, pagka mayroong fear of change. Pero sa para po sa atin, mga kaagapay, especially those members of the family, at nakikita po ninyo itong mga changes na ito, mayroon po tayong advice para sa kanila. Paano natin sila manavigate sa kanila pong fears ng change. Ito kasi ang sabi dito, Kuya Gami, no? Ang una dito is start with the small changes. Ano po ang madagdag nyo dyan? Ate Marie?
3: Ang ano dun eh, matuto tayo na siyempre inaccept natin. Talagang wala tayong ano eh, wala tayong magagawa. Magtalaga magkakaroon ng pagbabago. So dito, kinakailangan na tayo nakakakilala sarili natin. Ano yung mga bagay na ating babaguhin? Walang biglang pagbabago. Yan ang ano, walang bigla ang pagbabago. Kaya kinakailangan, mayroon kang unti-unti na babaguhin sa iyong buhay upang maging komportable ka. Dito, para din yan sa ano, pag may kakainin ka na isang malaking tinapay, di ba? Hindi mo yung kakainin ng buong buhay.
4: Tama.
3: Puputul-putulin mo. Ganun. Babago. Puputul-putulin siya. And then, bubuo mo rin yung buong yun.
4: Para yun doon sa elderly mismo, no, na alamin niya na baby step ang ano changes, hindi bigla. Kasi kung minsan, Ate Marie, ang victim ay yung mga elderly, ang oppressor kasi yung mga mahal sa buhay, biglang sasabihin sa matanda na itong gawin mo. Nakakasyak yun, di ba? Ang sabi kasi natin, small steps lang muna, Kuya Gami, di ba?
5: Yes. Well, para dun sa mga ano, Ate Merlin, sa mga members of the family, pag nakita at may indicator na ipinapakita yung mahal nyo sa buhay na natatakot ang isang elderly, huwag nyong iribat. Kasi yung iba, ang dating eh, niriribat nila, hindi ka dapat matakot. Yung bang, minsan pa ito, hindi yung katakot-takot. Maganda, mag-empathize sila. Yung, i-ano nila, i-validate nila, i-accept nila, natatakot itong mahal nila sa buhay eh. Tapos, ang magandang ano dyan, yung pagpapadama, andito kami, andito ako. Katulong nyo ako. Yung actually yung presence lang ang laking tulong na eh. Kasi yung ibang kita ng may indicator na ng fear, iniiwan pa. Yung presence ang laking bagay noon eh. Tapos wag nilang iribat na hindi ka tatakutan yan, wag mong katakutan. Natatakot, wag katakutan. So maganda yung feeling nung ano elderly na sa journey ko na ito, may kasama ako dito sa bahay. Ang laking comfort, ang laking encouragement. Ako sa mother, ganun lang. Hindi na ako nagsasalita. Basta ako nakikinig, tapos andun lang ako sa tabi niya, no? And by the way, yung na-mention ko, yung nakikinig. Sa mga elderly, feeling nila rejected sila kasi wala silang makitang talagang nakikinig ng gusto. Lalo na yung pinukwento niya eh, 1,000 beses nang naikwento.
4: Oo. Ulit-ulit.
5: Sinasabihan, kwento niyo na po yan. Ang daming beses na. Eh pwede pang pakinggan ulit. So yun, sa mga kasambahay, parang awa niyo na. Makinig kayo at makidama. So, yun ang kailangan nating mga elderly. Eh. Yung
4: yes.
5: Sa tayong nakikidama sa atin, nakikinig sa atin, nakikisama sa atin. Yun.
4: So, ang hirap kasi. Oo, Ate Marie?
3: Pwede naman yun na ano, i-redirect natin eh. Alimbawa, dahil madalas na niyan naikwento yun, okay. Eh, sa pamamagitan ng isang tanong, ay mare-redirect mo siya sa ibang pangyayari sa kanyang buhay. Eh noon hubang ano ganito kayo, ano ho ba ang inyong ginagawa? So edi iba kanyang kwento. Hindi pero mawawala na dun sa kasi ang ikinukwento ng paulit-ulit. Iyon yung kanilang cherished moment.
4: Okay. Iyon
3: talaga emotionally attached sila ng gusto doon. Wow. Kaya talaga hinahanap nila mga good memories. Kaya nga hindi ba, hindi nila ma-let go kahit mga yung bang mga luma ng gamit. Kasi, ay ito binigay sa akin ito ng ano ko, ng apo ko, unang sweldo niya, ibinili niya ng ganito, ay ito unang sweldo ng anak ko, ito ang kanyang ibinigay sa akin. Kumisan nga pera mismo, itinatago eh. Dahil binigyan niya ng pagpapahalaga sa kanyang buhay.
4: Ayan, ang ganda no, reminder po sa mga kasambahay o mga mahal sa buhay. Okay, Kuya Gami, go ahead.
5: May isa pang magandang ano eh, ako sa nakita ko at sa nangyari sa akin, yung bang kwento na kwento, paulit-ulit. By the way, ganun ang tendency na tumatanda talaga. Paulit-ulit. Paulit-ulit yan. Ngayon, laking tulong, again, sa observation ko at sa personal experience ko, yung humihingi ng ano ng advice o suggestion para to deviate again yung attention, like lola, may nangliligaw po sa akin eh, ganito siya, ganito siya, ano po sa palagay niyo, yung bang ganon. So ang feeling pati nung elderly importante ako, hinihingan ako ng advice na nagawa mo na yung intention mo na ma-deviate yung kwento.
4: Mm-mm.
5: Na feel mo pa sa kanya, importante pa rin siya. Kasi di ba, ang elderly ngayon, hindi na tinatanong yung suggestion nila, yung ideas nila.
4: Mm-mm.
5: Isang lugar na andyan lang, wala nang halaga.
4: Mm-hmm.
5: Mm-hmm. So, mga decision making, parang hindi na rin inihingi yung advice. So, ang laking tulong nun sa atin eh, sa mga mm-hmm. umiilan.
4: Mm-hmm. So, isa din sa mga, pwede nating i-advise sa ating mga mahal sa buhay na mayroong mga kasamang elderly, ay, alam mo yon, yung tinatawag nating use calming techniques. Yung technique na, sabi nyo nga, di ba, pwedeng i-deviate yung topic, yung paulit-ulit na sinasabi. Huwag nating sabihin, ay, ilang beses yun na sinabi yan, sawang-sawa na ako. Hindi po, mga kaagapay, makakatulog po sa kanila yung pagpakalma na ating style na pag-approach sa kanila. Kinuwento rin ni Ate Marie kanina, no, yung paraan ng pagano ng elderly. Huwag natin pong i-reject yung kanilang damdamin o reject yung kanilang nararamdaman, kasi that is sabi mo nga, Gam, di ba, Kuya Gami, sabi mo nga na you are ang word na ginamit mo kanina. Sa akin kasi you negate the emotions or the fear of that person.
5: Yes, yes. Yeah.
4: So Kuya Gami, ito naman, ano po yung sinasabi na focus on the positive? Ano yung positive na pwede nating sabihin sa mga elderly na kailangan magaanan doon sa fears niya?
5: Kasi when we say positive, hindi natin ibig sabihin included dyan yung mga pantasya na hindi naman kaya na. Halimbawa, isa sa mga fear ng tumatanda yung something to do with mobility.
4: Mm-hmm.
5: Tayo lang, paglalakad, no? Yung iba kasi, ang positive na dating nila doon, walang kwenta yan.
4: Mm-hmm.
5: Ano, wala yan. Anong wala, part ng pagtanda yun.
4: Mm-hmm.
5: Pero kung ang positive encouragement or statement is ganito, kaya po natin yan. Alalayan ko po kayo kung kailangan.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, mm-hmm. Kasi tayong mga matatanda minsan, ma-pride rin eh. Ako, halimbawa, tumutulong na, tinatabik pa. Tayo rin naman, dapat marunong nung gano'n na may kakayanan pa ako, pero kailangan ko rin ng tulong nila.
4: Mm-hmm.
5: So, yung pating ng kasamahan na kaya niyo po ang itayo yan. Kung kailangan niyo po ang tulong ko, eto po ako. Hawakan niyo ako. Yung mga ganong dating sa mga umiidad, yung positive thinking does not include yung hindi naman kaya, pero sasabihin, kaya mo yan. Yung positive, mm-hmm. ang maganda, alam mo na kaya rin ang pinagagawa mo. At saka siyempre, in accordance palagi, authority natin, word of God eh. No?
4: Yeah.
5: Sabi ng word, ganito po. So, yun ang positive thinking.
4: Mm-hmm.
5: Yung iba, ng positibo, pero hindi naman siya totoo, hindi siya realistic.
4: Mm-hmm.
5: Hindi siya attainable. So, ganun ang positive thinking.
4: Mm-hmm. Okay.
5: Rational thinking. Kailangan rational ka dun sa iniisip mo, objective ka. No, kasi yung iba, positive thinking, hindi naman siya makatotohanan. Pero positibo.
4: Mm-hmm.
5: negatibo na rin yung resulta nun. So, okay. Yung gano'n, positive thought.
4: Isa ding paraan, Ate Marie, no, para yung ating mga elderly ay maano sila sa mga changes that that causes them to be afraid. Mayroong point dito, Ate Marie, na you back off when needed. Ano yung situation na we have to back off kung kinakailangan? Kasi, di ba, give them space daw. Give them space to process, change feels less threatening when it's not being forced. So yung Ate Marie, yung backing off when needed, ano po ang point mo dyan?
3: Oh, kasi kuminsan tayong mga kapamilya ang siyang natatakot eh para sa kanila. No? Pero kaya, may mga bagay na kaya na nila ang kanilang buhay. Kaya yun yung backup ka. Na yung bang, halimbawa, kaya naman niya ang maglinis, magrearrange ng kanyang ano, ng kanyang salas. Hayaan natin. Wag yung uunahan natin. Ako nahihila. Hindi eh. Kaya niya at gusto niya gawin. Kaya medyo ano, hihintulan tayo. Pero hindi ibig sabihin nun, iiwanan natin siya. Ang ano lang ay hahayaan natin siyang gawin sa mga bagay na iniisip niya na kaya niya, na kaya niya. Kasi ano yun, it boosts their morale. Kasi hindi ba na, ay may pakinabang pa ako sa bahay na ito. Di ba? Kasi ano yun, kumisan akala nila wala na eh. Kaya, hayaan natin, tignan lang natin. Oo, yung palihim na tignan, yan, palihim na tignan, na talagang na kumbaga eh ano, kung mabuwal sila eh, makakasalo tayo kaagad.
4: So mahalaga din, Ate Marino, na bigyan sila ng space, magmuni-muni, hayaan sila, kasi lagi na lang kasing binabara, no? Lagi na lang negative ang ano natin, ang response doon sa mga elderly na may fears of change, no? So kailangan po naman ay allow them to process kung ano yung fears sila, and then if you need to back off once in a while or even just for a few minutes na hindi mo pakialaman muna si lola, si lolo, kasi baka mayroon siyang magandang iniisip para sa kanyang sarili. So kasi kung we also very ano yon, we reprimand, ay negative ang dating doon sa mga elderly, no? Parang they feel insulted, di ba, Ate Marie?
5: Ate Marie, gusto ko lang idagdag doon sa sinabi niyo, ang ganda-ganda eh. Pagkat ang mga elderly, meron silang tinik na initiative to do whatever yung gawain sa bahay, huwag aagawin. Kasi yung iba sa ting kinagawa, ako na, kami na.
4: Okay.
5: Actually, it's a rejection eh, para tuloy na nawawalan tayo ng silbi. Eh tayo, ako personally, ayoko yung magkaroon ako ng feeling na wala na akong silbi. Kapag ang elderly nag-take ng initiative, limbawa sabi ni Ate Marie, magwalis. Maganda, i-appreciate pa nga yun eh, at i-boost pa yun eh. Pero andun ka, alalay ka, baka bang nagwalis, tumumba yun eh. Yung agawin, yung akin na ako na po, upo na lang ho kayo dyan. Parang sinabi mo na ron, wala na kayong silbi.
4: Oh my. So yun pala, Kuya Gami, ano, may malaking impact yun sa mga elderly, katulad yung sensitivity natin, no? Sana magiging aware ang mga loved ones natin, mga caregivers. When na-appreciate ko naman, Kuya Gami, sa aking mga anak, halimbawa, 'di ba, nagda-drive pa ako, parang sabi ng ma, kaya mo ba? Totoo, pag sinabi ko, kaya ko na, sasabihin ko kung hindi ko kaya. So, na-appreciate ko na hinahayaan nila ako. Alam nila kaya ko pa. Pero yung sabi mo nga, Kuya Gam, di ba, rejection pala yon kapag sinabi ng lola na ganyan-ganyan, tapos sabi mo, hindi mo na kaya yan, umupo ka na lang dyan. Very, ano yon, offending, Kuya Gami?
5: Exactly. Very offensive yon. So ang ano doon, yung sa atin din mga elderly, dapat marunong din tayo na magsabi na, mga anak ko, kayo mag-alala, kasama ko Panginoon, at kaya ko. Kayaan nyo, pag hindi ko na kaya, tatawagin ko kayo. Kasi minsan, sa pagiging defensive, nagiging ano na rin eh. Iba na rin yung dating natin. Ano tingin mo sa akin? Wala nang silbi, kaya ko pa to. Huwag nyo akong pakialaman. Yung bang ganun din minsan, ilang elderly o marami eh.
4: So pag ganun, Kuya Gami, pag sinabi, huwag nyo akong pakialaman, sana hindi ma-offend yung sinabihan, di ba?
5: Kasi... Patitindihan ng pinagsabihan.
4: Oo.
5: Kapag tumatanda, may tendency na talagang ganun. Na kapag, sabi mo nga, yung word na sensitive, super sensitive na, hindi lang, ano, ang lalo pag ganyan na yung mga issue, yung ability mo to do something, parang hinahadlangan na. Iba na dating nun eh. Argumentative na minsan nung dating ng mga elderly eh. So dapat intindihin din nyo ng mga nasasabihan.
4: So sabi nga ng listener natin, si Telma Manharis, so ito po yan, nangyayari po sa mga naedad na, sakit sa kalooban ang isang matanda kapag kaganon ang sinasabi daw ng mga mahal sa buhay. Sabi naman ni Marilyn Namuko, hello Ate Marilyn, listening to us, sabi niya, good topic like me, senior citizen, happening to me Ate Marie, minsan ay saan ko inilagay, good to hear from you Kuya Gami. So galing kay Marilyn Namuko. Remember her?
5: Hindi masyado na eh. Well,
4: si
5: anyway, pangalan.
4: Si Ate Marilyn Namuko.
5: Ah, Namuko. Namuko. Oh, yes.
4: Sabi, hello daw. Ayan. Tama po ako, alaga ko po. Mother ko, sabi ni Trinidad Villa, 86 years old na po. At hirap na tumayo at sobrang hyper po siya. Kaya sobrang stress ko po, matigas ang ulo. Ayan, Kuya Gami, anong gagawin mo? Patulong naman kay Trinidad Villa. Yung alaga niya, 85 years old. Nai-stress naman siya dahil matigas daw ang ulo ng kanyang mother. Anong advice mo kay Trinidad Villa?
5: Well, sa totoo lang, hindi rin ganun kadali ang mag-alagal eh. Alala ko tuloy yung wife ko nung ma-stroke ako. Hindi ganun kadali. So, kailangan din nila yung support na nabibigyan din sila ng encouragement, no? And syempre, sila rin, on their own, ma-realize nila na ministry ko ito, itong ginagawa ko na ito.
4: Wow.
5: Itong ginagawa ko na ito, hindi lang primarily dahil mahal ko ito. Which is very important, no? Yung out of love, ginagawa ko ito. Pero higher than that, ginagawa ko ito for the Lord, no, para mag-please sa Panginoon. Kasi yung concern ko dito, ang gagaling yung sa Diyos eh. So, yung ganun, dapat din naman, ma-realize din ng mga, kung tatawagin nating ano, helper, pag na-feel nila na medyo na-stress ako, mag-reach out na sila. Humingi na sila ng tulong sa alam nilang makakatulong. Kasi pag hindi, may stress out sila, baka mamaya eh, mag-burn out. Wala na, hindi na sila makakatulong sa problema nila sa sarili niya.
4: Okay.
5: So yung pag-ano rin na ano ng condition ko, ano ng nararamdaman ko, tinitignan din nyo ng mga tumutulong. Sa mga elderman, wag lang, hindi lang naman to dun sa mga tumutulong eh. I-appreciate natin yung help na ibinibigay sa atin. Kasi alam din ba pa naman natin yun eh. Hindi, wala pa naman marami sa atin yung nagka-dementia na, hindi na talaga nagpa-function yung cognitive ano, function na ano, tao. i-appreciate yung mga tumutulong.
4: Mm-hmm.
5: Kailangan nila yun para sila naman may encourage pa more to ano, to assist people.
4: Ayan. So, malapit na po tayo matapos sa atin po. Ang bilis ng oras, ano? But alam mo po yung mga kaagapay, ang changes talaga ay hindi natin maiwasan. Pero yung aming pointer, so how to overcome it, I hope it has helped our caregivers. It has also helped our elderly. Paano tayo maka-overcome sa fear of change, no? Sabi nga sa isa sa Psalm 56 kanina, yung sabi natin 56:3, fear is inevitable, but trust is a choice. And then trust is an action. And then redirect your focus. So sa ating pagtatapos, Kuya Gami, what is your takeaway para sa ating mga listeners? And then you close us, Ate Marie, close us in prayer.
5: Okay. Siguro sa ating mga listeners, especially, particularly sa mga elderly, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. At hindi natin alam kung ano yung mangyayari tomorrow or in the future. Pero merong sinasabi ang Word of God ganito, at ito yung maging takeaway natin. Sa Psalms 23, verse 4 to 6, mm-hmm. The Lord prepares a table before me in the presence of my enemy. He anoints my head with oil.
4: Mm-hmm.
5: And surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So mga ka-elderly, hindi natin alam kung kailan ang departure natin. Pero ang sabi ng Word of God, let us hold on to this in faith, in trust. Mm-hmm. Maating magka-problema tayo, why not? Kasi yun ang reality. Pero ito, surely, goodness and mercy shall follow you when all the days of my life.
4: Mm-hmm.
5: So relax and enjoy your life habang buhay ka, and do it one day at a time. Buhay ka ngayon, enjoy realizing the fact that surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. God bless wow. everyone.
4: Maraming salamat, Kuya Gami. Ang ganda-ganda, no? At least nakita niyo po si Kuya Gami for the past many years, o ilang year, 2 years lang yata, na hindi po natin narinig siya. Salamat sa Panginoon that he is here and he is able to give us advice para po sa atin na mga nagkakaedad at para po sa mga caregivers. Gusto ko yung sinabi ni Kuya Gami kanina, na ang sabi mo, Kuya Gami, di ba, those who are taking care of the elderly is a ministry, di ba? Oo.
5: Yes, yes.
4: Oo.
5: Ministry yun.
4: So, huwag niyo pong
5: hindi napapansin yun eh. Parang yun ay parang ordinary lang.
4: Oo,
5: you are doing it for the Lord. You are doing it for the Lord. Mm-hmm. And mind you, mga kapatid, anything na ginagawa natin sa Panginoon, parang nagtatanim tayo. At siya ang Panginoon na nagpapatubo, or
4: mm-hmm.
5: ewan ko kung tama ang term magagamitin ko. Parang nagpapautang tayo sa Panginoon at mm-hmm. hindi papayag ang Diyos na hindi tayo bayaran ng sobra-sobra.
4: Amen.
5: So yun ang maganda.
4: Mm-hmm.
5: Hindi lang ministry, blessing will follow.
4: Yes. Ganda, no, Kuya Gami? Magandang inspiration yan para sa mga caregivers natin. Katulad po yung nag-message sa atin kanina, nai-stress po siya dahil sa kanyang 85 years old na mother, matigas ang ulo. Ate, isipin mo na lang na ito ay ministry na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. It's very rewarding kasi nga ang sabi nga ay what you sow, you reap. Kung paano mo inalagaan ang nanay mo, in the future, mayroon din mag-aalaga sa iyo. Yun po ang principle ng ano po ng sowing and reaping. So ngayon naman mga kaagapay ay si Ate Marie, ano pa ang take away mo Ate Marie, and then close us in prayer din.
3: Alam mo.

0: Dạ, nàng u lô. Cái yêu nhau tình anh nào, cái yêu nhau anh tình à, cái yêu kiến na konting lambing pa rin ang ating ibigay sa kanila. Sabi nga ni hindi natin alam kailan ang ating take off, kaya
1: Yes.
0: mas mabuti na good memories ang ating legacy para sa ating mga kapamilya, kasambahay at tagapag-alaga.
1: Wow. Thank you, Ate Marie at Kuya Gami, sa inyong mga take away, no? Ang daming nag-message sa atin ngayon. Ang sabi na ang ganda ng topic, malaking tulong po sa akin. Sabi ni Perla, 91 years old yung tatay niya na stroke at malaking reminder daw sa kanya paano niya pangalagaan ang kanyang 91 years old na tatay. So maraming salamat. Si Ate Marie, take away mo. Stay ka lang dyan, Kuya Gami, hanggang the end, ha?
2: Yes,
0: Okay,
2: yes.
0: tayo hangin. Ama namin, nagpapasalamat po kami dahil sa iyong kabutihan. Bagamat maraming mga bagay ang mga elderly na kinatatakutan, pero ikaw pa rin po ang siyang nagbibigay ng mga pamamaraan kung paano namin ito ma-overcome. Ama, salamat po para kay Pastor Gami. Salamat sa kanyang ministry. Salamat na kayo naka-recover sa kanyang pagkakasakit. Salamat din po na patuloy na ginagamit mo siya sa kanyang church, sa pagpapastor, na yung mga ministry na kanyang hinahandle ay nabalikan pa rin niyan lahat. Maraming maraming salamat po sa iyong kabutihan. Ama, dalangin ko po na ikaw din ang siyang patuloy na mag-iingat kay Merlin sa kanyang mga pinupuntahan, sa, hindi naman gala yun eh, kundi ministry na inaalaw mo na kanyang mapuntahan. Ikaw po, Panginoon, ang mag-iingat. Dalangin po namin yung mga nahihirapan sa kanilang mga inaalagaan na mga magulang na mayroon ng katandaan at mayroon pa rin sakit. Lord, ikaw ang magbigay sa kanila ng patience at lalo tigit. Ipaalala mo po sa kanila yung kanilang narinig ngayon sa amin this. Dalangin din po namin sa iyo yung mga nag-birthday. Bigyan mo po sila ng blessings. Ikaw ang mag-bless ng kanilang buhay. Yung ding mga nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary, ang mag-asawang Alvarez, ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na mag-bless ng kanilang buhay. Gabayan mo po kami sa buong maghapon at tulungan, at ikaw ang siyang magpaalala sa amin na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.
1: Okay. Salamat kay Kuya Gami. Sila po ay pag-pray natin. Sila ay alis bukas. Ate Marie, sila Kuya Gami at saka si Mila. Pupunta sila ng Vancouver and then sa Alberta ba yun, Kuya Gami? And then magkukrus sila. Nakakatuwa, di ba? They still have the energy, the time. They can still afford to go around, di ba? So bukas po yan, Kuya Gami. Tama ba ang biyahe niyo bukas?
2: Bukas.
0: Yeah,
2: 9:30
0: that's the reward.
1: Magku-cruise pa sila saan ka pa, o di ba?
0: Oh, yun yung reward.
1: Sana all.
2: So, ayaw, pagbalik namin, makakasama ulit ako sa inyo.
1: Oo,
2: enjoy
1: ha?
2: Kasama, Ate Marie. Marlene.
1: Okay.
2: Okay,
1: sige.
2: Bye.
1: Salamat po sa kaagapan natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, sa Production Tech, Nat Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena, RTB Team. Kina Aileen Valdez, thank you kay Angelica Calayag at Jabez Mancio. Salamat din sa assistant si Phil at sa kanil Lourdes ngayong umaga sa ating engineer na si JB Tabua. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyo ng pamilyang Pilipino. Ako po si Ate Merlin Guillermo.
0: At Ate Marie Desto.
1: At saka si Pastor Gami Alba. Thank you, Pastor Gami. Ate Marie, thank you so much. See you again next time. Ingat.

0: po, Pastor Gami, sa inyong biyahe bukas.
1: Thank you, thank you.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Tuwing summer, mas tumitindi ang init ng panahon dito sa Pilipinas. Kaya naman mahalaga na tiyakin nating ligtas din, pati ang ating mga pagkain. Ito ang ilang pwede nating gawin. Panatilihing malamig ang mga pagkaing tinuturing na cold foods. Gumamit ng coolers at lagyan ng maraming yelo. Ilagay din ang coolers sa lugar na di naiinitan. Kainin agad at tiyaking mauubos ang mga pagkaing madaling masira. Kung planong mag-picnic kasama ang pamilya, magbaon ng mga pagkaing hindi madaling masira tulad ng adobong baboy o manok, inihaw na baboy o isda, sariwang prutas at gulay. Kung mag-iihaw, panatilihin muna ang pagkaing iihawin sa loob ng coolers at ilabas lang kung kailan iihawin na ang mga ito. Kung maghahanda ng pagkain, panatilihing malinis ang lahat ng kagamitan. Maghugas ng kamay bago hawakan ang pagkain. At huwag kalimutang uminom ng malinis na tubig at laging magdala ng bottled water. Mahalaga ang iyong kalusugan, kaya't huwag kalimutan na laging mag-ingat. Have a safe summer, kaagapay!
4: Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush.
5: Eh, dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery itong laptop ko eh. May charge na nga muna.
6: Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon?
7: Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga ito ng maantabayanan.
8: Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo nyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak.
9: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
10: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14. Paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kagpaano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Isang maganda at mapagpalang araw po ng Webes, mga kaibigan. May 21, 2026. Kamusta ka? Kamusta ang iyong araw? Salamat kay Lord sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na tayo po ay magkakasama ngayong umaga sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. At magsasama po tayo sa loob ng isang oras until 12 noon. Kung kayo po ay merong praise report, meron po kayong gustong i-share, lalo na in line po sa ating topic ngayon. Alam niyo po ba today, May 21 is World Meditation Day. At yan po ang ating pag-uusapan.

inline din po sa ating nagiging topic last week or ngayong linggo pala sa programang Pagdayo kag Pagpasalamat sa Buhay ni Ezra. So nakita natin si Ezra po ay talagang nag-spend ng time sa ating Panginoon bago po siya nagturo. Bago po siya nag-share ng salita ng Diyos. Talagang he devote his life, no? Sa pagbabasa, sinisik niya talaga si Lord. So, in line po sa World Meditation Day, ngayong May 21, ay yan din po ang pag-uusapan natin. Meditating on God's Word. Malaman natin kung ano po ba ang magandang benepisyo nito sa atin. Lalo na ngayon, sobrang ingay ng mundo. Ang dami pong mga balita na sometimes hindi din nakakatulong sa ating mental health. Parang ang ingay-ingay sa social media, sa ating paligid. Pero tayo po ay in-encourage to magkaroon ng time na ma-experience ang presence ni Lord. Pamamagitan po ng pag-meditate. Dahil ang meditation po ay mula po sa biblical perspective. At ito po ay ginagawa para tayo po ay mas makakilala sa ating Panginoon, magkaroon ng time sa Kanya, magkaroon ng fellowship. At the same time, may experience yung Kanyang peace, yung Kanyang love, yung malaman natin kung ano yung kalooban Niya sa ating buhay. So, ang tanong, ginagawa po ba natin ito? So, kung wala pa, pwede nating simulan ngayon hanggang talagang maging habit na natin ang pag-meditate sa ginawa ng ating Diyos. Para po sa ating question of the day, what fills my mind daily? Ano po ba yung palaging nasa isip natin? Nagpupuno ng isip natin. Ang worry ba? Distraction? Or yung salita ng Diyos? Tandaan mo kung ano yung nag-occupy ng mind mo, kapatid. Yun din po yung magiging action natin. Yun din po yung mag-shape ng ating heart. At the same time, ng ating buhay. Yun din po yung magiging way natin sa buhay, kung ano yung nilalagay natin sa mind natin. So, sa mga kaibigan natin ngayon na may load or merong messenger, may data, pwede po kayong mag-share ng inyong testimony or siguro meron po kayong mga Bible verses dyan na gustong i-share. What Bible verse helps you find peace? O sige nga, i-share mo daw sa amin dito sa DXKI. Or ano po ba yung mga bagay na gusto mong pasalamatan kay Lord? Or do you spend quiet time with God? Paano? Share mo naman para at least yung mga kapatid natin na nakikinig ngayon, malaman nila kung paano at maging gawain din nila sa kanilang mga buhay. Kasi iba talaga pag tayo po ay nagsispend time sa Diyos. And your prayer request, aba welcome na welcome din po ang iyong prayer request, kaibigan. Kung meron ka diyang mga gustong ipag-pray or
mga concern, so i-text mo lang sa text line number ng DXKI 0963-180-1469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Yan! I hope nakuha niyo po yung ating FB page. No? At salamat po sa mga kaibigan natin na nakikinig ngayon. Sige po, para sa ating pagpapatuloy, ito po ang EPWM Music. Awiting Magpabilin, and after po nito, babatiin naman natin yung mga kaibigan natin na nagsiselebrate ng kanilang birthday.

11:22 ang ating oras, mga kaibigan. I hope na yun po ang prayer mo, na magpabilin ka sa pagsimba, sa pag-awit, sa pagdayig sa Ginoo hangtod na akay kinabuhi. Tungod siya ang tinubdan sa ato ang kinabuhi, siya ang tinubdan ning tanan. He is our creator, our life, our strength, our everything. So wala na tay laing saligan, wala na tay laing duulan, wala tay laing simbahon, kundi ang Ginoo lang yun. So, I hope na na-encourage ka sa awitin na yun, kaibigan.

Magpabilin mula po sa APWM Music. Sige, this time, batiin na po natin ang mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. May 21. Sino po ba ang mga kakilala niyo dyan na nagbo-birthday ngayon? Shoutout niyo po sila. Pwede niyo pong i-text or i-PM sa ating text line number or sa ating Messenger. Sa FB Live din po pala natin. Naka-FB Live po tayo. Thank you, Kuya Edgar, sa pag-set up ng FB Live natin. At dito sa studio, ang bango ng studio natin. Thank you sa paglinis, Kuya Ed. Thank you, Lord. At fresh masyado yung studio natin. So, yun. Happy birthday po pala sa lahat ng mga celebrants today. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyong lahat.

0: Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagsiselebrate today ng kanilang kaarawan, May 21. At gusto ko pong i-shout out today na nagbo-birthday na kaibigan ko sa FB, si Jenny Claire Maido Locero. Happy birthday! And kay Kuya, kay Brother Kirk Golsha, kay Wendy Benoza, and also happy birthday kay Jesly Lacamento Villa, kay Sir John Onson. Happy birthday, Sir John. And kay Mariel Kaingkoy. So far sila yung mga friends ko na nagbo-birthday today. Sino pa ba ang mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan? At mga mag-asawa na nagsiselebrate din ng kanilang wedding anniversary. Ma-shout out natin. Joy and blessings po sa inyo. Huwag kalimutang pasalamatan, papurihan ng ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang kanyang goodness at ang kanyang faithfulness. Continue to trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Sa lahat ng mga command ni Lord, may kaakibat talaga na blessing. If you obey, talagang blessing. If you disobey, then curse. Yun yung kanyang sinabi sa kanyang salita. Isang minuto bago po mag-alas 11. Imedya ng umaga. Umaga pa lang. This time, dadako po muna tayo sa ating verse of the day.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, mga kaibigan, please open your Bible in Psalm chapter 1 verse 2. Psalm chapter 1 verse 2. Sa New King James Version, "But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night." So, basahin ko din sa hiligay noon sa mga kaibigan natin ngayon na naka-open din ang kanilang Bible sa hiligay noon. Psalm chapter 1 verse 2. Ito po yung sabi. Sa baylo, ginakalipay niya ang pagsunod sa mga pagpanudlo ng halin sa Ginoo. Kag adlaw gabi ang iya pagpamalandong sini. Meditate. Pagpamalandong. Mayara kitang programa nga pagpamalandong every Friday, 3 to 4 p.m. Kaupad-yapon ninyo ang inyong na amiga, si Miga Jen. So, every Friday series kita, Psalm, Book of Psalm ang atong ginatunay. So, Psalm chapter 1, abyan, describes the difference between a life rooted in God and a life influenced by the world. So, may arasang contrast din rin, no? Ang isa katawo nga nagasunod, nagapamalandong sa pulong sang Ginoo, kag ang isa katawo nga na-impluensyahan sang kalibutan. And diri nakita naton sa chapter 1 sang Psalm, gin-describe ang righteous person. So, a righteous person, he delights in God's word. Hindi lang ginakalipay niya ang pagbasa kag ang pagsunod sa pulong sang Ginoo or sa ginhimo sang Ginoo, but ginapamalandungan niya in day and night. Ibig sabihin, wala man diri ginsiling oras sa adlaw kagabi nang makita natin diri ang consistency. Ang consistency sang iyang pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Balaan nyo bala ang pagpamalandong sa pulong sang Ginoo na ginamin o ginatawag. So una, may ara kita sang devotional nga ginatawag nga soap, diba? Scripture, observation, application, and prayer. So, samtang ginabasa mo, ginameditate mo ang pulong sang Ginoo, nag-reflect ka or ginapamalandungan mo deeply ang scripture. And then, you think about it. Think about the Word of God, the truth, sang imo ginbasa intentionally. Hindi lang nga basta-basta nga ginabasa mo, but intentionally gid. Sometimes ang iban may aragid sila sang ana journal. Ako, by God's grace, journal man ako. Na, actually, gusto-gusto mo ginamagsulat. No, pero minsan nang wala na bala kita sang time how na ginalagas. Parehas naman to may 24 hours, 'di ba? Pero minsan naman na, pero gusto-gusto ko gin kolekta sang notebook, sang ballpen, iba-iba nga mga color. Kag ginasulat ko dira ang word ni Lord. One time gani nang panghimos ang mga notebook ko. Nabalikan ko pa itong college pa kong mga devotional ko. Na-amaze lang ikong, gali na nga sang college pa ko. Amuna ning mga word ni Lord sa akon. Kanami lang na you think about the Word of God, His goodness, His faithfulness. And next is, ang biblical meditation, you allow God's Word to shape your thinking and action. Gaya ng nangyari kay Ezra. Ezra lived this kind of life. May aragid siya sang madalom nga pag-meditate, pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Balaan nyo bala nga, si Ezra, isa siya ka-scribe, isa siya ka-pari. Pero before siya nag-share or nagpagamit dira sa Ginoo, before siya nag-share sa pulong sang Ginoo, una mismo nagpapuno siya, una mismo siya ang nagpamalandong sang pulong sang Ginoo. So he sought God's word, studied it, obeyed it, and taught it. So before siya nanudlo, gin-seek niya gid ang pulong sang Ginoo, gin-studyuhan, gin-obey, gin-sunod, kag gin-tudlo. So, amo na kanami nung antes kita magtudlo, kita dapat mismo puno man sang pulong sang Ginoo. So, praise God yan eh kay diri sa DXKI nang gapanudlo ka man every day, ga-share ka sa pulong sa Ginoo. Pero may ara sang mga ginagamit si Lord. Like sa New Light Seminary, kagning akon man niya ginaiskulahan supong. Nang ma-amaze ka lang nga ginatudloan kagid-anay una ni Lord antes ka nga mag-share ba. Kaya anong i-share mo kung wala ka man mismo na katuon? Thank you, Lord. And si Ezra, ginatagaan niya gidsang pahalaga ang pulong sang Ginoo. So, meditate it day and night, no? Meditation in scripture is not passive. It leads to transformation. Kag kung ano ang paulit-ulit mga ginahimo abiyan. Ano ang paulit-ulit mo nga ginabasa? Anong paulit-ulit mo nga ginaisip? Eventually, it directs how we live. So, I hope and I pray na ang pulong sang Ginoo amon ang permi naton nga ginapamalandungan. Gaya ng salmista. So, amo tong aton nga verse of the day kag ginaawhag kita no nga always good nga magtuon sa pulong sang Ginoo. Ito po, pakinggan natin mula po sa Papuri 24. Walang makapaghihiwalay sa atin, sa ating Diyos.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: 11:45 ang ating oras, mga kaibigan. Sabi nga ng kanta, gawin ang kalooban ng Diyos, ang nais ng Diyos. So, gaya ng na-mention natin kanina sa verse of the day, ang nais ni Lord. Basahin natin palagi ang kanyang salita. Hindi once a week, hindi once a month, but every day. Consistent dapat. Araw at gabi. Yun po yung sinabi ni God kay Joshua at yun din po yung sabi ng salmista sa Psalm chapter 1 verse 2. Pamalandungan gid ang pulong sang Ginoo adlaw kag gabi. 11:46 ang ating oras, mga kaibigan. This time, dadakoy na po tayo sa ating discussion segment based po sa ating topic. Dahil today, sabi ko nga, World Meditation Day. So, ang World Meditation Day is a global initiative dedicated to raising awareness about the profound mental, emotional, and physical health benefits of meditation. Ang dami na po ngayon na nakaka-experience ng mental health issues gaya ng anxiety, depression, no, stress, at talagang walang peace of mind. Pero itong World Meditation Day, it encourages people everywhere to pause, reduce daily stress, and find inner peace through mindfulness. At ngayon, dito sa ating programa, yan po ang ating pag-uusapan. Tutulungan tayo, paano po ba tayo mag-meditate? Ano po ba ang dapat nating gawin para magawa po natin ang pag-meditate? No? So, how can we practice biblical meditation in our daily lives? Paano po ba natin yan magagawa? So, meron po akong acrostic answer na word na think. Isip. Think, T-H-I-N-K. T stands for take time to be still. Sa aking devotional, meron po akong isang booklet doon. A book, devotional book by Pastor Timothy Daly. Kung ikaw, sabi doon sa devotional, sa Psalm chapter 46, no? Verse 1. Kung tayo po ay talagang naguguluhan, no? Tayo po ay ang daming mga iniisip sa buhay. Lumapit tayo sa ating Panginoon because He is our God, our refuge, our strength, and an ever-present help in times of trouble. At Siya lamang po ang makapagbibigay sa atin ng totoong kapayapaan, no, na hindi kayang ibigay ng mundo. So, blessing po ang pag-suspend time. Yung blessing po yung nagpo-pause ka for a minute para marinig mo kung ano yung sinasabi ng Diyos. And sa Psalm 46 verse 10, ito yung sabi, be still and know that I am God. Kaibigan, quietness helps us hear God clearly. Kung gusto mong marinig ang mensahe ng ating Diyos, ang Psalm 46 verse 10, ini-encourage tayo to be still and know that He is God. Take time to be still. Ako damo nagidsang damo nga beses balangan ng daw halaga karakaraka. Pero salamat kay Arang Pulong sang Ginoo bala nga ginaremind ka na be still and know that He is God. Letter H. Hold on to God's truth.

and the heart. So hold on to God's truth. Amo ng letter H. Letter I, invite God into your thoughts. Philippians chapter 4 verse 8. Gusto ko din to na verse at palagi ko itong sinasabi. Every time na ako ng magsulod na ganit ng mga negative thoughts sa akin, ginamention ko gidayon ni whatever things are true, noble, lovely, admirable, nan, meditate on these things. Yun yung sabi sa Philippians chapter 4 verse 8. Why? Kasi healthy thoughts shape healthy living. So, pag palagi natin iniisip yung mga bagay na makatotohanan, admirable, lovely, ay makakatulong po yan sa atin. Letter N, nourish your spirit daily. So, ano po bang ginagawa natin para tayo po ay magiging spiritually healthy? Ikaw ba ay nagsispend time sa kay Lord, sa pananalangin, sa pagbabasa ng kanyang salita? O, siguro, alam ko yung iba, pag na-feel na gani ang gutom kadali sa tiyan niya, kaon dayon, di ba? So, amo po dapat na sa ato niyo spiritual life. Kasi sa Matthew 4:4, na-remember niyo yung sabi ni Jesus sa kay Satan na nag-tempt sa kanya, "Man shall not live by bread alone, but in every word that comes out from the mouth of God." So, the soul needs spiritual nourishment gaya ng ating physical body, no? Pinapakain natin, pinamemeryenda din, pinapainom ng gamot, or vitamins, tubig. So, ganun din po dapat sa ating spiritual life. Meron tayong ginagawa to nourish our spirit daily. Hindi once a month, hindi once a week, but daily. Last, keep your focus on Christ. Yun, ito talaga ang magandang paalala sa atin. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa Colossians chapter 3 verse 2, set your mind on things above. So, focus determines direction. Ngayon ang tanong, saan po ba yung focus mo, friend? Sa makamundong bagay or sa makalangit na bagay or heavenly things. So, I hope and I pray na ang bawat isa ay natuto sa celebration ng World Meditation Day. How can we practice biblical meditation in our daily lives? So, let's remember the word think. T, take time to be still. Letter H, hold on to God's truth. Letter I, invite God into your thoughts. Letter N, nourish your spirit daily. And last, keep your focus on Christ. Wow, ang ganda ng paalala na yun sa atin. So, para sa ating application, paulit-ulit talaga natin itong ibinabahagi, no? Kasi gusto natin na ang bawat isa sa atin talagang lumago sa ating pananampalataya kay Lord. So, spend quiet time with God. Depende sa iyo kung anong oras. Ako, morning ako. Morning person kasi ako eh. So, morning ako yung nagsispend time sa kay Lord. So, ikaw pwede kang pumili anytime sa araw or sa gabi. And reflect on one Bible verse deeply. So, sa akin, yung word ni Lord sa akin today mula po sa Proverbs chapter 29 verse 25. Na hindi po tayo magtiwala sa tao, but instead, magtiwala tayo sa Diyos dahil we are safe in His hand. Ganda na ng verse na yon. So, yun po yung nireflect ko ngayong araw. And limit unnecessary distraction. Alam ko marami talagang distraction ngayon. So, pwede nyo pong ilimit. Oh, social media, antay mo sa social media. Antay mo sa pag-FB. Antay mo sa TikTok or saan po dyan to spend time kay Lord.

0: word. And last, replace negative thoughts with God's truth. Handaan natin, a devoted life grows through a mind centered on God. So, focus on Jesus, my friend. Doon tayo mag-focus sa kanyang ginawa, sa kanyang faithfulness sa atin. Kasi, what fills your mind will eventually shape your life. Ito po ang programang Pagdayo Kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. May the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Ito po ang awitin niya. Bishop Art Gonzalez. Ang awiting Puso Ko'y Nananabik. Yun ba ang puso mo, kaibigan? Nananabik sa salita ng Diyos? Nananabik sa kanyang presensya? So I hope and I pray na yun yung heart natin. Talagang dinidesire natin si Lord.
1: Nananabik ba ang puso natin para sambahin ang ating Diyos? Galing kayo sa iba't ibang lugar. Nagsakripisyo kayo, naniniwala ko, ang Diyos ay diringgin niya ang bawat dalangin niya. Say yes! Lahat ng nananabig ang puso para muli ng Diyos, ibigay mo ang todong pagsamba sa Kanya. Yes! Sabayan niyo kami. Actually, ang tunay na audience natin dito si Lord. We are all the performers here. Bakit? What we're singing here ay ang mga awitin niya mismo. It's not the song of Bishop Art, but these are the songs of God for His own glory.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

naman. Nagbakasyon pagyapon ang mga teachers, Subo. Enjoy sa inyong pagbakasyon. Lang gid magpakapoy sa pagtrabaho sa balay kay ang iba na be, imbis nga bakasyon nila. Mapuntong time nila nga himo sa ilang balay. Sa mga estudyante dira no na bakasyon Manila. Biligan niya ang inyong mga parents sa mga orobrahon sa balay. Aga pa magbugtaw. So, kung ano man ang inyong mga ginahimo, enjoy. Kaga salamat gid sa inyo man niya. Padayon niya pagpamati. Diri sa istasyon sang 1062 DXKI. Ang ating category ngayon ay original Pinoy Christian music. Para po sa next na mga song nating i-line up mula po sa awitin ng Yanong Kristuhanon. Pong awiting lumba. Ay ang kinabuhi nato. Nakita sa lumba. Kaga ginauha gid na magpadayon. Magpadayon bisan daghan mga pagsulay sa ato ang kinabuhi. Padayon lang gid nga magasalig dira sa ato ang Ginoo. Susundan po ito ng awitin ni Jami Asoy, pagtuo ko daghang mga pagsulay pero nagapadayon. Kay tungod ang ato ang Ginoo, siya ang ato ang kusog. Mula naman po sa Asidor, ikaw ang kusog o ikaw ang lakas. So, Tagalog version po ito na ikaw ang kusog. Dito lamang sa programang Listener Stash. 1062 DXKI.

isang minuto bago po mag-alauna ng hapon. Isang oras. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang kalakasan na binibigay sa atin. Yun po yung awitin ng Asidor. Ikaw ang lakas. At napakinggan din po natin yung awitin na Lumba mula po sa Yanong Kristohanon. Padayon lang. Gandang encouragement mula sa House of Light Music. At awitin ni Jami Asoy, pagtuo ko daghang mang pagsulay, pero si Lord ang ato ang kusog. Good afternoon kay Kuya Jake Nixon. Hello Kuya Jake, salamat sa pagpamati. And dira man sa May Palavilla, hello sa Sedenio family, sa Pututan family, and kay Nanay Aida Milian, hello sa Milian family. Paga dira man kay Auntie Juvie, hello Auntie Juve, kumusta Lula Juliana, kay Lula Rusi, thank you gid sa inyong pagpamati. And dira sa Barrio 5 man, hello sa Belianas family, Mamoso family, Tahian family, and Arieta family. Shout out.

So ngayong Webes po dito sa programang Listener's Touch. Pag-uusapan po natin. Itong topic, when life doesn't go according to plan. Kasi alam ko, bawat isa sa atin, ang dami pong mga plano sa buhay. Ang daming gustong gawin. Meron tayong mga schedule. Makarelate gini si mama ko ba? Tama siya gusto himuon pay tungod sa limitado lang gani ang aton lawas. Nung nakaraan galing siya ng Manila, gusto niya mag-commute na. Mag-byland lang siya. Pero sa naisip niya nga pila ka oras ang biyahiyon. Kaya mag-eroplano na lang daw siya. So, sometimes ang dami nating mga plano. And hindi yun ayon sa gusto din natin na mangyari. Maraming mga changes and sometimes yung mga opportunity na de-delay. And sometimes people disappoint us. But friend, always remember that delays are not always denials. God can still work even in interruptions. Yun po yung tandaan natin. Ngayon, ang tanong, have you experienced a season where life did not go the way you expected? Ako, ang daming beses. Yung ito yung expectation mo, pero yun nga ang tanong, expectation versus reality, wala talaga. Hindi talaga ganun ang nangyayari. Pero salamat sa ating Panginoon dahil meron siyang paalala mula sa kanyang salita. At ito din yung life verse ko. Sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and all your ways acknowledge Him. He shall direct your path. Wow, ang gandang paalala, diba? So, sa sulat po ni King Solomon, he reminds us not to depend on our human understanding. Why? Dahil hindi talaga natin nakikita ang buong picture, ang buong direction, ang buong way, no? Pero, alam niyo po ba, may good news. Nakikita yan lahat ng Diyos. Our past, present, and future. Kaya, kaibigan, ikaw at ako ay inanyayahan na magtiwala sa Diyos. Trusting God means surrendering even the plans we don't understand. Totoo naman, ang dami talaga tayong mga bagay na hindi natin naiintindihan. Parang, ano ba to, Lord? Bago to sa akin. Sometimes, Lord, hindi ko na din alam kung ano yung nangyayari. Pero salamat dahil alam ni Lord lahat. Hindi yun lingid sa kanyang kaalaman. At sabi nga po sa kanta ni Gary Valenciano, hindi natutulog ang Diyos, kaibigan. Alam at alam niya ang mga nangyayari. So, tayo, ikaw at ako, ay inanyayahan na manalig sa kanya. No, siya lang gyud ang ato ang saligan. No, basta't ikaw. Wala tay lain na saligan. Basta't ikaw, wala tuuman ang problema. Kasama natin ang Diyos. Sige po, sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, pakinggan natin yung awitin ni Gary Valenciano, natutulog po ba ang Diyos? Ito yung tanong niya sa kanta nito. Pero
Sabi nga sa Psalm 121. Psalm 121, mga kaibigan, sinabi po dyan, hindi natutulog ang Diyos. Psalm 121, basahin ko po. Tumitingin ako sa mga bundok, saan kaya nanggagaling ang aking saklolo? Ang tulong para sa akin ay nanggaling sa Panginoon na gumagawa ng langit at ng lupa, o nang gumawa ng langit at ng lupa. Hindi niya papayagan na ikaw ay mabuwal. Siya'y nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Pakinggan mo ito, ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog. Ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo. Siya'y kasama mo upang ikaw ay patnubayan. Hindi makakasakit sa iyo ang init ng araw o ang liwanag ng buwan kung gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan. Pati ang buhay mo, kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo na saan ka man ngayon at magpakailanman. Wow! Napakabuti ng Diyos. Siya ang ating tagapag-ingat. Iingatan niya tayo saan man tayo mapunta, saan, ano man ang ating ginagawa, hindi niya tayo iiwan. Lagi natin siyang kasama. Kasama mo ang Diyos, kapatid. At hindi po siya natutulog. Ito po ang awiting, natutulog ba ang Diyos? At susundan po ito ng kanta ng Ibayaw, Basta't Ikaw.

0: you listen, you get encouraged. The choice is clear. Listeners touch. Here on 106.2 DXKI.
1: Basta't ikaw, wala to umain ang problema. Dili ta mahadlok igsoon tungod naa ang ato ang Ginoo. Kauban nato. Hindi po siya natutulog, sabi nga po sa Psalm 129, ang Panginoon ang aking tagapag-ingat. Ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo, siya'y kasama mo upang ikaw ay patnubayan. Itong verse na ito, kaibigan, ay nagpapaanyaya sa atin na tayo po ay magtitiwala sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Siya lamang ang ating pagkatiwalaan sa ating buhay. Wala na pong iba. 1:18 ang ating oras. Hello po sa mga kaibigan natin na bumabiyahe po ngayon. Ingat-ingat po sa biyahe. Abang kami po ang inyong background. Hello, Ate Hazel. Naimbag nga malem sa'yo. Kamusta ka, Ate Hayes? Oh, na-miss ko din po mga kaibigan natin. Minsan lang nagtitext. Pero alam ko, andyan po kayo nakikinig. Minsan lang daw yan sila nagtitext. Minsan nag-PPM. Minsan nag-comment. And nag-react. Pero yun, palaging naka-open ang radyo. Thank you so much. Bago ko pala makalimutan, bago ko po i-open yung message ni Ate Hazel na sobrang hina po talaga ng internet natin. Hindi ko ma-open Ate Hayes agad. I-invitahan ko po muna kayo. Tomorrow po, meron po tayong special program. Mag-hook up po tayo from 7 to 9:30 a.m. sa 702 DZAS para po sa makabayang panalangin. So, ikaw na nakikinig ngayon, kayo po ay aming inanyayahan na makiisa sa panalangin para sa ating bansa, sa ating mga leader, sa mga pamilya at kinabukasan ng bansang Pilipinas. So, special program po ito bukas from 7 a.m. to 9:30. So, May 22, 2026, Makabayang Panalangin. Dahil sabi nga po sa salita ng Diyos sa 2 Chronicles chapter 7 to 14, ngunit kung ang bayang ito ay nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang mga kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. So, 2 Chronicles chapter 7 to 14. So, once again, kami po ay nag-iimbita sa inyo na sabayan kami dito sa FABC sa Makabayang Panalangin. So, special program po ito bukas. Tayo po ay mag-hook up sa 702 DZAS. At next week po yung ating ano, yung ating live program para po sa ATI kasi supposedly bukas ang ATI 12. Pero yun nga, dahil meron po tayong 5th Friday, so sa next week na lamang po sila. At tayo po ay sabayang manalangin para sa ating bayan bukas. So wala na po tayong news, balita, DXKI balita at ONP. Dahil bukas po ay book up tayo sa 702 DZAS. Once again, hello and good afternoon kay Ate Hazel Paolo sa National Family. Kapitbahay niya dira, no, sa Barrio 4. happy listening lang dira sa inyo. Kag sa tanan pa nga mga tagpalamati naton sa mga barangay diri sa Corona Dal. Shout out. Happy Thursday sa iyo, Ate Hayes. Parang ang sarap naman ng nakita kong picture dito, Ate Hayes. Ang sarap ng langka. At mga gulay ni Ate Hayes. Hello kay Ate Presi and kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Kay ang Kuya Bartol Villanes, kay Miguel Cha, kay Ate Zel Castudio, kay Brother Renante Gayoso. Sa tanan pa nga mga tagpalamati natin. Ate Sheila Maghari, hello! One twenty-three ang ating oras, mga kaibigan. At sa ating pagpapatuloy sa programang Listener's Touch ngayong Webes, ating topic, when life doesn't go according to plan. Alam ko marami ang makaka-relate nito. Dahil ako personally talagang nakaka-relate din. Ang dami nating mga plano pero talagang hindi yun ang mangyayari. Kasi sometimes hindi yun ayon sa kalooban ng Diyos. Pero mas maganda pa rin na sundin natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Diba po? Sige. Ang tip number one natin, una, let us accept that not everything will go as planned. Oo, para hindi ka masaktan. No? Sabi nga sa Romans, diba? Romans chapter 8. All things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Sometimes hindi man ayon sa kalooban natin, but yun po ay ayon sa kalooban ng Diyos. So let us accept that not everything will go as planned. Sabi sa Isaiah 55 verse 8, "My thoughts are not your thoughts. My plans are not your plans." Ang gagawin natin, pagkatiwalaan natin si Lord. Kasi, mas better and greater yung plan ng Diyos sa atin. So, ang tanong, what if delays are actually part of God's preparation? What if, Jen? Isa din to na tanong sa akin. So, let's continue to trust God. Right? Patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Trust God even in uncertainty. Kasi alam mo, kaibigan, faith grows most not in clarity, but in uncertainty. Madevelop yung faith mo kay Lord. So, sa'yo na nakikinig ngayon, can you still trust God without immediate answer? Are you trusting God or just your plans? Ayo lang din yung makakasagot niyan. Pero ito yung encouragement mula sa salita ng Diyos sa Psalm 37. O, Salmo 37, versikulo 5. Ito po yung sabi. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Wow! Ang gandang paalala ito, friend, no? Na ipagkatiwala mo, hindi yung ito lang, but lahat! Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. If God is still working, how should we live while waiting? Paano nga ba tayo mamuhay habang naghihintay? Yung sabi ni John Waller sa kanyang kanta. While I'm waiting, I will serve you. I will honor you. So keep walking with God daily, kaibigan. So habang ikaw ay naghihintay, continue praying, continue serving, continue growing, and continue trusting. I-surrender mo yung buhay mo kay Lord. Sometimes, broken plans lead us to God's better purpose. So, ang invitation sa bawat isa sa atin ngayon ni Jesus, hindi mo man naiintindihan lahat, but patuloy tayong manalig sa Kanya. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya dahil, kaibigan, tutulungan ka ng Diyos. Life may not go according to your plans, but it can still go according to God's purpose. Kasi sabi nga sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. So patuloy at patuloy tayong magtitiwala sa Diyos dahil dakila siya sa ating buhay. So ito po ang programang Listener's Touch kasama po ang inyong kaibigan Miga Jen Robles Librado. Kung saan dito sa programa natin na Listener's Touch where music meets encouragement and hearts meet God. God bless you and good afternoon.

0: Nagapamati ka mo. Suggest size 2 DXKI. Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Mga awit 18, talatang 2. Ako po si Lani Sutayko. Kung papaano gumawa ng himala sa aking buhay ang Diyos na buhay na aking sinasamba, dili iba't ang Panginoong Hesukristo. Ang aking ibabahagi dito sa Tanikalang Lagot.

0: Para makarating tayo agad kay Pidol. Naghihintay na siya doon.
1: Oo. Manding. Bakit kasi? Lumusong pa tayo sa sapa. Mas mabinis kung sa pampang tayo dumaan. Makakatakbo pa tayo ng matulin. Paabutan tayo ng mga tauhan ni Daddy.
0: Mas ligtas tayo dito sa tubig. Hindi tayo maamoy ng mga aso ng mga tauhan ni Mang Primo. Konting tiyaga lang, Lani. Makakarating din tayo sa ating pupuntahan. Makakaligtas tayo!
1: Ang mahalaga sa akin ngayon ay hindi tayo maabutan ng tauhan ng farm. Ayaw kong bawiin ako sa'yo. At bawian ka naman ng buhay. Malupit si Daddy. Walang sinasantoyo. Lalo na, malaking kasalanan para sa kanya na ako ay itinanan mo. Pero masaya ako, Manding. Dahil matutupad na sa wakas ang ating mga pangarap na habang buhay kapiling ka.
0: Lalo akong lumalakas sa mga sinasabi mo. Bilisan natin para makalayo na tayo sa lugar na to.

0: Banding! Lani! Akala ko di na kayo makakarating dito sa ating tagpuan. Kabado ko.
1: Muntik-muntik ka na nga kaming maabutan. Mabuti na lang, naisipan ko sa sapa kami lumusong. Maglakad sa tubig para di maamoy ng mga aso ni na Carpo.
2: Teka, si Mitoy, nasaan? Bakit? Ikaw lang dito.
0: Nasa sasakyan. Kanina pa nga kinakabahan eh. Napanghinaan na nga ng loob na baka nahuli na kayo at napatay itong nobyo mong pasaway. Bakit sa'yo pa na in love ito, Lani?

0: Abay, kahit man ako ang lumagay sa lugar ni Manding, talagang itatana na kita. Sa ganda mong yan, Lani. Kutes porselana kung malalahian ng mga sutay ko ng ganyang beauty. Aba, kahit bala, sasalubungin ko, maging akin ka lang. Pinagpala tong pamangkin ko!
1: Salamat po, Chang. At boto po pala kayo sa akin. Na ako ang itinana ni Manding.
0: Aba, botong-boto ako. Pero nga pala nagustuhan mo sa ulit bang to. Matangos lang ang ilong ng punggok na lalaking to. Kung ilalatag mo ito marahil sa mga maniligaw mo. Kumbaga sa alas, eh puwetang baso lang tong si Manding. Malakas lang nga tang karisma ng pamangkin kong ito ah.
2: Si Chang talaga. Itinaas mo na. Bigla mo naman ako binagsak.
1: Mahal ko po si Manding. Wala nang makakahigit pa doon.
0: Wow! Wala na ako masayin dyan. Bow na lang ako ng bow. Eh, pagpasensyaan mo na nga lang tong lugar namin na nasa isang lugar ka na kinalimutan ng gobyerno na kami tao rin. Pero masaya rin naman dito, Lani.
1: Pakiramdam ko nga po. Maraming mga bata na naglalaro. Bawat lugar, may inuman. Masaya silang nagbibidahan. Mga kababaihan, naghihingutuhan, naguhuntahan. Masaya.
0: Ganito kami. Napakalayo namin sa inyong mundo. Pero ang tinitiyak ko sa iyo, Lani, dito sa amin, ni sino man sa mga tauhan ng daddy mo, hinding-hindi makakalapit sa iyo. Uuwi silang may pana sa ulo, mismo pati ang daddy mo. Kaya kung ako sa kanya, kalimutan ka na niya.
2: Chang, pagod na si Lani. Kailangan niya na magpahinga.
0: Ah, oo nga pala, Lani. Doon na kayo sa isang silid. Inayos ko na yon. Bagong labang, unan at kumot. Pasensya ka na nga pala ha, walang kutsyon. Papag lang.

0: Ang dami-dami ninyong tumugi sa dalawang bubugwit ngayon. Di pa ninyo nasukol!
1: Pasensya na po, Mang Primo. Nabigo po namin kayo.
0: Mga inutil! Ewa ko ba kung bakit kayo pa naging tauhan ko. Na puro inutil! Sayang lang ay binabayad ko sa inyo. Hoy, Karpo. Lumayas nga kayo sa harapan ko. Baka sa inyo ko ubusin ang bala ng shotgun ko. Magsilayas kayo!
1: Opo, Amo. Mga bata, alis na tayo. Tututuhanin ni Amo ang pasabugin tayo. Kulay berde na ang kanyang mga balat. Bilisan nyo! Magsikilos na kayo! Alis na tayo!

0: Tito, kumusta na ang anak kong si Lani? Di ba napapabayaan ni Manding?
1: Nako, hindi. Hinding-hindi po. Masaya si Lani sa piling ni Manding. Noon ko lang po nakita ang pinsan kong si Lani na ganon kong tumawa at palaging nakangiti. Lalong gumaganda.
0: Ay, salamat naman. Hindi nga nagkamali ang aking anak sa pagpili sa lalaking kanyang minahal. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, samahan mo akong pasyalan sila, ha?
1: Wala pong problema doon, Auntie. Pero di pa po pwede ngayon. Baka makahalata si Uncle.
0: Naku, pati si Mitoy na damay na rin. Aabutan ko ng pera si Mitoy. Napalayas ni Primo dahil siya daw ang dahilan kung bakit nagkatagpo ang dalawa. Si Mitoy kasi ang nagpasok kay Manding bilang sota ng kabayo ni Primo eh. Yun, ang naalagaan ni Manding, si Lani.
1: Hayaan nyo na lang. Masaya naman ang inyong anak. Si Uncle Primo lang ang biboto kay Manding. Yung ibang anak naman ninyo na nasa Amerika ay botong-boto kay Manding.
0: Ay, nako. Ewan ko nga ba dyan sa uncle mong yan? Parang di siya nagdaan sa mahirap na buhay. Nakilala ko siya bilang isang bosyo sa Moriones Tondo. Itinanan rin ako. Galit din si Papa dahil plano niyang ipakasal ako sa Chinese businessman na anak ng isang Chino rin. Kaso nga, mabilis si Primo. Itinanan ako. Marahil, ang nakikita niya sa kanyang nakaraan ay si Manding. Gusto kasing takasan ni Primo ang kanyang dating pagkatao. Bangungot daw kasi ito.

0: Manding, si Chang pala ay may puso sa mga taga rito. Isa pala siyang pastora dito sa lugar?
1: Oo. Yung kanyang asawa na si Chong ang talagang pastor. Kaso nga, agad na nabiyuda si Chang. Siya ang nagpatuloy sa pangangasiwa ng simbahan ng mga born again. Born again din si Chang. Ako lang ang hindi pa. Kasi palaging hinahanap ko ang aking sarili. Si Mitoy, ang barkada ko at ang kachongkian. Diba? Sumama ka pa sa amin? Kaya yun. Dito rin pala tayo tutuloy kay Chang. Wala na tayong kawala. Dito tayo nasukol sa mga born again.
0: Masarap naman makinig sa mga turo ni Chang. Gusto ko ngang tumanggap sa Panginoong Hesus. Kasi sapul na sapul sa akin ang mga laman ng kanyang pangangaral.
1: E di tuloy na natin manambahan sa mga born again. Bukas Linggo, baka plano ito ng Diyos.

0: sa pananambahan. Hinipo ako ng Diyos upang isuko sa ating Panginoong Jesus ang kaisa-isa ko pong buhay. Hanggang sa ako po ay lumago ng lumago sa mga kaalaman sa Biblia. Wala na po akong takot na humarap kay Daddy at Mommy para humingi ng kapatawaran sa aking pagkakamali. Pag-ibig ng Diyos ang namutawi sa aming mag-anak. Tanggap na kami ni Daddy. Purihin ang Panginoong Jesus.
1: Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalam. Mga awit 18, talatang 2.
2: Diyan po nagwawakas sa pagsasadulan ng tanikan ng lagot mula sa padalang liham ni Lani Sotaiko ng Camarines Sur. Binigyang buhay ni na
1: Carlene de Guzman,
3: Yul Serbo Nieto,
4: A.G. Gabrilio,
5: Rudette Bilbar Apolonio,
6: Ariel Basas,
7: Nancy Lazard,
8: Bobot Sale.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinyalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCIS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

malipayo naman nga pagabi-abi sa inyo, mga utod kag-abyan, sa ngalan sang Ginoo. Kag nagapasalamat kita nga nagapamati ikaw sa Hour of Hope. Programa nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kag sa gihapon kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginadumdum ta ang aton mga utod kag mga abyan, nagasakdag, nagapangamuyo sininga palatuntunan. Sa liwat nagaagdag di kita sa inyo mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag labing balaan namon nga Dios, salamat sa liwat nga ang imo mga pulong, mawali naman namon sa kahanginan. Nagasigahom gid kami nga ining mga pulong Ginoo, una kag labaw sa tanan magapanghikot nga sa kaluwasan sang amon mga tagpalamati nga hindi pa attached kay Jesus in a personal basis. Nagapray man kami Ginoo bisan pa man mag-minister in isang pinasay man sa mga tumuloo sa pagpukaw sa ila sa mainit nga pag-alagad, maalwan, puno sang gugma, masangkan nga palananawon kag matutom amay nga balaan. Nagapray man kami bisan pa man Ginoo sang makinanglanon sa amon mga utod, padayon ikaw sa pagsugata, mga balatian, padayon ikaw sa pag-ayo, kag bisan pa man Ginoo tagais sang gahom kag espirituhanon nga kasidla ang imo managwali. Nagapangamuyo man kami sa kabugusan kag kabilugan sang amon tagpalamati nga batuno namon ang pulong nga may pagpasalamat kag may pagtuo sa amon kasing-kasing kag bisan pa man Ginoo readiness sa pagtuman sini. Mga utod namon nga yara iya sa panggobyerno nga palangukuan, ikaw man Ginoo magapanghikot sa ila sa decision making, kaalam kag pagtuytoy nga nagalin sa imo. Kadawan ng amon pangamuyo nga mga tumuloon nimo nga sila tanan makadangat man sa personal nga relasyon kay Jesus. Amon ni amon pagtugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Matiin niyo bala ang lagya ni San Pablo sa nag-describe siya sang mga kinaiya sang mga managalagad sa simbahan. Sila niya, "This is a trustworthy saying and worthy of all acceptance." Nya kag ang nagadesire sang opisina sang pagkapastor, nagahandom sang maayong nga ulubrahon. Nya dapat ang una gid sa tanan ang pastor, wala sang kasawayan. Wala sang mga areas sang iya kinabuhi nga maakusar nimo siya kag matagaan sang negatibo nga feedback. Na uldo mabudlay ini amuna nga kami nga managaalagad, dapat lang gin magdepend sa grasya sang Ginoo sa amon nga pamatasan adlaw-adlaw sa inyo at ubangan mga kaabyanan namon. Now, nabasahan ako ng isa ka libro kagang isa dito ka mga puntos nga ginhambal nila ang balasihan o ang foundation sang ministry. Amo ang maayong pamatasan o kon ang karakter. Amo gin man mga utod, kabalo ka mo, ining aton pag-alagad sa simbahan o kon ang aton abi pagkatumulo o pagkakristohanon, ang iya sini pagka-epektibo kag pagkamabinungahon, nagadipindi ini sa aton maayong pamatasan, hindi lamang sa sulod sang circle sang tumuloo, kundi sa gwa man. Ginambal man ina ni San Pablo, he must have a good report within the church, kag subong man sa komunidad. Utod, although ginaharness naton ang aton mga espirituhanon nga capabilities, parihos ang paghambal, parihos ang maayong panghuna-huna, parihos ang pag-manage sang grupo sang mga tao, ila binagid sang panimalay sang Ginoo, initanan sigundaryo lang kag ang iya sini nga pinaka-foundation, of course, personal nga kaangtanan kay Ginoong Hesus, kay wala sang indi nga tumuloo nga maka-lead sa church kag magapamunga ini sang espirituhanon nga result. Kag upod sinang personal salvation, amo ang maayong pamatasan o kon ang karakter. Kung aton ining ikumparar sa iban ng profesyon dari sa kalibutan, abi ang pagdala naton sang pulong, pwede kita mangin maayo sa aton profesyon at the same time, may mga questions sa aton pagkinabuhi, moral sa tubangan sa mga tao. Posible may mga bisyo kita suno sa talaksan sa pulong sang Ginoo. Nga kung himuon ina, sang isa pareho sa akon nga nagadala sang pulong sang Ginoo, mangin minus ang akon pagkaepektibo sa pag-alagad sa Ginoo nga ang tao hindi na magpati
Ukon, isikway na gid nila ang mensahe sa maing balita nga ginadala ko bisan halin pa sa Biblia tungod nakita nila ang akon kinabuhi nga indi ayon nagalakat sa pulong sa Ginoo. Mining indi mapuslan, mga utod. Questionableng moralidad kag ang mga kinaiya. So amo ini, mga utod, nga gindevote ini ni San Pablo ang Titus. Mas kuminos mga tatlo ka kapitulo. Agud ipahangop sa aton tanan nga mga Kristohanon nga kung gusto kita magpagamit sa Ginoo, kung gusto kita nga magpagamit nga magmabinungahon, kinahanglan magginawi kita sa pamatasan ayon sa pagka-Diyos nun sa pagkabalaan kag subong man sa pulong niya. Amen. Now, sa introduction, ginsiling dire ni San Pablo. Basahon naton Titus chapter 1, verses 1 to 3. Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth, which is after godliness, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began, but hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God, our Savior. Di mga utod masyado gid katag. Bisan pa bersikulo mismo, uno nagasiling, according to the faith of God's elect and the acknowledging of the truth which is after godliness. Subot sing anon mga utod amo ini. Ang ginapaabot sang Ginoo sa aton, kag ang ginabantayan sang kalibutan, nga kun ikaw kag ako nga tumulo o abyan matian tani, nagaprofess kita nga nagatuo sa puro.

works and words, dapat naton gali i-demonstrar ini, sining ginatawag naton, ginahambal naton na termino, the saving power of Jesus Christ. Sa isa kakalibutan that is corrupt and dark. Corrupt kag madulum. Abi mo, sa pagkamatuod lang, naluwas kita, we are saved to make a difference, hindi ba? We are saved to make a nga lain bala in the life of others sa sininga kalibutan. Di ko lang imo kabuhi ya karon wala ya bi pagbaylo amo man gyapon tano ano pa ang nung impact ina sa iban abi man. Oh? Basi ko lang imo kabuhi ya ginadala mo lang sila ya pinaagi sa pagtaw-taw mo kun sa imong kwarta ngang mga tao nagpalapit lang sa imo because of your money, because of your riches. Do kapigaw, no? Pero abi mo, ang mga tao, iya, makita kag masapuan naton dire. Nga kung ikaw na luwas, to you are going to make a difference in the life of others in the world, in this world, in this present and troubled world. Nga kung ikaw matutod niya Kristohanon, siling sa pulong sa Ginoo sa versikulo 13, ikaw amo ang ginatawag naton, asin sang sininga kalibutan, kagkapawa sang sininga kalibutan. Apang masubo, madamo sa mga Kristohanon nga na lost, do nagtabaang na, they lost their savor. Kaangay sang isa ka asin. Kag hindi lamang they lost their savor, are amo ini as salt, but they also hide their light from others. Tungod kay daw nakulbaan na sila magpakita sa ila kabuhi sa iban, kay manti ang kabuhi nila, pareho man sa kalibutan. That's why sa sininga tion sa atong pagtuon, we need to understand the true message. Ang matutuod ng mensahe behind the salt and light. Amo ning ginatawag naton the salt and light metaphors, kag maalaw naton ang Diyos sa paggamit sini as His powerful instruments of salt and light sa sininga kalibutan. Kung tanawon mo ang Bible mo, sa versikulo 13, kapitulo 5, you are the salt of the earth. Ano ining nakita na akon? Of course, may outline kita dire, but I will give you my outline. Pero tinguaan kong ma-explicar sa inyo to make it very, very clear. Nga maintindihan sa madamo sa aton. Ano ini ang propiedad nga klases nga propiedad? The properties of salt. Anong properties ang propiedad nga makita naton dira? Or ang mga ingredients? Ano ang magamitan sini? What, in other words? Kag ano ini nga klases sang asin? Ti ang asin ano nga ni color ya? Di ba? May pula nga asin, ti na ya ko may coloring, you know? But normally, ang asin, ang color ya, puti, hindi ba? Puti, bao dira sa amon sa Iloilo, sa Mandurriao kami ya mo. Ang Mandurriao ya, known ina sa nga kanamit, sa bangros ko, no? Kag asin. May kilala kami nga nag-aagi, pero minsan akong balay, nag-abaligya asin, baka puti-puti, gina, kanami, yung klase ng asin. So, white color, nga ang asin nag-representar sang ano na, di ba, purity, di ba na? Wala spot, unspotted, kundi pure. Number two, nagadala sang flavor, sang sabor sa pagkaon, brings flavor to food. And then number three, can sting an open wound. Ah, do pareho na nga daw matahi niya ang kwan, ginapakipot niya ang pilas. Ihulong pala sa dagat. Nakain dagat ko ni masin. Nabutangi bala asin kay para magkusog. And number four, makes people thirsty. Amo na bala nga, kung nagapirmi ka, nagakaon sang asin, nagadali ka uhaw. Amo na sa duman ko sa unas lula namon. Hindi ka sagi kaon asin. Kaya may labot nga, dali ka na dakpon sang high blood. Lingya, kung maparat, dali ka na high blood doon. Nagakauhaw kasi na. And then lastly, ang asin, preservative. Mao dito kuno na sa may Bagyo area kuno to, sa Kabukiran to, sa Ilocos to, sa Bukid, baw,

0: ang ila kuno nga magpakakita na sila kag makaihaw sang baboy talunon, abiskan binulan mo pang hindi makwan, bisan wala refrigerator, bisan wala kurente, bakbakan na butangan na tambakan na nila sang asin kung sa aton pa daw binuro ano. So, white color represents purity, brings flavor to food, can sting an open wound, makes people thirsty, a preservative. Now, anong nakita naton dire? This is no doubt what Jesus had in mind. Listen, it has purifying, preserving, antiseptic qualities, and it helps keep back decay, corruption. Because the only way to preserve meat in Bible times was with salt. Amo to galing sakto man ang ginahimo na dito sa Ilocos, Arion, sa Kabukiran, sa Cordillera province. No? Amo na galing ginahimo nila. Because the only way to preserve meat in the Bible, in the Word of God, sa tion, sa pulong sang Ginoo, was with salt. Di maka-preserve. Maka-purify, bawo katinlo pa. Antiseptic qualities. And it helps keep back decay. Hindi sa madunot, ma-preservar siya. Na kung aton pagitalupang doon, ina ang properties sang ano ni sang asin, but the proposition of Jesus. Ano ang proposition sang Ginoo? Ni Jesus Kristo. Ikaw kag ako nga tumuluo are to be what? In application to this, a preservative in this world. Kinanglan kay siling sang Bible, you are the salt of the earth. Buting ganon, ikaw nga tumuluo are to be preservative sa sininga kalibutan. Holding back corruption, holding back immorality, and moral decay. Kung naton talupang doon sa Roma 28-22, makita naton dira nga tama gid ka nga gindescribe gid ini o kon Roma 28-29-30-31-32. Pila ka chapter 28-29-30-31, 5 chapters ginahambal ina sang ginatawag naton graphically describe the corrupt motive or the corrupt nature of the world. Basta kanyara kagani sa kalibutan, abang kisa ang mga Kristohanon, nagakaapiktuhan man sini. Ano ang yara sa kalibutan? Yes, of course, ang iba nagasiling, nga gin-institute man kuno sang Ginoo ang kalibutan o kung gintuga man o kung gin-ano man ang gobyerno, apang there are things nga nagalimit sa aton sini, mga abiyan kagbang kauturan. Ikaw gali, mamangkot ako sa imo sa sining tion before we close sining aton series ang aton pagtuon sa sinigid nga tion. Kamusta ka? Are you the kind of salt nga ginhambal diri sa Matthew chapter 5 verse 13? A preservative? Ina ang ginatawag naton bala mga kauturan that kita nga mga tulumuluo are to be a preservative sa sining kalibutan. Ang imo kagang akon bala, ang aton bala kabuhi, kahalamutan sa tubangan sang Ginoo? Ha? Nga makita sang iban kag makaguygoy sa ila sa kaluwasan. Amo ni kadamo sang Kristohanon kanon nga nagapamati apang siling naton sa nagliligad madamo sa mga Kristohanon nga daw hindi Kristohanon ang ila kabuhi. Because ang ila nga mga kabuhi hindi ayon nga ginahambal sa pulong sang Ginoo apang mga utod nga nagapamati sa sinigid nga tion. Gabay pa kuntani. That we will check our life. Check apunta ang aton kabuhi. Diin bala ako tuod? Ano bala ako? Am I really the salt of the earth? Ako bala matuod ang asin sa sininga kalibutan? Asin ka man tuod pero mamangkot base na lost mo na ang imo sabor? Or wala na gidamil? Kay wala ka na sang integridad? Kay ang mga ginapanghambal nimo ayahan, kag ginasugid nimo puro na lang kabutigan, puro na lang patok-pato for the benefits of your vested interest. Oh, come on, kabay pa kun tani nga aton ini talupang don. Magabalik naman kita sa masunod naman nga adlaw, the same time, the same station sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Nagapamati kamo sa Jess sa Isdos, DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
3: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702-TZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
5: Magandang hapon, kaagapay. Welcome again sa Doctors Online kung saan po yung natin tayong libreng konsultasyon on air. Dito po yun sa inyong himpilang 702-DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, si Dr. Christopher Cheng, isa po ang cardiovascular surgeon. Makakasama niyo po ako sa loob ng isang oras. Ang ating paksa ngayong araw ay case of thyroid gland enlargement. Pantalaki ng bukosyo with unusual functional results. Ano nga pa ba ito, no? And again, para mabigyan tayo ng mga karagdagang kaalaman, mga kasama natin ang ating mahusay na co-host, family physician, siya po si Dr. Mel Chor Tuquero. Kaya kung meron na kayong mga idea o gusto nyo itanong, start na po kayo magsulat sa ating chat box, ating Facebook Live, or pwede rin po sa ating YouTube channel na 702-DZAS FEBC Radio TV. At mga kaagapay, mag-like na kayo, mag-comment, mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. And pwede rin po tayo pakinggan sa radio ngayon sa 702-DZAS AM band, or pwede rin tayong panoorin sa pamamagitan ng internet streaming. By the way, napapakinggan rin tayo sa 1062 DXKI Coronado at sa 1116 DXAS Sampuang.
3: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
4: Today's Doctor Online.
5: Tuloy na po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan po may hatid kaming libreng konsultasyon sa inyong himpapawid. Muli ako inyong kaagapay sa kalusugan, si Dr. Chris Cheng. At ngayon, batiin na po natin si Dr. Mel Chor Tuquero, ang ating partner. Napakabait, napakagaling, and napaka blah blah blah. Ayan, dami na. Available, of course, Dr. Mel Chor Tuquero. Available ko siya today and always.
6: Maraming salamat.
5: Our heart. Ayan po, Dr. Mel.
6: Thank you, Doc Chris. Thank you, Doc Chris.
5: Very well. Talagang hindi ko magaya ang hairstyle ni Doc Mel. Thank you very much. Hairstyle.
6: Para sa very generous introduction.
5: We can be more generous po kasi, of course, special si Doc Mel para sa ating po, no? Doc Mel, bago sa lahat, hindi ito pabaon, pasimula ang pagbabati sa mga fans ninyo.
6: Magandang pakikinig, magagayang pakikinig kay Ate Estrellita Tulipas. At saka happy birthday kay Doris, yung aking kasamahan dito. Si Doris Ragani, happy birthday sa inyo. At saka sa aking binan nag-birthday sa kahapon si Mami Lydia. Happy birthday, belated, at saka iba pa.
5: Happy birthday yan, mo, and Chris. Thank you po sa blowout, Doc Mel. Doc Mel, mag-usapan natin ang thyroid. Yeah. In the first place, ang thyroid, pwede pa explain na po briefly kung ano po yung thyroid gland, ano po yung function sa katawan para review po tayo.
6: Okay, ito nagbunsod sa akin pasyente kahapon kasi I was very surprised na yung inaasahan kong results after, you know, an examination came in. Sabi ko, bakit ganito? Hindi to tama. So may judgment kagad ako because I am very familiar with the thyroid. No? Mm-hmm. Ang thyroid gland ay isang maliit na butterfly shape na kuha niya na ang pagkikita ko na lang yung picture, parang meron, imagine this, andyan, yung kulay pula na yan, pero hindi normal yan kasi enlarged yan. Ang normal size niya ay mga 2 inches, 3 centimeters approximately to its longest diameter. And then it is located dito sa bahagi ng leg natin dito sa base, hindi sa dito sa, kung nasa may baba, nandito siya sa base ng ating leg. At ang function nito ay for isang endocrine system, ang thyroid gland, na siyang nagko-control ng metabolic processes. Ang sinasabi metabolism ay yung pagsunog ng ating mga kinakain sa bawat cellula ng ating katawan para ito ay matransform into energy and into different tissues na nangangailangan nito. So, kumbaga, ang tawag natin dito sa thyroid gland ay master gland siya. So, ano ba ibig sabihin ng endocrine system? Ito ay network ng mga iba't ibang glandula sa ating katawan na nag-release directly into the bloodstream ng iba't ibang hormones. Ang isa dito nga ay yung thyroid gland. Yung iba pa, yung ovaries, pituitary gland, yung pancreas, at ano yan, mga endocrine glands yan. At ang function talaga nito ay yung controlin ang pag-function ng ating mga iba't ibang bahagi, iba't ibang sistema, iba't ibang tissues ng ating katawan. So, napaka-importante ito kasi kapag ito ay nag-hypofunction, tingnan natin yung ating slide kung nandito.
7: Gland is part of the endocrine system.
6: Ano yan? May nakialam. ito yung... Yeah, yan yung thyroid gland sa
5: po yung mga hormones na thyroxine,
6: T3, T4 ang tawag dyan, tapos meron pa yung
5: may kapatid yan eh,
6: T3,
5: si T3.
6: TSH yan, sana nakikita ninyo. Mm-hmm. T3, thyroidine, thyronine, ito po yung mga nanggagaling doon sa thyroid gland upon order ng pituitary gland na sila ay magproduce nito. Ang kanilang function ay ano to, inversely proportional. Kahapon may nakita akong result na hindi ko naintindihan. Ay, ang laki ng goiter niya, very hard. Ang kailangan talaga ay biopsy. Pero yung kanyang function, nagulat ako kasi yung kanyang TSH
5: normal.
6: Is normal. Samantalang yung, mm-hmm. Yeah, normal. Pero yung kanyang thyroid hormone, yung T4, ay sobrang taas. Sabi ko, hindi ito tama. Parehong mataas yung kanyang
5: T3, kaya, T4.
6: Sabi ko, inversely proportional.
5: Usually,
6: sabi
5: ko, inversely proportional to.
6: Yes, it is always like that. Pagka mataas ang TSH, expected na mababa yung FT4. So, that yun ang nagbunsod sa akin. Dapat na pag-aralan natin ito kasi kung galing man siya sa reputable na laboratory, hindi dapat magkakagrito ang function. So what I did ay ipaliwanag sa kanya para maintindihan na dapat ulitin yung function. Kasi clinically, Dr. Chris, wala kang makikitang palpitation, walang hyperthyroid functioning ng gland. Wala ka rin makikitang mga makikita dito na katulad nito. Yan. Hindi nakita si ano takpan nata. Nakikita nyo ba yung hypothyroid picture?
5: Yan po yung function. Ang nagagawa ng hypo, di ba, alam na yata ng mga tao kung ano ang External features na ma-hyper, di ba? Sila yung mga...
6: Yes.
5: Ang hype po naman, kabaliktaran. Ayan, mga hyper.
6: Yan yung hyper, yung kabaliktaran.
5: Tapos pawising.
6: Yes, yes.
5: So, ang hype po naman, kabaliktaran.
6: Ang ginawa ko na lang, ano, paki-adjust mo nga yung mirror mo kasi baliktad yung letters. Anyway, dito sa case, kaya ako bilanggit ko dito na case, this is a case of a thyroid yung pag ano niya pag pareho din baliktad pala sige ano mo na kasi akala ko naka mirror ka kanina. Anyway, di tuloy na tayo sa discussions natin. Pinabalik ko doon sa laboratory yung ultrasound, okay na sa akin, hindi na kailangan. Yung function talaga, sabi ko, there are laboratories pala na hindi tama ang mga ginagawa. So, judgment kagad ako. Pero without, you know, without mentioning which laboratory was that, so I told her, sabi ko, balik na lang kayo doon, tapos balik kayo dito sa atin kasi ayusin natin ito.
5: Mm-hmm.
6: Bako magkaroon ng biopsy, gusto ko malaman kung talagang hyperfunction o hypofunctioning thyroid. That is the only point that I had. Ngayon, going back to our discussion, yung ibalik mo na doon sa background, ayun, di nasa titiri na tayo, no?
5: Mm-hmm.
6: Ang TSH, this is the one that is stimulating the hormone, the gland para mag-produce ng, actually not, this is thyroid stimulating hormone.
5: Galing sa anterior pituitary gland.
6: Para mag-produce ng maraming hormone. Kapag ang nakita natin ng level nito ay mababa, ibig sabihin, sobra. May negative feedback yan. Sobra ang circulating thyroid hormone. Makikita nyo, meron pang FTH or FT4 or FT3. Hindi ko na sinali dito yung kasi ang ibig lang naman sabihin ng F is free. Pagka FT3 and FT4, yan ay nakakonekta pa sa ako sa protein, hindi pa siya free. So, malamang kadalasan ang mga endocrinologists nag-realize sila doon sa level ng free thyroid hormone o kaya doon sa free FT3 or FT4. Yan. So, ito yung circulating hormone na siya natin binabasihan para mag-diagnose tayo ng dysfunction ng thyroid. Siguro marami tayo matatanggap na katanungan kung ano ba ang kailangan natin dito, kung ito ba ay nakaka-apekto sa ating buhay-buhay, kung may mga pagkain na bawal, at saka iba pa. So, kapag mataas ang function, mabilis ang heartbeat, nangangayayat. Ito na ngayon, yung si ate. Pero yung isa, hindi siya nakikita, pero yan, mixed edema ang tawag yan.
5: Pero malakas kumain yan si ate. Pag mataas ang thyroid hormone, malakas kumain, pawisin, manipis, sila yung parang medyo, yes. Laging hyper, no? Hyper-thyroid ka pala.
6: Marami pang kondisyon na pwede natin makita sa thyroid katulad nito. Simple non-toxic goiter.
5: Pag simple non-toxic goiter. Ibig sabihin na non-toxic, Doc Bell, pakisplain po yung ibig sabihin na non-toxic.
6: Hindi siya nakakalason kundi hyperfunctioning ang kanyang
5: hindi siya ganun kaano, hindi siya parang symptomatic, ganun ka-symptomatic.
6: Yes, basta buko lang siya. Yan, simple thyroid lang yan. Simple, non-toxic, non-nodular. Basta nandun yung bukol, wala din siyang kasamang mataas na level ng thyroxine or T4 or T3. So yan, isang klase yan na thyroid, thyroid condition. And then, ito namang Hashimoto, gusto ko itong banggitin kasi nakakita na ako ng ganito. Ito ay isang klaseng inflammation ng thyroid gland na autoimmune. Pag sinabing autoimmune, may mga antibodies na nakikita tayo dyan sa dugo na inaaway or naapektuhan yung thyroid gland kaya nag-presecrete siya ng maraming hormone na ang manifestation ay toxic goiter din. Kaya lang, ang etiology or yung cause nito ay dahil sa circulating antibody against the thyroid gland. May isa pa na kung kanyan, may isa pang yan, Graves' disease. Yung Graves' disease naman ay isang hyperfunctioning thyroid na sobra ang kanyang autoimmune disease ito, pero may kasama itong ophthalmia, yung
5: nakaluwa ang mata, no?
6: Nakaluwa, katulad ni ate. Ayan, yan, Graves' disease. Ayan. Tapos, of course, hindi natin matatawagan yung thyroid cancer. Kadalasan, after an operation, halimbawa, nagpa-thyroidectomy tayo, tinanggal yung simple thyroid gland, simple non-toxic goiter, pero pagdating ng biopsy, yung pala ay may cancer. Kadalasan ito ay colloid, ano no, hindi colloid, kundi
5: papillary.
6: Papillary yun, papillary thyroid cancer. So, tatawagan kayo ng inyong surgeon na bumalik kayo kasi kailangan nyo ng treatment for cancer. And we'll not go into that detail kasi gagawin lang naman yan. Padadaanin kayo. Another examination. And then, siguro, for finalization, kung talaga yung diagnosis is cancer, mag-uulit sila ng mga testing. Okay, so...
5: Nare-refer na po yung sa amin, mga surgeon.
6: Sa inyo na yan kasi tanggal yan na lahat, diba? After that, magpi-chemotherapy or mag-radiation. Depende sa plano ng onco at saka ng surgeon. Oncologist,
5: may thyroid surgeon. Supplementation tayo for life. Pagsakali ito.
6: Yes, yes.
5: So, at tanong kasi, Doc Mel, ang thyroid, di ba, importante sa katawan? Mabubuhay ba tayo without a thyroid gland?
6: Yes, hindi, mabubuhay. No? Mabubuhay.
5: Without thyroid gland, pero kailangan natin ng...
6: Kailangan na exogenous, na tablet.
5: Exogenous.
6: Yes, yung pag sinabi ko exogenous, meron bibila kang medyo murang tablet na ang content niya ay thyroxine din. So hormonal parang replacement.
5: Umiinom tayo ng ano, ng thyroid hormones para.
6: Yes, forever and ever. Yung isa pang paraan para maiwasan ang goiter o mawala ang goiter na hindi cancerous ay yung paggamit ng radioactive iodine treatment. Iba pa yung radioactive iodine uptake kasi ito ay diagnostic tool. Sa pamamagitan ng radioactive iodine uptake, na-identify yung mga cold nodule na tinatawag na siyang dapat tuunan ng pansin kasi maaaring maghantong siya sa malignancy. Kaya merong ganong paraan yung radioactive uptake test. Mm-hmm. Yung iba kasi, Doc Chris, very ano na common na sa kanila yung RAIU treatment. So, treatment using radiation sa pamamagitan ng pag-inom ng radioactive iodine na i-deposited doon sa loob ng mga cells ng thyroid gland pagkatapos ng ilang panahon, unti-unting magiging inactive na, magda-die out na yung mga cells kasi ito ay specific na tinatarget yung thyroid cells. Pagdating ng araw, nagiging non-functioning na the whole thyroid. So doon na tayo magkakaroon ng lifetime supplementation, replacement therapy ng thyroid hormone.
5: Yan po, surgical less na ano.
6: Yes.
5: Surgery okay. Less na procedure, yung tinatawag na ablation.
6: Susunog, ablation.
5: Hindi masunog, no? Of course, para yung cells.
6: Para unti-unti pinapatay.
5: Yeah, yeah.
6: Slowly decaying.
5: Ano ba may song yan? Ano ba? Killing me slowly.
6: Killing me softly.
5: Doc Mel, at since malapit na tayo sa question and answer portion, meron pa ba kayong ano, meron pa kayong pang sakaling ahaw at mga thyroid, very prevalent pa rin ba sa Pilipinas ang thyroid?
6: It is.
5: Marami
6: it
5: pa
6: is
5: rin po, no?
6: Very common, and I would like to mention na whoever has a thyroid gland problem, it can be lifetime. Mm-hmm. At saka lahi.
5: Namamana ito, Doc Mel.
6: Mana yan.
5: Mega.
6: Bilanggit pala itong hyperthyroidism just to show na merong ganyang condition. Mm-hmm. At yung picture ni ate. Meron din tinatawag na hypothyroid gland, yung picture ni Lola. Yan. Tapos meron pa tayo dito ng Graves disease, nakita na natin.
5: Mm-hmm. Hindi yung grave ah. Pero actually, it's not a good... Yes. Yeah.
6: Okay, so...
5: Yes, ito po yung mga thyroid... Ang thyroid gland na-mention niya kanina, no? Kasi baka mamaya, mga listeners natin, makikita na, malalaman na lang natin na kinakapan na yung leg. Diba ito yung, pag lumulun na kayo, mas maramdaman ninyo?
6: Oh, yes, yes.
5: Ito ba yan?
6: Itong particular case na sabi ko na pag-uusapan natin, ito yung wala siyang symptom, pero pag kinapa mo yung thyroid, so of course, nagsaswallow siya kasing laki siya ng santol na medyo hard. Sabi mo,
5: nodular.
6: Nodular siya pagkatapos yung kanya kasing ano, yung ultrasound, hindi ko pinapaniwalaan. I don't necessarily believe yung mga ganong klaseng description. So I just suggested another, you know, second ultrasound for just for comparison. So yun.
5: Pero pag nakakita ko ng ganyang kalaking bukol, Doc Mel, napapatalo na ako kasi baka kailangan na for surgery, hindi naman po nodular. Kasi kung nodular, kasi we always have to rule out malignancy.
6: I have a very short story about my sister kasi it runs in my family also. Yes. Sa mga magkakapatid siya lang, isang merong nag-iisang goiter. So, when she was about to be operated, nandun ako sa OR. Yung surgeon na babae, she palpated the neck of my sister. Lo and behold, sabi na, we don't have to operate anything here. This, there is no mass. There is no enlargement.
5: Naku, para palang ano, miraculous healer.
6: It was a miracle, I believe, because we really pray hard for a good outcome. So up to now, hindi na siya nagkaroon ng problem in the thyroid. But of course, we need...
5: Pero that's a very important... but of course, para sa mga listeners natin, kaya nga tinawag yung miracle yun, it doesn't happen every day.
6: It really...
5: See your doctor pa rin kung sakali.
6: Ano yan, Dr. Chris? That's a very unforgettable story in my medical career. Sabi kong ganyan, thank you Lord for this. Now, kayo po na may mga kamag-anak na may thyroid problem, don't hesitate kasi marami po tayong mga government facilities na siyang nag-aaruga sa mga ganitong condition. You can go to the different DOH hospitals, sa PGH, sa iba't ibang centers all over the region
5: sa Pilipinas.
6: Marami tayong mga regional hospitals.
5: Kaya
6: testament ka dyan na, Doc Chris, kasi nag-iikot ka sa buong Pilipinas at sa buong mundo.
5: Okay, actually, nowadays, ang people kasi may tendency when they think the government yet. Pero when you go to certain government hospitals, you'll be surprised ang gaganda na rin nila and well-equipped. So magtiwala po tayo. Lalo kung wala po tayong budget kasi minsan, di ba, naging cost ng ayaw magpunta sa doktor dahil walang budget.
6: Yes.
5: Kung sitting may budget problem, pumunta po kayo sa government hospital.
6: Marami na po ako na-experience ng mga pasyente na nakausap na they're very happy with their... Kasi ang kinatatakutan kasi nila sa opera, yung baka mawala doon boses at saka hindi na sila makapagsalit. Sabi ko, no? In government hospitals, especially yung mga doctors on training, they are very, very careful.
5: Very, yeah. So, magagaling na sila.
6: Yes, yes.
5: Saka alam naman namin na usually that yun ang isang kinatatakutan and that's why very careful naman po tayo. Doc Mel, meron kang closing message para dito sa part ng ano natin, talking point.
6: Yes.
5: Regarding the thyroid.
6: Ang thyroid po, hindi lang po yan dito sa leg napapansin. Napapansin, meron din sa epekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, sistema, sa nervous system, sa digestive system, reproductive system. Kaya may mga nagsasabi, bakit hindi nagkakaanak yung pala, meron siyang problem sa thyroid. Yun lang ang closing ceremony ko sa kanya.
5: So, kung meron pa kayong gustong malaman na kaagdang information regarding the thyroid gland, naku, napakadali hanapin po yan kasi... kahit sa anong sa internet, sa libro, makikita po natin yan. So again, mga kaagapay, pansamantala magbibigay daan na tayo para sa health tips, para sa karagdang kaalam pang kalusugan. And after the break, again, we'll go to the questions na inyong napadala para sa ating doktor. Patuloy kayong tumutok, mga kaagapay, dahil kami po ay magbabalik pakalipas ng ilang paalala.

0: Iyo ang tanong.
1: Kay Doc ang sagot.
2: At ang question.
3: From Doctors Online, muli ako unyong kaagapin sa kalusugan, si Dr. Chris Cheng. Thyroid gland enlargement with unusual functional results. Yan po ang focus ng ating discussion ngayong araw. At tayo po ay napapakinggan sa 702-DCAS at febc.ph. I-search po yan. Napapanood din tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV. At babalik na po tayo sa ating guest expert na si Dr. Mel Chortoquero upang sagutin ng ating mga parating na tanong. Ayan po, Dr. Mel, how is it out there?
4: Very cool.
3: Nasa po kayo ngayon? Nasa clinic po kayo ngayon?
4: Nasa Marinas Village Clinic ako.
3: Ayun po. No. As buti na lang si Dr. Mel Chortoquero. Teka, huwag natin parinig kay Dr. Mel. Pinag-uusapan na. Buti na lang available si Dr. Mel today. Dr. Mel, may mga questions pala dito. Simulan na po natin ha, para mapakarami tayo. Kung napapansin ko pa, lagi ako pagod, mabilis tumaba, kahit kaunti lang kinakain ko, possible po ba itong problema sa thyroid?
4: That is a possibility. O kaya baka naman meron kang wala kang masyadong busy. Hindi siya masyadong naggagawa. Kaya siguro try stretching, walking, and and then last, pwede kayo magpa-test na ng TSH. Yeah. Dr. Chris, to share it to you, I only just request yung TSH because that's the most sensitive among all the tests. That is, para hindi mahal, TSH lang. It becomes very early. It is an early diagnostic tool. Hindi pa nagtataasan yung ibang thyroid hormones. Bumababa na siya or tumataas na siya. So TSH, okay na po.
3: So if yung isang i-request yung test, kasi tatlo usually mag-isa TSH, kung magtitipid tayo, isa lang TSH.
4: Isa lang talaga ang ginagawa yung TSH.
3: Mm-hmm. May I be allowed kasi dito sa question na first one is, kung thyroid hormone, kasi I have a brother before na thyroid ablation siya. So, ganun ang problema niya. Hindi siya halos kumakain pero tumataba. And then when we realize thyroid hormone niya is very, very low. Ang yung pala isang manifestation, naging overweight siya talaga kahit halos lang kinakain.
4: Yes,
3: and then
4: yes.
3: When binalik yung thyroid hormone, ayun.
4: Pumayat na
3: siya. Pumayat. So, pero hindi lang kasi, siya naman kasi, may history ng thyroid ablation.
4: Oh, yun
3: kung kayo naman po, walang history ng thyroid hormone at thyroid surgery or thyroid ablation, baka naman kailangan lang ng exercise nga.
4: Yes.
3: Number two question po. Thank you pala sa question po. And of course, thank you rin Dr. Mel sa inyong pagsagot. Kung number two question, kung may bukol po sa leg pero wala naman akong sakit, kailangan ko pang magpa-check up agad. May bukol sa leg, pero walang sakit.
4: Baka naman hindi bukol. Baka Adam's apple. Pero,
3: teka okay, lang, Doc Mel, how do you, siguro naman, lahat naman tayo, alam natin na ang Adam's apple is not a thyroid gland, di ba?
4: Is a normal thing, okay. Yes. Ngayon, ang lagi kong tinuturo sa aking mga pasyente, dito sa ilalim, sa base, ang hawak. And then, may mga doctors pa rin na they do not follow the proper way of examination ng thyroid gland. A doctor should stand behind the patient who is upright and then instruct the patient to swallow. Ang kuminsan sa ginamidami ng pinapalunok kong mga pasyente,
3: napapanggalitan kami pag dati before sa instruction ng estudyante pa kami. Di ba ganda turo? Sabi ng teacher namin, sa kalulunok niya, wala nang mailulunok niya kasi lunok ng lunok, hindi mo makapanggit.
4: So, ang ginagawa ko, pinapakain ko ng candy. Tapos, yung at least mayroong secretion ng salivary gland. So, ang nangyayari dyan, pag mataba, ang hirap talagang kapain. So, agad ko na sa'yo, kung thyroid ultrasound na tayo kasi yung leeg, wala nang kwan eh. Karugtong na ng chest. So,
3: pag malaki yan, madali, di ba?
4: Yung baba.
3: Pero maliit, yung normal na thyroid. Ayan po yung mga kwentuhan namin yung Dr. Mel ng mga buhay ng estudyante yung doktor. So, minsan kasi inisip ng tao, paano ka naging doktor 4 years? Ayaw mga pinag-aaralan namin, mga hormones, mga yan po, para yung mga walang, hindi pinapansin ng ordinary tao yung mga pinag-aaralan ng mga doktor. Bago maging specialist po. So, yan po. kung sa tingin niya wala kayong sakit, bakit yung sinasabi natin ng toxic, Doc Mel? Kaya
4: Yes,
3: feeling niya wala siyang sakit, wala siyang sintomas.
4: in fact, in the provinces, Doc Chris, especially in my own, we are in the hinterlands na malayo sa sea. Malayo kami sa water, ano lang, fresh water lang ang aming malapit. Ang dami talaga may mga may goiter, mga non-toxic na ang lalaki. And they are actually very afraid to have an operation because of this mga kwento-kwentuhan nila na nawawala daw yung boses. Sabi ko, temporary lang yun na nawawala during the operation or right after the operation. And then, yun, marami na rin sila nagpapa-doktor.
3: Thank you very much po. No? Last question po ito. Kapag nahirapan po lumunok, pwede na ba itong sign ng goiter?
4: Ay, hindi lahat po. Karamihan sa mga nahirapan lumunok, tuyo ang lalamunan.
3: Mm-hmm.
4: At saka hindi masyado uminom ng tubig. So dehydrated. So
3: marami ibang dahilan.
4: Marami, marami. It's a long line of a long list of reasons. Yan.
3: So thank you very much po, Doc Mel, and for the question. And medyo limitado po ang ating panahon. So maaari niyo pong balik-balikan ng section, and kung maaring possible, gusto niyo pong i-message si Doc Mel para kung may additional question kayo regarding the thyroid gland. And samantala, magpunta na po tayo sa ating health meditation.
0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Health meditation.
5: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey O'Malley. Ang pamagat, pagsunod at pagtitiwala. Ang wika sa aklat ng Josue Kabanata 3, Talata 3, at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dala ng mga paring levita ang kaban ng tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Ang pagtawid sa Jordan River ng mga Israelita sa pangunguna ni Josue ay kasaysayan ng pagsunod sa Diyos ng isang buong pamayanan. Itinuturo nito kung paano mapagtatagumpayan ang mga hadlang sa pagsasakatuparan ng mga pangarap. May dalawang mahalagang milagro ng paghahati ng tubig na naganap sa lumantipan. Ang una ay ang parting of the Red Sea upang ang mga Israelita ay makatakas sa humahabol na Egyptian army. Ang ikalawa naman ay yung parting of the Jordan River upang masakop ng mga Israelita ang Kanaan. Iyong una ay pagtakas sa mga kaaway, habang yung ikalawa naman ay paglusob sa mga kaaway. Nakahandang gumawa ang Diyos ng milagro bunga ng pananampalataya at pagsunod ng tao. Ang wika nga ni Wesley Jewell sa Measure Your Life, obedience is the secret of all miracles. Lahat tayo ay may sari-sariling lupang pangako. Ito ang ating pinakadakilang mithiin. May mga hadlang sa katuparan ng pangarap na tatawagin nating Jordan River na kailangang tawirin upang marating at masakop ang lupang pangako. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong mga pangako. Patunay ang mga ito na ang pag-ibig mo sa amin. Samahan mo kami bilang pamayanan sa paglakad patungo sa aming lupang pangako. Tulungan mo kaming harapin ang mga hadlang sa aming daraanan. Iparanas mo sa amin ang iyong pangako dahil naniniwala kami na ikaw ay hindi lang promise maker, kundi promise keeper. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
6: Glosaryo Medico.
7: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
6: Glosaryo Medico.
5: Goiter. Ito ay ang paglaki o pamamaga ng thyroid gland na nasa harap ng leeg. Nagdudulot ito ng bukol sa leeg na minsan ay maaaring magdulot ng hirap sa paglunok o paghinga kapag lumaki. Muli, ang ating glosaryo medico, goiter. Tayo po ay nagbabalik sa Doctors Online kasama sina Dr. Chris Cheng at Dr. Mel Toquero.
0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Mga kagapay, tayo po ay kasalukuyang magpapasalamat kay Doc Mel again sa kanyang pag-share ng kaalaman. Pero Doc Mel, bitin. Bitin daw eh. Kaya kailangan next time bigyan tayo ng 5 hours. coverage.
4: Oh, 45 na kasi.
3: Kayo, I hope you're meron kayong may gustong patiin. Pakapol to.
4: Hindi na kasi nakapag-bati na ako kanina. Di ba 45 minutes na lang kasi tayo. So,
3: ganun ba? Akala ko 5 to 4 pa tayo matatapos. Ayun po, na-meet natin yung nagpaparinig na ba si Doc Mel na dapat yata balik yung 15 minutes. Doc Mel, thank you again po. No?
4: Thank you din.
3: Ako naman po, kung pabatiin ang mga kasamahan natin sa help mo, sa mga health workers na tulad natin. Dito po sa Philippine Heart Center, mabuhay po kayong lahat. And of course, pati na rin sa mga ating health workers na nagtatrabaho sa ibang mga hospital, mabuhay po kayong lahat. Mga kaagapay, again, salamat sa inyong pagsama sa amin dito po sa Doctors Online. Ipapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702-DZAS, FEBC Radio TV. Ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng mga kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Maraming salamat kina Lourdes Magtunaw, Phil Lagtapon, Shari Ragabornes, Shekina Abalon, Reggie Villena, John B. Reyes, Benjo Morano, at Eileen Valdez. Thank you rin sa ating mga magigiting na broadcast engineers sa Bukawit Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ng Doctors Online from Monday to Friday at 2:15-3 p.m. And of course, kami po ni Doc Mel ay lagi po nandito every Thursday para sa inyo na aming mga kaagapay. Nagpapasalamat na kami ngayon sa inyo at nagpapaalala na pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan po ay
4: kayaman.
3: Ayan po. Thank you again. See you po again next week. God bless you all po. Have a healthy weekend.
8: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
9: Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark.
10: Nako, huwag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Huwag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na.
9: Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo.
10: Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable.
9: Oo, sige, Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya.
11: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
12: Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikita ang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo. Pero siguradong sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan ko ang sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw, lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag mo nagisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana, hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali, pero huwag ka rin mag-alala dahil dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa'yo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. Tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Nagmamahal, ang babaeng ibibigay sa iyo ng Diyos.

0: thank you for joining us in these precious moments. For your prayer concerns, you may text us at 0975-548-4983. 0975-548-4983. Or message us in our Facebook page, 1062 DXKI FEBC Radio. Join us once again next Thursday at 3 p.m. only here at 1062 DXKI, your friendly voice.
1: Summer na naman! Balak mo bang bumiyahe at magbakasyon? Narito ang ilang crime prevention and safety tips para matiyak na mananatiling ligtas ang inyong mga iiwan na tahanan. Una, tiyakin na nakalock ang mga pinto at bintana. Harangan din ang mga posibleng daanan papasok sa inyong bahay. Bago umalis, tiyakin na walang maiiwang nakasinding kandila at walang nakasaksak na charger, appliances o sumisingaw na gas stove para makaiwas sa sunog. I-double check din na walang maiiwang tumatagas na tubig. Ito ay upang hindi umapaw at maging sanhi ng pagkasira ng inyong mga gamit. Tandaan, ang mga safety tips na ito ay para matiyak na magiging panatag ka sa iyong pagbabakasyon. Have a safe summer, kaagapay!
2: Ang reminder na ito ay hatid sa inyo ng Philippine Information Agency at ng mga himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: You're listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.

sa tanan namon nga mga abyan kag ini gugma nga nagasunod kag nagapamati sa ning aton program sa Salan sang Kabuhi diri sa DYBS 1233 sa lisuan sang inyong mga radio sa ini ka Christian station nga sa diin naga palapnag sang maayong balita ni Kristo. Salamat sa faculty and staff, sa management sang DYBS nga padayon kita nga maka on the air sining aton nga program para lamang malabot ang mga katawhan nga malayo sa iban nga mga provinces, sa iban nga mga isla. So gani ginapasalamatan man aton ang mga kauturan sang La Castellana Fundamental Baptist Church na padayong gid nga nagasakdag sining aton nga program kay nagapangamuyo. Salamat gid sa inyo dira, labi na gid sa kay Mrs. Misaya na nagapadayon sa pagpangamuyo sining aton nga program kag sa tanan nga mga members. Gani mga abyan kag ini gugma ari kita karon sa pagpamalandong sang pulong sang Dios na hanungod sang mga kamatuuran nga bisan pa diri sa 2 Chronicles 7:14 nagasiling kun ang akon mga katawhan if my people which are called by name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Mga utod sa Ginoo, salamat sining dinalan sang kasulatan diri sa passage nga makita diri sa 2 Chronicles 7:14 nga naga tigulo naton the key to survival is revival. Ang aton nga pungsod karon nagakinanglan sang natawag revival kay nga aman ang mga tao subong ang ila halos spiritual nga kaimtangan patay no? Wala na sang chimpo kag panahon sa Dios kun ano ang mga sitwasyon karon indi lang sa aton pungsod kundi sa bugos nga kalibutan tagpila na bala karon ang bilisang gasolina kag krudo no tuman na kamahal tungod sang hitabo nga giyera sa Middle East labi na gid sa tunga sang Iran kag sang Israel kag sang US. So ang bisan malayo kita pero affected kita sang aton ekonomiya kay halos ang aton mga ginakonsumo nga mga oil halin didto ti amo ina kag ini tanan nga mga hitabo na baghit na ina sa balaan nga kasulatan kag nagawors nga nagawors ang kaimtangan karon sang kalibutan kag diri man sa aton may mga paglupok sang bulkan linog kag bagyo nga nagaabot ti amo ina karon nga ang tao do kabudlay na magsurvive sang pangabuhita bisan ang mga farmers naton subong nagareklamo na sang kamala kabaratuhon sang ila produkto pero magbakal sila sang ila mga ginagasto like abono tuman nagid kamahal kag bisan pa sang mga cost of labor. Ti indi naton manigar mga utod kay amo ini ang dalagan karon sang kalibutan nga indi naton ini mapunggan. Apang kung magbasi kita sa balaan nga kasulatan ano siling sang Biblia kung ang akon mga katawhan ginatawag sa akon ngalan magpaubos no. So makita naton nga ang ini nga verse nagarequired sang blessings ang Ginoo sa aton sang nagapahayag ini sang mga bagay una ang mga tawag humility kag pangamuyo devotion repentance sang mga katawhan amo sinira if my people this is the beginning of the conditions to be met that God is looking before he will act no kun ang akon mga katawhan sing sa balaan niya kasulatan who are called by my name God is the one who called us out from among the world being a Christian means that we are meant to stand out from the rest of the world. So amo ina nga kon kita gali nga mga katawhan sang Dios nga ginatawag siyang iyang ngalan nga halin kita sa kadudulman, halin kita sa gawi sang kalibutan kaginkabig kita nga anak sang Dios. Ano siyang sa Bible? Will humble themselves. The word humble means to be in submission, to live in a state of surrender. Nga ang tao gali, dapat kita mag-submit sa will sa Ginoo kag magpaidalom sa iya pag-control. God is the controller of your life. When we humble ourselves before God, we are allowing Him to mold us. Kung nagapaubos gali kita sa ang aton kaugalingon sa Ginoo, sa aton pa, ginatugutan ta nga ang Diyos magadihon sang tanan, sang aton kabuhi. Ano pagit siya? And pray. One of the key principle of revival is determined effort in prayer. Na ano karon?
ang tao subong wala na panahon bisan manawag sa Dios, kadaw ang Ginoo kinanglano lang sa tao kun panahon sang iyang mga sang iya kalamidad, daw atuba lang kung nagalagaw ka sa isa kamol, makakita ka sang bagay dra sa God nga wala ginasapak sang tao, like sang ginatawag extinguisher, no? Na nagalabay-labay ka. Pero kung may ara ang sunog nga mag-aabot, una ang nag-aabot sa panguna-una sang tao, ginapangita ina, amugid ang una nga pinsaron sang tao. Ti amo man na karon nagakatabo sa Ginoo ta, nga kung wala kita sa mga kalamidad, hindi madumduman sang tao ang Ginoo. Pero sa panahon sang kalamidad, ang Diyos giduna nila madumduman. Ti amo inaasin sa Biblia kusulatan, sa aton pa ang tao karon kulang na sang panahon sa pagpakigistorya sa Diyos, because prayer is talking to God, no? Ang pangamuyo amo ang pagpakigistorya sa Diyos. When we pray, we are bringing our life to meet with God, because prayer is the foundation of a growing relationship with God, and without prayer, that relationship will never truly grow. So that's why ang prayer amuning foundation sang aton nga nagatubo nga relasyon sa iya, and we have a deeper connection to God. Kun ang tao galing nga nagapray, may ara kang daw gamot nga sa diin, connected ina sa nga gamot sa puno, no? Ti amo ina nga sa diin may kapag-on ka. Then another thing is and seek my face, to seek something from God, no? Kung sa aton pasya, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, no, and seek my face. So to seek something from God means to first have the deep desire to see His goodness in our lives. Ginapangita tang kayuhan sang Ginoo. Ti amo ina the key to survival is revival. No, ang yabi karon sa nga makasurvive kita sang aton pagpangabuhi subong, kay kun sa aton lang karon nga kahimtangan tawhanon, budlay kita makasurvive karon sa sining nga mga sitwasyon, mga hitabo karon, no, mabudlay magsurvive. Pero ang Ginoo naton ari siling sa Bible, it demands real requirements, no? Nagademand ini siya sang requirements. Ano siya da? A call to preparation. Humility, this word has the idea of being under another. So, ang gina-require sa aton is humility, no? Nga sa diin, nga ang tao magpainuboson. We are acknowledging His Lordship. Sa aton pa, ang tao nga humble, nag-acknowledge kita sang iya pagkaginoo, kagpagka hari sang aton kabuhi. So, we are acknowledging His Lordship and headship in our lives. Amuna siling ni Joshua sa Joshua chapter 5 verse 13, siling sambalaan niya kasulatan mga utod. Ano siling siyang Joshua chapter 5 verse 13 to 15, no? Siling siyang pulong sa Ginoo diri, makita naton, and it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his swords drawn in his hands, and Joshua went unto him and said unto him, art thou for us or for our adversaries? And he said, nay, but as captain of the host of the Lord am I now come. And Joshua fell on his face to the earth and did worship and said unto him, what said my Lord unto his servant? So ara si Joshua, why siya nagsalig sa iya espada, why siya nagsalig sa iya pagkasampaton, pero nagsalig siya sa Ginoo, gin-acknowledge siya ang presensya sa Ginoo. Not only a call to preparation, but a call to prayer. Prayer, this word means just what it say. Pray, it is the essence of humility. In action, the praying person sees his own inability and recognize God's ability. Amo na ang pangamuyo nga nagatulok kita hindi sang aton abilidad, kundi ginakilala ta ang abilidad sang Diyos sa kabuhi ta. Ta mo ni si Joshua. So nagpanawang siya sa Ginoo kung paano yan nalutos ang iyang mga kaaway, no? Kundi nga ginkilala ya ang presensya sang Diyos. Ta mo na sa kabuhi naton mga utod, ini nga mga sitwasyon karon nga mga kaimtangan nagakanabo, kinanglano naton gali nga manawag kita sa Ginoo. If my people which are called by my name, no, ang akon mga katawhan, ti amo ina nga sa diin, kapadayon kita manawag sa Ginoo. Hindi ta magsalig kung sino. Oh, bisan sino nga leader, subong presidente, kag ang aton mga lideri, subong ang ilayang nga mga interes sa ila personal.
Ito mo, billions ang gina corrupt sang punsod ta. Pero ano gwa naton karon? Kaluluoy gani subo mga sitwasyon, mga farmers. Tay kung magpadayo ni nga mga kalamidad nga gira dito sa Middle East, ano pagid nga epekto sini? Base kun da mataas nga magataas ang oil kag ti madamo sa mga factories nga magaklose na kay hindi na nila kaya. Ta mo ina mga inigugma, no? Hindi lamang call to preparation and call to prayer and call to passion. Ano sin sa Bible? Seek his face, this word means to desire something. May ara kita nga mga handom. And seek my face, and seek his face, pangitaon taya ang presensya sang Dios. So amo nang na problema karon sang katawhan, sang kalibutan kay wala na nila ginahandom ang Ginoo sa ila kabuhi. Lain ang handom sang tao karon. Manggad, gahom, no? Pero silingya ang pagpangabuhi in order nga makasurvive kita sa subo nga panahon, pangitaa ang Ginoo sa kabuhi mo. Amo na siling sa Mateo 6:33, but seek ye first in the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Mga utod, nga amo ini ang mga kinanglanon nga sa diin makasurvive kita sa sining mga sitwasyon. Ikadua, not only demands real requirement, it depenses real rewards. Oh, magsing kita dispense to give or to provide something, allocate or distribute. God will hear us. Ano sa verse 14? If my people which are called by my name shall humble themselves, I will hear from what? From heaven. God will hear us. Ang Diyos magapamati sa aton. Oh, kung nga subong nga ang makasiling kita nga gataas, nga worse, ang kaimtangan sang pagpangabuhi karon kay base or ang Ginoo tungod sang kasalanan, tungod sang natawag kalautan or mga idolatrous practices, no? Mga utod, ang Dios wala nagapamati sang aton mga pag-ampo kag pagpangamuyo. Pero kung ang tao magpaubos, magpangamuyo, magpangita sang nawong sang Dios kag maginulsol sang ilang mga sala, siling sang balaan nga kasulatan, ang Dios magapamati sa aton. And God will help us. Ang Dios magabulig sa aton. God promises to forgive our sins. Subuligan kita sang Dios kay wala na kita sa manog bulig pangaiban kundi ang Dios. Ano siling sang Hebrews chapter 13, God is my helper. No, ang Dios akon kabulig. Ti amo nang ang Dios nangin kabulig ta. Kinanglanon tang Ginoo sa kabuhi ta kay dira ta nakita karon nga mga sitwasyon nga ang tao gali ula gid sa mahimo kun wala ang Dios. So God will help us. Ang Dios magapamati sang aton kag magaayo sang aton mga balatian. So mga inigog makakatapusan diri it demands real result. Ano ang resulta sina? Sa Bible, restoration. Restore sang Dios. Ano sa verse 14? And will heal their land. Ayuhon ko ang ila duta. Kag ano nga, ano pagid? Is rejoicing. Ang kalipay. Balo kabisan ano, kabudlay sang pagpangabuhi. Ang makahatag sa aton sing kalipay, amo lang gid si Kristo Jesus mga utod. That's why we need God. And then reconciliation. I-reconcile kita sang Dios. Amo ina nga ang isa ka tawo kag kita makasurvive sa sininga sitwasyon kon ara ang Dios sa aton kabuhi. Hindi kita kasurvive sa mga promesa sang tao, hindi kita kasurvive kon anuman ang imo mga position karon, but kon ara ang Dios sa imo kabuhi. The key to survival is revival. Nga maka panumbalik ikaw sa Ginoo, nga sa diin ma-revive ang imo spiritual life, ma-revive ang imo passion, ma-revive ang imo willingness. Nga sa diin ayhan Christian na dula ina tungod sining mga bagay nga ara sa imong palibot. But nakita naton nga kun wala ang Dios, wala ka sang mahimo. Gani kun wala mo pa, kun ikaw nagapamati kag wala mo pa mabaton si Christ as your Lord and personal Savior, kilalahan nga ikaw makasasala kag bato na si Kristo nga imo Ginoo kag maluluwas kag talupang daang Ginoo sa imong kabuhi. Kag ikaw Christian, hindi pagpalantang ang tion. Ma-revive ikaw sa imong spiritual life. Nga nagluya ka sa pag-alagad, nagluya ka sa pagpangamuyo, ayhan wala ka nang nagahatag sa ministry sang Ginoo, sa alagad sang Dios. Kabay kun tani, ma-revive ikaw ka makapanumbalik sa Ginoo, ka makasiling mangin faithful ka sa pag-alagad sa Dios. Salamat gid sang inyo pagpamati, ang inyo obyan sa kanginan, Pastor Francisco Gamusa sang La Castellana Fundamental Baptist Church nga nagasiling, kabay ang Ginoo magpakamaayo sa aton tanan.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton taknaabyan, alas 4:04.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 10

0: Balita kag iban pa.
1: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Huwebes. Ayun ako sigurado. Ayan, kadasi gabi sa mga inadlaw, no? Ang turn of events and the turn of time. Daw ginalaga sambal ni Kuya Edgar Kagina. Kadasig daw sang oras, daw ginalagas daw kita. Ng pamatsyagan mo abyan. Amo na pamatsyagan mo kung damo ka ginaubra mo. Gamay kinanglan katapuson. Kumusta ka mo? Subong Thursday afternoon. Opdanay naman kita. Dari sa aton nga panghapon nga balitaan sa JustSize.txki. Ini ang inyo amiga Joy Kawayan Combatier. Pag-aupdan ka hasta gid alas 4:30.
0: Balita and kag iban pa.
1: Pilang makigbahin sa aton nga programa. Message nyo lang kami dere sa 09631801469 or mag-connect dere sa aton na Facebook Live sa 1062DXKI-FEBC Radio. Sino na ang present? Sino ara pa da? Nagapamati. Gina sa precious moments ara da si Sis Menaline. Sa magtulis de Barbo family, live na live to kagina si Pastora Ning. Sa tanika lang lagot kagina na mati man gyapon si Sis Menaline. Thank you, Ged. Buwas nga adlaw,
0: iban pa.
1: Halin alas 7 hasta alas 9:30. Mag-tune in ka dari sa JustSize.txki para sa makabayang panalangin. Let's join our hearts together in praying for our nation. Di kami, upod ang 702 DZAS. Sa alas 7 hasta alas 9:30. So, preempted aton mga programa. Paiway taanay ang aton iyang balitaan buwas sa aga, pero may bagong araw man, no? Sa taknang alas 7 mag-umpisa na ang makabayang panalangin, diretso na ina hasta alas 9:30. Then family matters, so hasta 11 gigita mag-hook up, no? From 6:30 to 11 mag-hook up kita sa 702 DZAS. Buwas nga adlaw para sa aton special program, Makabayang Panalangin. Sa aton nga pagpadayon, yari anay ang mga public service announcement. Idolong sa aton ni Miga Jen dari sa Action Line.
2: Ang City Veterinary Office sang Coronadal may ara sang anti-rabies vaccination schedule sa Barangay San Jose sa May 21 sa Purok Sentro kag Upper San Isidro. Sa May 22 dira sa Purok Mabinoligon, Maawain and Upper San Jose. Sa May 26, dira sa Lower San Jose, Tinago, kag Boundary. Sa May 27, sa Purok Riverside, Lower Kadidang, kag Upper Kadidang. Sa May 28, sa Purok Upper Supon and Lower Supon.
3: Action! Line.
2: Ang Socotec 1 may ara sang power advisory brownout sa May 24 from 8 a.m. to 12 noon ang maapektuhan San Isidro substation, particular ang feeders 15-1,

Alas 4:16 ang aton nga takna abyan sa aton pagpadayon. Inspirasyon pang hapon naman ang aton tagaan ligwa sa aton asak.

0: sa package na hindi natin gusto o inaasahan ay tunay namang tutugon sa ating pangangailangan. Huwag kang mawawala ng pag-asa sa gitna ng pagsubok, lalo na kung alam mo na sa tama ka tumatalima. Magtiwala ka sa pagkilos ng Diyos at sa Kanya ka umasa. Oo, asa ka pa ha.
1: Balita kag iban pa.

Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga on-time reminders. Pag nagigipit kay Lord ka, kumapit. Ayon. Kag lantawa ang imo sitwasyon sa perspective sang aton Ginoo. Kay aton nga pang lantaw, limitado lang, but look at it the way God sees it. Read your Bible para maathagan ikaw. And seek counsel from godly people. Diretso kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon, liwat. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Huwebes, Mayo 21, 2026. Sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Sa balita lokal, fuel assistance para sa mga mangunguma sa Coronadal, padayon hinahatag. Mga benepisyaryo sang walang gutom program sa Coronadal nakabaton sang ayuda. Tampakan Community College target mag-abri sa Agosto. Zero balance billing program sa mga ospital sang South Cotabato ginaduso. South Cotabato Business Week 2026 formal na nga ginbuksan. Lima ka gobernador suportado ang BARM Chief Minister sa pagresolbar sang krisis sa Regional Education Ministry. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
3: DXKI Balita.
0: Madinalagon nga ginpatigayon sang City Tourism and Cultural Affairs Office o CityCAO ang Tourism Code Orientation sang Mayo 20 sa City Hall Lobby isip kabahin sang pagpalapad sang ihibalo kag partisipasyon sa mga tourism-related enterprises sa syudad. Gintalakay sa aktibidad ang mga importante nga programa, polisiya kag regulasyon nga nakapagkit sa Tourism Code para mas mapabakod ang industriya sang tourism sa Coronadal. Nagtambong man ang nagkalain-lain nga stakeholder halin sa sektor sang turismo nga ginaekspektar mangin kabulig sang lokal nga gobyerno sa pagduso kag pagpatuman sang mga pagsulundan kag programa para sa turismo. Padayon, ginapanagtag sang lokal nga gobyerno sang Coronadal ang fuel assistance para sa mga mangunguma sa syudad isip suporta sa ila panginabuhian kag produksyon. Kabaton sang tig 3,000 pesos nga fuel assistance ang 323 na kamangungumahalin sa nagkalain-lain nga barangay sa ikatatlo nga batch sang fuel assistance to farmers project cash card distribution nga ginhiwat sa barangay Mabini Gymnasium. Din pangunahan ni City Mayor Erlinda Raquel kag City Vice Mayor Maria Esther 14 kaupod ang pila ka opisyal sang syudad kag barangay sa nasambit nga pagpanagtag. Tinutuyo sang programa nga makabulig sa mangunguma sa tunga sang padayon nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo kag iban pang galastuhanan sa pagpanguma. Suno sa lokal nga gobyerno, importante masuportaran ang sektor sang agrikultura agod mapabilin ang nagakaigo nga produksyon sang pagkaon kag mabuligan ang mga mangunguma na padayon nagaserbisyo sa komunidad. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa ayuda na bulig suno pa sa ila pang adlaw-adlaw nga galastuhanan.

Bukid. Nakabaton sang ayuda ang mga benepisyaryo sang walang gutom program sa Coronadal. Halin sa Department of Social Welfare and Development o DSWD 12, kabulig ang lokal nga gobyerno. Giniwat ang pagpanagtag sa Santo Niño Gym sa Barangay Santo Niño kung sa diin gintambungan Mayor Erlinda Araquel para personal lantawon ang kahintang sang distribusyon. Pinutuyo sang programa nga mabuligan ng mga pamilya nga nagakinahanglan paagi sa food assistance kagiban pa nga nagapanguna nga pagkinahanglan. Suno sa DSWD, kabahin ini sang padayon nga tikang sang gobyerno para mabuhinan ang gutom kag masuportaran ang mga imol nga pamilya sa komunidad. Insiguro sa mga organizer nga maayo kag organisado ang pagpanagtag para masiguro nga makalabot ang bulig sa kwalipikado nga benepisyaryo. Nagpasalamat ang mga nakabaton sang ayuda bangod dako nga bulig suno pa ini sa ila pang adlaw-adlaw nga pagkinhanglanon labi na sa padayon nga pagsaka sang presyo sang mga balaklo. Target sang lokal nga gobyerno sang tampakan nga mabuksan sa Agosto ang pinakauna nga community college sa Banwa samtang ginahulat pa ang pila ka dokumento nga kinahanglan sang Commission on Higher Education o CHED. Suno kay Mayor Leonard Escobillo, Bachelor of Science in Agribusiness anay ang unang kurso nga itanyag sa mga estudyante sa pag-abrisang bulutuan subong nga school year. Ginpahayag man sa alkalde nga naka-hire na ang lokal nga gobyerno sang full-time kag part-time nga mga magtutudlo kag katapo isip preparasyon sa operasyon sang kolehiyo. Padayon ang pagkayo sa building kag iban pa nga pasilidad sa campus kung sa diin ginabulubanta iyara sa 34 tubtob 35 ka milyon ka peso sang ginpain para sa classroom instructional materials, maintenance kag iban pa nga pagkinahanglanon sang eskwelahan. Dakip sa nagapanguna nga hangkat ang library requirement sang CHED nga magakinhanglan sang halos 3,000 kalibro nga ginabulubanta nagabalor 10 milyones pesos. Sa karon miyara sang initial nga pondo nga 3 milyones pesos para diri kag plano man nga magamit sang e-library, e-books kag e-journals para mapadasig ang pagsunod sa requirements. Ginklaro ni Escobillo nga libre ang tuition fee kag manginang school, PE kag NSTP uniform sa mga estudyante. Tinutuyo sang lokal nga gobyerno nga mapalapad ang operasyon sang community college pag-abot sang 2027 para mas madamo nga kabataan sa tampakan ang makaangkon sang madali nga access sa kolehiyo. Ginaduso sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang pagpabakod sang serbisyo panglawas paagi sa ginaduso nga ordinansa para sa institutionalization sang zero balance billing o ZBB program sa mga ospital nga ginadumalahan sang probinsya. Gintalakay ini sa ginhiwat nga public hearing sang Committee on Health, Sanitation and Nutrition kabulig ang talatapan sang BC Gobernador kag iban pang sektor nga may kaangtanan sa serbisyo panglawas. Tinutuyo sa ordinansa nga mabuhinan ang galastuhanan medikal sa mga admitted patient kag mapadali ang akses sa mga pumluyo sa serbisyo medikal. Lakip sa tinutuyo sang programa nga mapabakod ang implementasyon sang Universal Healthcare Act kag iban pang layi nga may tinutuyo himuon mas masarangan ang pagpabulong sa sang publiko. Sunod sa gobyerno probinsyal, importante nga masiguro nga may nagakaigo kag accessible nga serbisyo panglawas para sa tanan nga South Cotabatenyo ilabi na sa mga nagakinhanglan sang gilayon nga pagbulong. Ginaexpektar na sa pagpatuman sang programa mas madamo pa nga pumuluyo ang makabenepisyo sa libre kag barato nga pagpabulong sa provincial hospital sang South Cotabato. Formal na nga ginbuksan sang gobyerno probinsyal ang South Cotabato Business Week 2026 isip kabahin sang padayon nga suporta sa lokal nga negosyo kag pagpabakod sa ekonomiya sang probinsya. Highlight sa selebrasyon ang mga aktibidad para sa micro, small and medium enterprises. Lakip ang training, business assistance kag programa nga makabulig sa mga negosyante kag trabahante. Pinutuyo sa aktibidad nga makahatag sang mas madamo nga oportunidad sa panginabuhian kag trabaho para sa mga pumuluyo sang South Cotabato.
Sa ulihing nga balita, 5 ka gobernador sa Autonomous Region ang nagpahayag sang pagsalig sa liderato ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuha kag suporta sa iya inisyatibo nga mangin malimpyo ang pagpamalakad sang ila Education Ministry matapos gin-report sang Commission on Audit ang paggasto sa 2.2 billion nga pondo nga ginpain kontani sa mga programa sini. Unang ginhingyo sini sang nagligad si Mana kay Minister Mohager Iqbal sang Ministry of Basic Higher and Technical Education ang iya pag-resign sa pwesto kaangot sa report sang Central Office sang COA angot sa irregular nga paggasto sang ahensya sang naglabot 2.2 billion pesos nga pondo sa sulod lang sang pila ka adlaw sang nagligad na tuig. May report sang Martes ang pilaka regional official sang BARM nga si Makakuha mismo ang magadumala sang controversial nga MBHTE BARM bangod dumili nga mag-resign sa pwesto si Iqbal. Si Makakuha kag Iqbal pareho mga senior officials sang Moro Islamic Liberation Front. Mayadto ang aton paunang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok sa dugang nga impormasyon diri sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Kasunod na ang hudyat balita with 702 DZAS.

0: Martinez na mayroon ng aplikasyon ng Interpol Red Notice laban kay Senador De La Rosa, habang sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na mayroon ng lead sa posibleng kinaroroonan nito, ngunit tumangging magbigay ng detalye habang nagpapatuloy ang operasyon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: NBI tumangging magbigay ng espekulasyon matapos hindi pagbigyan ng Supreme Court ang hiling na TRO ni Senador Ronald De La Rosa para pigilan ang arrest warrant ng ICC. May ulat si Lynn Garcia de la Cruz.
2: Hindi nagbigay ng anumang espekulasyon ang National Bureau of Investigation o NBI sa susunod na hakbang matapos na i-dismiss ng Supreme Court o SC ang Temporary Restraining Order o TRO na hiling ng kampo ni Senador Ronald De La Rosa kaugnay sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na ayaw nitong magbigay ng anumang espekulasyon hanggat hindi nababasa at napag-aaralan ang desisyon ng SC hinggil dito.
3: I don't want to speculate.
2: Ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Ayon naman kay NBI spokesperson Palmer Malyari, nananatiling alerto ang ahensya bilang bahagi ng kanilang tungkulin. Gayunman, masusi anyang pinag-aaralan pa ng Department of Justice at NBI ang resolusyon ng SC dahil marami pang dapat talakayin sa usapin, kabilang na ang hiling ni De La Rosa na interim release.
4: Of course, the NBI will have to study muna and see the resolution. Kasi unang-una, maraming diniscuss doon eh. Pero ang diniscuss lang muna doon yung prayer for interim relief. Diba? All other issues, hindi pa doon na-discuss. Kaya nga naman po, dapat talaga mabasa muna natin ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBI. So that we will be able to appropriately comment and plan our courses of action. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin kung anong gagawin.
2: Ang pahayag ni NBI spokesperson Palmer Malyari, sa panig naman ng legal team ni De La Rosa na Torion and Partners Law Firm, maghahain ito ng motion for reconsideration dahil hindi pa pinal ang desisyon ng SC. Binigyan diin ni Attorney Israelito Torion na bagamat kinikilala nila ang desisyon ng SC, ay nananatiling hindi pa rin nare-resolve ang usapin ng constitutional issues, particular na ang isang Filipino citizen ay hindi dapat na nilang arestuhin, ikulong, ilipat, isuko o alisin sa jurisdiction ng Pilipinas sa kabila ng kawalan ng judicial process alinsunod sa batas ng Pilipinas. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, NBI, Pasay.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inumpirma ng International Criminal Court na isinailalim sa cell monitoring si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang kalusugan at kaligtasan matapos umano itong madapa sa ilang pagkakataon. Ayon sa ICC Registry, minomonitor ng mga personnel ng detention center si Duterte 24 oras kada araw upang agad siyang matulungan sakaling magkaroon ng insidente o mga ilangan ng agarang atensyon. Sinabi rin ng ICC na sa mga pagkakataong nadapa si Duterte, agad umano siyang natulungan ng mga custody staff at naisailalim sa medical assessment. Gayunman, nilinaw ng ICC na wala nang naitalang insidente ng pagkakadapa si Duterte sa nakalipas na 30 araw. Naglagay na rin umano ng ergonomic adjustment sa loob ng kanyang selda at visiting rooms upang mas maging ligtas at maayos ang kanyang paggalaw. Hindi naman na nagbigay ng detalye ang ICC tungkol sa iba pang kondisyon sa kalusugan ni Duterte dahil bahagi umano ito ng confidential medical records.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inihayag ng Philippine National Police na 2 kapulisan ang inalis sa pwesto habang iniimbestigahan ang umano'y pakikialam sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kinilala ang mga ito na sina Police Lieutenant Nadame Malang ng Highway Patrol Group at Police Major Reynaldo Panieve Jr. ng PNP Custodial Center. Ayon kay HPG Chief Romel Batangan, inilagay na sa floating status si Malang sa utos ni PNP Chief Jose Melencio Leon Nartates Jr. Sinabi naman ni Headquarters Support Service Chief Manuel Abrugena na agad ding inalis sa pwesto si Panyebe. Paliwanag ni Malang, tumulong lamang umano siya sa ilang pribadong individual na makapasok sa Police Headquarters. Samantala, sinabi naman ni Panyebe na hindi niya alam na pamilya ng mga nawawalang sabungero ang mga bumisita sa custodial facility. Matatandaang naghain kahapon ng reklamong administratibo sa National Police Commission ang ilang complainant laban sa dalawang pulis dahil umano sa pakikialam sa kaso. Anila, may ilang umatras sa reklamo matapos umano makatanggap ng 40,000 pesos na buwanang ayuda kapalit ng pag-withdraw sa kaso.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon at sinabi nitong dapat magkaroon ng access dito ang bawat kabataang Pilipino. Ito ang kanyang naging pahayag sa pagbisita sa Obando kung saan nakipagkita siya sa mga benepisyaryo ng Presidential Scholarship Program at nanguna sa pamahagi ng tig 10 kilong bigas sa mga residente. Anya, hindi pribilehyo kundi karapatan ng bawat kabataan ang edukasyon. Bahagi ng Social Civic Projects Fund ang scholarship program kung saan makakatanggap ang bawat barangay ng 200,000 pesos special support fund. Kalahati nito ay ilalaan sa educational assistance habang ang natitirang pondo ay para sa mga proyektong pangkomunidad. Hinimok din ng Pangulo ang mga scholar na magsikap sa pag-aaral upang mapaganda ang kanilang buhay at matulungan ang komunidad.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Naghain ng kasong graft at malversation si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. laban sa anim na opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Davao Occidental at walong iba pang contractors dahil sa umano'y 94 million pesos na ghost farm-to-market road projects. Inihain ang reklamo sa Office of the Ombudsman kanina. Ito rin ang unang pagkakataon na naghain na reklamo ang Department of Agriculture kaugnay sa umano'y maanumalyang farm-to-market road projects. Ayon kay Chu Laurel, personal niyang binisita noong nakaraang taon ang mga sinasabing proyekto, ngunit wala umano siyang nakitang senyales ng konstruksyon kahit pinondohan na ito noon pang 2021. Anya, may mga dirt road at daan ang ginagamit ang tao at tricycle pero wala umanong sementado, bakal o anumang indikasyon ng ginawang proyekto.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inatasan ng Office of the Ombudsman si Senador Francis Escudero na sagutin ang mga alegasyong nag-uugnay sa kanya sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa preliminary investigation stage na ang kaso at nakatanggap na umano ang kampo ni Escudero ng utos para magsumite ng counter affidavit. Sinabi rin ni Clavano na hinihintay na lamang ng panel ng Ombudsman ang sagot ni Escudero upang umusad ang investigasyon. Samantala, nasa preliminary investigation na rin umano ang kaso na nag-uugnay kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez sa umano'y flood control cases, partikular sa kasong money laundering. Nauna nang itinanggi ni Escudero at Romualdez ang anumang pagkakasangkot sa mga maanumalyang proyekto.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Dumalo sa Pasig Regional Trial Court kanina ang founder ng isang media network na si Franco Mabanta para sa arraignment ng kasong robbery, extortion at cybercrime na isinampa ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi pa sinasabi ng magkabilang panig kung guilty o not guilty ang plea ni Mabanta at ng kanyang apat na kasamahan. Matatanda ang inaresto ng National Bureau of Investigation ang grupo noong Mayo 5 matapos umanong humingi ng 300 milyong piso kapalit ng hindi paglalabas ng expose laban kay Romualdez. Pinalaya rin sila noong Mayo 9 matapos makapagpiyansa ng tig 120,000 pesos. Samantala, sinabi naman ni Mabanta sa social media na politically motivated umano ang mga kaso at isa itong pag-atake sa press freedom at freedom of speech, bagay na sinalungat ng kampo ni Romualdez. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para po sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.73, Canadian dollar, 44.92, Singaporean dollar, 48.34, at sa Saudi Riyal, 16.45.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula po ito sa magandang balita Biblia, Hebreo 12:2. Itoon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan.
1: Hudyat balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Huwebes, 21 sa buwan ng Mayo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang tamang oras, alas 4:43 ng hapon.
3: Nagapamati ka mo. Suggest size 2, DXKI. Ang mainabyanon nga tingog, sang South, Central Mindanao.
5: Real Travels.
6: Value for money.
5: Food trip.
6: Accommodation na sulit.
5: Real Travels.
6: Because adventures are the best way to learn.
7: Hi guys! Welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. I'm Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, and we are now on our second episode in our Macau travel series, and I will show you tips as you travel to Macau. But before anything else, for our radio listeners, you can go to our Facebook page, 702DZAS-FEBC Radio, para you can see the video of our travel episode here in Real Travel. So let's go guys, let me share to you first a quick glimpse ng history ng Macau. Way back then in the early 1550s, Portuguese traders first arrived in Macau. So pumunta sila ng Macau and the Portuguese people secured a leasing agreement with the Chinese Ming Dynasty to establish a trading settlement in Macau in 1557. So eventually, naging port ito ng mga Portuguese in trading items to and from China and Japan. Naging market center talaga ang Macau noong unang panahon, and it served as a hub for the exchange of different goods like silk, tea, porcelain, spices, precious metals, and exotic commodities from the East. Noong 1999, Portugal returned it to Chinese rule. So they had a handover ceremony handing over Macau to China. And then from there on, Macau experienced significant economic progress throughout the years, from a trading hub before to an economic giant today. So now, Macau is a major tourist destination and a thriving center for gaming and hospitality industries. Malaki din ang Filipino OFW workforce sa Macau. So shout out sa ating mga kababayan there listening ngayon from Macau. And by the way guys, sa sobrang liit ng Macau, mas malaki ang population ng Pasig City natin compared to the total population of Macau. So it's nice to know lang kasi it's a really good country for introverts. Sa Macau kasi may 700,000 plus people eh. While sa Pasig, in their 2015 census, merong 755,000 plus na people, o diba? Anyway, let's start with tip number one. prepare at least 120 Hong Kong dollars or 840 pesos for the overall transfo from Hong Kong to Macau via bus. You can go to Macau in 45 minutes from Hong Kong by passing through a bridge, through car, bus, or ferry. But the cheapest and fastest mode of transport here, in my experience, is through bus. So the price of a one-way ticket to Macau from Hong Kong is 65 Hong Kong dollars or 455 pesos. So don't worry guys, kasi I shared a step-by-step guide about this in our previous episode, which you can find on our Facebook page under the Real Travels video playlist. So check it out guys para may guide kayo in going to Macau if you're coming from Hong Kong. Kasi actually pwede nyo to i-include yung Macau sa itinerary nyo when going to Hong Kong. So i-add nyo na to ang Macau sa bucket list nyo. Tip number 2, maximize your itinerary list beforehand depending on the days that you will stay in Macau. This is a very crucial thing to take note of kasi some people will go to Macau as a day trip lang, yung iba nagsistay naman for longer, then dun sila nag-exit na mismo sa Macau. But to give you an idea, the map of Macau is divided into two parts. The first part is the Macau Peninsula, which is the more historical and cultural part of Macau. Andito yung mga market, yung Portuguese architecture. Kasi pag andito ka sa Macau Peninsula part, para kang nasa Europe yung dating. Kasi ito yung part ng Macau na original territory nung time ng Portuguese rule. And andito most of the tourists sa island kasi kumbaga parang andito yung Fort Santiago nila and other historical attractions. The second part is the Taipa and Coloane Islands sa baba ng Macau Peninsula. These are two separate islands, so nung year 2000, they started planning a land reclamation project to connect Taipa and Coloane. So they reclaimed the land to fill in the gap between these two islands and called it Cotai Island. Cotai yung tawag kasi pinag-join lang nila yung name ng Coloane and Taipa. So Coloane and Taipa means Cotai, o diba? Pero overall, Cotai Island na yung tawag sa islands below the Macau Peninsula. It's still famously called the Taipa side, but you can call it any way you like. So Cotai Island is much more modern. Ito yung more modern looking side ng Macau. Andito kasi yung majority ng hotels and yung mga iba pang mga very, very social na mga building. Sobrang kakaiba yung architecture dito sa Cotai Island and it really resembles the Las Vegas Strip ng America and mafe-feel mo talaga na nasa ibang country ka. So when planning your itinerary, try to explore both islands. Whether day trip or multiple days ka here, try to go to the Macau Peninsula, which is the historical part, and the Cotai Strip, which is the more modern and Las Vegas looking side of Macau. And bonus is that you will pass through the beautiful, vibrant Macau Taipa Bridge when going to and from the two Macau islands via bus. Tip number 3, take advantage of hotels' free shuttle buses but prepare to walk. May free shuttle buses sa mga hotels sa Macau, but the main mode of getting around is through bus or through your feet, as in maglalakad ka talaga ng madaming steps just like Hong Kong, so make sure to bring a comfy pair of sneakers, but it's worth it naman kasi sa liit ng Macau, kakalakad mo dito everyday, makakabisado mo agad yung lugar. Okay, so tip number 4, keep your Hong Kong dollars as you can use your Hong Kong dollars in Macau. So ito guys ha, huwag kayong magpapapalit before going to Macau if from Hong Kong kayo manggagaling kasi they accept Hong Kong dollars pa rin in Macau. So halos 1:1 lang din kasi yung currency exchange ng Hong Kong dollar to the Macanese Pataka. Masusuklian ka nga lang ng Macau money. So ito talaga yung tip. Before going home, kapag may mga Macau bills ka pang natira, i-exchange nyo siya back to Hong Kong dollars kasi wala ka nang mahahanap na money exchange in the Philippines na tumatanggap ng Macau pataka. Ako kasi, may Macau bills na natira before going home. Hindi ko siya pinapalit. Sabi ko, sa Pilipinas na ako magpapakonvert. And then, pag uwi ko, ayun, around 5 money exchange stores na ako pumunta sa airport, sa mall. Ayaw talaga nila tanggapin yung Macau bills ko kasi wala daw masyado nagpapapalit ng Macau money compared to Hong Kong dollars na madami nagpapapalit. So, learn from my experience, guys. Tip number 5, Macau's one-way flat rate bus fare is 6 MOP. So keep your Hong Kong dollar coins and exchange your bills for coins. Magpabarya kayo guys in convenience store. Kakailanganin nyo ng napakadaming barya. Kasi yung bus sa Macau para siyang jeep. Barya lang talaga sa umaga, sa hapon at sa gabi. Pagpasok mo ng bus sa Macau, may makikita kang alkansya sa harap ng entrance sa tabi ng bus driver. So doon may uhulog yung 6 MOP coins mo, which is around 42 pesos. One way na flat rate fare siya. Kaso, kaka-travel namin around Macau, naubusan kami ng barya. So, nakahanap kami ng convenience store na tumatanggap ng mga nagpapabarya. Basta bibili ka sa store. Pero yung sukli mo, kapag ni-request mo na lahat ng sukli mo maging barya, pwede naman yon. Pero so far, yung nakita namin pwede is yung convenience store sa loob ng Macau Ferry Port. So, yan guys, ha, practical tip. Parang amusement park kasi yung cashier doon sa store. Puro siya may barya sa counter. At ang haba ng pila, ang dami talaga nagpapabarya doon. Kasi pag naghulog ka ng bill doon sa bus, sa alkansya, doon sa loob ng bus, hindi na yun masusuklian eh. Okay? So, tip number 6 naman is to research your itinerary locations and know which bus code to ride to that location. Now guys, dito sa Macau, iba-iba ang ruta ng mga bus. So, may mga bus codes yan. So, per bus codes, iba-ibang ruta. So, if makikita nyo yung video, that's me trying to figure out yung mga code ng bus and yung mga places kung saan sila nagsa-stopover. Kasi there are buses na may similar bus stops, kaso magkakaiba-iba sila ng time makarating doon. For example, may bus that will take 10 stops tapos tsaka pa lang siya makarating ng Macau Airport na drop-off. Pero may bus naman na ibang code na one stop lang dun sa itinerary ng bus na yon. Nasa Macau Airport ka na. So, it's very important to study, to check, to compare, and review yung mga pinaka-efficient na way ng bus code na sasakyan nyo, because it will really save you a lot of time and energy. Promise talaga. Kasi kami, it took us quite some time to learn it, kasi the places pa na nakasulat doon sa Macau, naka-Chinese, naka-Portuguese yung sulat, and it's kind of hard because of the language barrier, tas may drop-off pa na hindi exact location. Kaya grabe yung challenge. Puro kami research when we were getting around Macau. Buti na lang talaga guys, may free wifi sa bus ng Macau. So, we kept track naman of our real-time location habang nasa bus kami na gumagalaw. So, talagang na-challenge yung logic namin dito sa Macau. Kasi you need to be smart kung paano ka didiskarte sa time and itinerary mo. Tip number 7 is to drop by Macau bakeries and markets for their free taste. Nako, yan ang mga gusto natin, mga free taste. Kakalakad namin sa Macau, nagutom kami, ba? Diba? So, nakadaan kami ng market or bakery ata yun sa Macau. And then, nagugulat kami, almost every time nadadaan kami ng mga store sa Macau, laging may pa-free taste, as in. And for this bakery na nadaanan namin, nagpapa-free taste sila ng beef jerky, which is one of Macau specialties. Like, super sarap. And normal pala ang free taste sa Macau. Sobrang generous nila. Kasi alam nilang madaming tourist sa Macau. So, don't forget to experience and try that out. And bumili na din kayo ng beef jerky and other specialties ng Macau, of course, to support Macau's tourism. Next naman, kukontinue ko na lang no to share the rest of the day in my life exploring Macau. So, we went to Macau Fisherman's Wharf. Sabi ko, kasi I want to check out muna the historical side of Macau. Kaya we started our adventure sa Macau Peninsula, sa top side ng Macau. And praise God, hindi umuulan that time. So we were really able to walk around and just enjoy kung saan kami mapadpad. And wow, grabe ang ganda nga sa Fisherman's Wharf. It's a mix of different cultural influences pala, starting with Rome. So pagpasok ko, sabi ko, wow, parang wala ako sa China. Sabi ko, parang akong nasa ancient Europe with all the ruins and stones. And then meron din kasi sila ditong version ng Rome Colosseum. So it was really nice. Kasi ang gaganda ng architecture pag nakikita mo, it's very photo worthy, mga napaka-IG worthy na mga spots din dito. So the Fisherman's Wharf, bali it's a whole place na puro may mga Roman medieval architecture and different types of architecture din. And in front of it was a Greek-inspired architecture naman, leading you to a more modern but classic European-themed location na puro naman house yung architectural design. So nakakatuwa kasi ang creative lang nang makagumawa ng tourist attractions. And meron din silang seaside view. So literal na Fisherman's Wharf, bandang seaside talaga nakalagay yung wharf. And eventually, palabas na kami ng Macau Fisherman's Wharf, we were walking na to go to Senado Square, which is also called Largo do Senado. So it's a historic and popular public square located in the heart of Macau. It's actually a UNESCO World Heritage Site, and the central area in Macau's historic center of Macau, which reflects the city's unique blend of Portuguese and Chinese culture. So, nung pagpunta namin dun, sabi ko, it's really like Europe, no, yung nilalakaran mo. Sabi ko, yung nasa Senado Square ako, malalaman mong nandun ka na sa heart ng Macau kapag naglalakad ka na sa may mga cobblestones na may mosaic pattern. So, ayun, super ganda kasi may mga pastel-colored buildings, tapos ang ganda, mukha silang mga dollhouse. And then in the evening naman, we also went to sightsee the beautiful hotel sa Macau Peninsula nung evening. We saw the Grand Lisboa Hotel na mukhang giant na pineapple yung architecture, and also the Wynn Hotel, which is a nice location to actually view the Macau to Taipa Bridge at night. Like, super ganda, nakaka-relax talaga tingnan, and I believe that if you're a city person who appreciates city views, ma-appreciate nyo talaga dito sa Macau. Kasi kahit sa ang sulok, may bright city lights, ang beautiful ng mga buildings, tapos wala pa masyadong tao. So it's like Las Vegas without the stress of being in a crowded area. And by the way, then sa Wynn Hotel, they also have dancing fountain shows every 30 minutes, so you can also check that out. And going home, we passed by the Macau to Taipa Bridge again, and nakita na naman namin yung Macau Tower at night na may ilaw, and it was so beautiful. And yeah, that's basically the day in my life that ends it, and that's it for today's video. O diba, naka-explore na tayo ng Macau and nakakuha ng tips. I hope you learned something, no? And for our next episode, we will explore the other side of Macau, which is the Taipa or Cotai Island as they call it. We will explore different cultures and the other places Macau has to offer pa in the modern side of Cotai Island. Always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira de la Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, and see you on the next episode.
5: Real Travels.
2: Value for money.
5: Food trip.
2: Accommodation na sulit.
5: Real Travels.
2: Because adventures are the best way to learn.
8: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

nga mao ang pag-Corinthianize sa maong dapit. Sa muto ka mugdili, sa panahong musandurot ang tao sa gipanagtawag o pag-Corinthianize niya ng dapita, nagkapasabot lamang usab ka ng may kagawasan sila sa pagbuhat sa tanang klasing buhat sa pagpakasala, ilabi na sa salang pagpakihilawas. Busa taliwala niya ng maong dunot nga background sa mga taga-Corinto o sa Corinto, gipambit Apostol Pablo ang maayong balita kanila. Nagapatindog usab siya o duha ka iglesia lokal na nandapita o sa wala madugay, nagsulat o duha ka epistola o epistol nga dito kanila. Si Apostol Pablo, miyadto niya ng dapita sa iyang ikaduhang misyonaryong paglakaw o second missionary journey. O din usab nagsugod ang iyang ikatulong missionary journey. O kini atong makitag mabasa sa Buhat Kapitulo 18, sugod sa uno ngadto sa versikulo 18. Busa, naghatagad ka na to, kinimong butanga sa basihan sa iyang pagpabilin sa Corinto, sulod sa usa ka tuig og tunga. Og din usab niya na himamat kining si Aquila og si Priscilla. Tungod kay silang duha, napalagpot man sa Roma o sa Romang dapit, tungod sa mando ni Emperor Claudius. Matod pa ni Suetonius, kanang maong mando o sugo, nahitabo tungod sa mga tumutumong ang mga Hudyo kuno, gipanamastamasan sa mga magtutuo ni Jesucristo niya ng dapita o gibibiyay. Busa, sa unang pag-abot ni Pablo dito o niya ng dapita, namulong dahin siya mismo diha sa ilang mga sinaguga. O as usual, ang riot mo'y resulta niya ng tanan. Sa tinood lamang, si Pablo sa kanunay nalambigit sa mga riot o revolusyon. Bisan sa ubang mga dapit, ang resulta sa iyang mga pagpangwali sa maayong balita mao ang paghibalik sa mga katawhan ngadto sa pagtuo sa matuod nga Dios. Sa matuod lamang, ang Corinto wala gayoy gipili. Og sa iyang ikatulong missionary journey, medto siya sa Ephesus. Og nanang dapita, nagmanagayaon pa ang missionary niyang mga buluhaton o missionaryo niyang buluhaton. Kinitungod siguro sa kamaturang kining dapita din ang Ephesus o Episo. Gawas noon niya ng dapita ang pagpaambit sa Ebanghilyo kumpara sa ubang mga dapit. Apan ganang kahimtangan ni Apostol Pablo, wala maghatag o gayuhan sa mga katawhang Corinto o kaigsunang magtutuo sa Corinto. Kinitungod kay linghod pa kayo silang mga magtutuo. Busa, tungod niya na gihangyo nilang mubalik si Pablo kanila. O gito bag-usab dayon sila ni Pablo niya na pinagi sa mga sulat, dili pinagi sa pag-adto siyang kagalingon. O sa wala madugay, may sulat usab sila kang Pablo isip balos. Uban sa pagpangayo o iyang mga unahuna, mahitungod sa politikanhong hilisgutanan. Maingon man sa relihiyon, sa domestic problems, maingon man sa hedonism o sa moralidad. O wala usab sila, pasag din ni Apostol Pablo gikan niya na. Hinon, wala nakita niya ng mga sulatan ni Apostol Pablo alang kanila. Apan ko na itong pagatunan o mayo ka ng mga sulatan ni Apostol Pablo ng ito kanila, nan, wala na nilain pa gawas nining unang mga taga-Corinto o ikaduhang Corinto. Ang sintrong butang ni ining maong epistola o epistol mao ang pagka-Dios ni Kristo. O mao kini ang importanteng masayran ta mga higalagigson tungod kay mao lamang ka na ang kasulbaran sa ilang mga problema o bisan sa itong mga problema karon. Atong makitagikan niya ng siya lamang gayod ang kasulbaran sa pagtulid sa ilang moral, mayon man sa social o sa ecclesiastical disorders sa ilang kahimtang. Ugikan usab niya ning mga sulat ni Apostol Pablo, atong makita ang matuod nga pagtulunan mahitungod sa pagabanhaw ni Kristo. Ug mao kanang mga butanga ang hinungdan kun nganong labihan ka importante kining mga sulatan ni Apostol Pablo ngadto kanila. O karon aniya kining hustong pagbahin-bahin nining libro ha mga higalagigson, ipaambit ko kini kaninyo aron kamo makasubay nini. Then una, sugod sa kapitulo 1, bersikulo 1 ngadto sa 9, ato makita ang salutation and thanksgiving nga gisgutan ni Apostol Pablo. Ikaduha, mao nga tumakita diha sa kapitulo 1, bersikulo 10, hangtod na sa kapitulo 11, versikulo 34, di nag-eskot mahitungod sa gipanagtawag o carnalities. O dayon, ato makita, din gisgutan usab niya na ang kahimtang sa iglesia ni Adtong Dapita. Ikatulo, mao ang gipanagtawag o spiritualities. Mahitungod kanila, din ato makita sa kapitulo 12 o 13.
din mao sa

0: Ab ang ilang espirituhanong gasa o spiritual gift. The spiritualities are far more important than the carnalities. Kinahanglan tang masayran nga sulod sa 1900 ka mga katuigan ang iglesia lokal sa Corinto. Wala gayud lungi sa mga kalisdanan. Nawad-an na silag tumong, kinitungod kay nawad-an na silag tumong silang kinabuhi o gikalimtan nila si Hesus Kristo. Busa tungod niya ng tanan, halos wala agad sila lungi sa nagkanilaing mga problema o suliran nga midangat kanila. O gabi ninyo mga kahigalaan o kaingsunan, ang atong kasimbahanan ng sabkaron, nagaantos usab sa ingon-ingon niya ng klaseng mga problema. Nagatuwa kong ang matuod nga suliran sa kaiglisyahanan ta karon mao kining pagkawala sa atong mga tumong o sa atong pagtutok ngadto sa kaugalingon ni Hesus Kristo nga nalansang sa cross, maingon man sa pagtutok nato sa iyang pagkadios. O ingon niya na ang ilang mga suliran kaniadto o kining problema ha o sulirana, suliran ta usab karong panahona. O karon mga higalagigson, isip intro, maulamang ganang mga butanga ang mahatago ka ninyo. O ganiya, masahon ko na ang versikulo 1, nining kapitulo 1 sa unang mga Korinto. Nga kanato nagaingon, si Pablo, tinawag nga apostol ni Hesus Kristo, pinaagi sa kabubuton sa Dios. O si Sustenes nga atong igsoon. Hinumdumanta ang pulong gikan ni diin, gisulat sa italic nga paagi, nga mao ang pulong tinawag nga. Di nagkapasabot nga wala kini sa orihinal tungod kay italic ang pagkasulat niini. Musa ang pagbasa ta niini ingon lamang unta nining pagiha si Pablo apostolis o apostol. Kini ang pagpaila kun unsang klasihang pagkaapostolis si Pablo. Ang Dios nga amahan mitawag ganiya og si Hesus Kristo midala kaniya ngadto sa dalan sa Damascus. Ang balaang espiritu sa Dios migiya kaniya taliwala diha sa kamingawan sa Arabia o gitawag siyang apostoles. Apostoles siya ni Hesus Kristo pinaagi sa kabubuton sa Dios nga amahan. Og mao kana ang pinakaimportanteng butang gikan niya ng tanan mga higala gigsoon. Busa mahinungdanon gayud kayo nga moingon kitang sa akong kaugalingon ako na ingon sa akong kahimtang karon. O unsa may akong kahimtang karon tungod sa kabubuton sa Dios. Unsa sitwasyon mo sa kinabuhi karon igsoon? Kun ingon ni ana ang imong sitwasyon sa kinabuhi, nan wala na ako ikadugang panianang tanan, gawas sa pag-ingon kanimong hinaot nga nagmalipayon ka sa imong Kristuhanong pagpangalagad. Ana ka ba'y mga kapakyasan sa kinabuhi gala? Ana man kun wala, luyo niya ng tanan. Tuohing ana kay kapahulayan, gikan ni ana. Si Pablo, anay kasiguruhan sa pag-ingon nga, ako, apostolis ni Hesus Kristo, pinaagi sa kabubuton sa Dios nga amahan. O garon ang pulong si Sustenes nga itong igsoon, nagapasabot lamang kining si Sustenes, ang igsoon tang tagadala sa mga sulat, gikan sa iglesia lokal sa Corinto, alang ngadto kang Pablo, nga nasa Epesos nagapuyo. O garon, anano sab siya diin, andam nga mudala sa mga sulat usab ni Apostol Pablo isip balos ngadto sa mga kaigsoon ng ana sa Corinto. Busa nagapasabot lamang kining siya mismo ang mipasulat usab sa iyang ngalan diha alang sa kasayuran sa mga kaigsoon ng magtutuo sa Corinto. Karon, aniya kining versikulo 2 akong ipalihan ng pagbasa nga matud pa. Alang sa iglesia sa Dios nga ana sa Corinto, kanila nga mga ginabalaan kang Kristo Jesus sa mga ginganlan nga balaan uban sa tanan nga nagtawag sa tanang dapit sa ngalan sa atong Ginoong Hesus Kristo ilang Ginoo ug ato usab. Matud pa niini, alang sa iglesia sa Dios nga naa sa Corinto. Gitawag kining iglesia sa Dios tungod kay siya ang arkitekto niya ng iglesia. Ang sentro sa maong sulat mao ang paggabalaan diha ni Kristo Hesus. Aniya sa Corinto ang maong iglesia o anaa sa Corinto ang maong iglesia apan ana kini kang Kristo. Ang mga katigulangang kaigsoonan niya ng maong iglesia dili mao ay pinakaimportante sa tanan kundili mao si Hesus Kristo. Busa unsay buot kay pasabot sa pulong Kristohanon, nagpasabot lamang kining ana kita diha ni Kristo. Bisan ana ka man sa Corinto karon o dinhi sa Pilipinas, ang pinakaimportanteng pangutana anabag kanimo si Jesucristo? Hinaot nga na. Si Pablo, nagatawag ganilang gipakabalaan tungod ni Jesucristo. Ang terminong gipakabalaan, gigamit kini sa nagkalainlaing pagi. Ilabi na sumala diha sa atong nakita sa libro sa mga Roma. O garoon din hinining libro ha, atong makita o nakita ang gipinagtawag o positional sanctification. Then, nagapasabot sa atong position o kahimtang diha ni Kristo. Sa dihang ang atong kahimtang, mana diha nahiusa sa Dios ng Amahan, o bisan diha ni Kristo na ligunta kanang maong kahimtang diha kaniya. Busa, sa panahong kiring maong pagkabalaan, konektado ngadto sa balaang Espiritu, nan, matawag ta kanang practical sanctification. Nasayran tagikan sa versikulo 30 nga si Jesucristo, nahimong balaan tungod ka na to, subay diha sa kalam o sa pagkamatarong, mayingon man sa kaluwasan. Siya mismo ang atong pagkabalaan o pagkamatarong. Sa matuod lamang makahigilaan o kaigsunan, dili ka makaadto sa langit hangtod nga dili ka maperpekto o perpekto nining kinabuhiya. Hinaon, dili usab ako perpektong pagkatao. Bisan dool-dool na sa pagkaperpekto. Ngani sa matuod, kung nasayod lamang ka mo kanako sa pagkasayod ko sa akong kaugalingon, siguro dili mo mamati kanako. Apan tagad una usab igsoon, kung nasayod lamang ako usab kanimo, sama sa pagkasayod mo sa imong kaugalingon, dili na unta usab ako magapambit kaninyo sa mga pulong sa Dios sama sa akong ginabuhat karon. Busa karon ang pulong sanctification o pagkabalaan mao kanay atong posisyon o kahimtang diha ni Kristo. Kung misalig ka na kaniya, siya mismo ang muhatag niya ng maong pagkabalaan kanimo higala gigsoon o ang kaluwasan maanaa kanimo karon. Nga samag anaana kanimong daan, milyong mga katuigan na ang milabay. Kana tungod kay luwas ka na diha ni Kristo. Ug wala na laing pagi, gawas niya ng mga butanga. Aduna usab kita'y gibrang tawag o practical sanctification. Ganina, positional sanctification ng atong gisgutan karon, practical sanctification na usab. Kining mga magtutuohang anaa sa Korinto, samag dili matawag nga nangabala ang magtutuo. Kini tungod kay sa magdili kayo kita makita og mga buhat sa balaang Espiritu sa ilang kinabuhi. Apan ingnon ko kamong nabalaan sila posisyonale diha ni Jesucristo. Sumala sa atong nabasa tinagaingon kanila nga mga ginabalaan kang Kristo. Sa makausap pa ani ano sab kining pulungang kanila nga din gisulat sa italikang paage nga sa ato pa wala kini sa orihinal. Sama kang Pablo nga gitawag sa pagka-apostoles, sila ginatawag nga mga balaan, maingon man usap kita. O wala ta kini maangkon tungod sa atong mga binuhatan kundili, tungod kini sa atong posisyon o kahimtang diha ni Kristo. Ang pulong balaan, nagkapasabot kining nilain alang sa Dios. Ang matagusang magtuto, nilain na diha ni Kristo. Pananglitan, ang pans o ang bisil, nga ilang gigamit diha mismo sa tabernakulo nga sa wala madugay ilang gigamit diha sa templo gitawag kining balaang bisils o panudlanan. Busa karon unsay basyanta nga ang mga anak sa Dios nahimong balaan kini sa basyang galamiton usab siya sa Dios. Ingon niya ng posisyon na usab ang anak nato karon aniya kining mga pulong din kanunay nga gigamit ni Apostol Pablo isip pasiuna sa mga sulat din mawang pulong ang grasya o ang pagpakigdait o pakigdait. Masamatod pa din sa versikulo 3. Ang grasya kaninyo o ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan o sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong grasya o ang pakigdait kanunay niyang gigamit sa gikingon ko na. Ang pulong grasya o sa Grego charis mao'y pulong nga kasagarang gigamit niadtong panahuna sa mga katawang Grego. O ang pulong pakigdait sa Hebreo gitawag kining Shalom. Gigamit kini diha sa relihiyoso mga bahin. O kining duha kanunay nga gigamit ni Apostol Pablo. Kita nang luwas pinagi sa grasya sa Dios og nasayod kita ni ana. Og kini usa ka buhat diha sa gugma. Busa sa dihang giluwas kita pinagi sa grasya sa Dios, nan natural lamang nga maanak nato ang pakigdait nga gikan kaniya isip Dios. Busa, gidawat mo ba si Kristo sa imong kinabuhi higala? Kun imo na siyang gidawat, nan karon anaa na sa imong kasing-kasing. ang kalinaw tungod kay gilubong na ang imong mga sala uban ni Kristo. Matod pa sa Roma 5:1. Busa, sa gipakamatarong kita tungod sa pagtuo, may pakigdayat kita sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang pulong grasya o ang pakigdayat mo'y duha kadaggo kayo mga pulong na kanunay gigamit ni Apostol Pablo. Karon, din sa versikulo 4 matod pa, nagkapasalamat ako gihapon sa akong Dios, mahitungod ka ninyo tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kaninyo diha kang Kristo Hesus. Matod pa nini, diha kang Kristo Hesus. Kinitungod kay nangkunta ang panalangin diha lamang ni Kristo. Gipanalanginan kita sa tanang panalangin espirituhanon sa langit nung dapit diha kang Kristo. Matod pa usab sa Episo 1:3. Busa si Kristo kinahanglan gayong tawgong Kristo Hesus. Christ is his title while Jesus is his human name. Christ literally anointed, which is the official appellation of the long promised Savior. Busa, mas tukma ang pagtawagan niyang Kristo Hesus kaysa pagtawagan niyang Hiso Kristo. Mingon si Pablo kanatong wala siya masayod kaniya diha sa unod nga bahin. Hinon, mamahimong nakakita siya kaniya samtang gilansang kini sa cross. Ang panangunang higayon gayod nga nahimamat siya si Kristo, kini niya itong nabanhaw na siya o nabanhaw na si Kristo. Busa alang kang Pablo, siya ang Diyos sa kahimayaan. Busa, kanun na niyang gigamit ang pulong Kristo Hesus kaysa pagtawag kaniyang Hiso Kristo. O karon din niya sa versikulo 5, kay kaniya gipanagdato kamo sa tanan nga butang, sa tanan nga pulong, o sa tanan nga kahibalo. Mao kini ang buhat ipasabot ni Pablo sa iyang pag-ingon sa 1 Corinto 3:16. Papuya ang pulong ni Kristo diha kaninyo sa kadato gayon. Diha sa tanang balaan, diha sa tanang kaalam nga magtinudluay o magtinambagay kamo ang usa ug usa uban sa mga salmo, mga ambahan, mga alawiton nga espirituhanon nga nanagambahan kamo uban sa grasya sa inyong kasing-kasing ngadto sa Dios. O karon ang bersikulo 6 nagaingon, hangtod na sa city, maingon nga ang pagpamato di Kristo na paligon diha kaninyo sa paggagi nga walay makulang kaninyo sa mga hiyas nga nagahulat sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang pulong nga nagbuhat sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesus Kristo, nagapasabot nga kinahanglan si Kristo ang sintro sa iya, sa ako og sa imong kinabuhay unta. Karon, tini sa bersikulo 8 matod pa, nga magapaligon usab kaninyo hangtod sa katapusan aron kamo dili mabadlunganon sa adlaw sa atong Ginoong Hesus Kristo. Matod pa nini, dili mabadlunganon o blameless. Wala siya moingon nga dili na masayop. Daghan ang nagatuong masayop gihapon kita ug matuod kana. Apan dili kita ang mabasol niya ng tanan aron kamo, matod pa, dili mabadlunganon sa adlaw sa atong Ginoo. Ang pulong sa adlaw sa atong Ginoo o sa atong Ginoong Hesus Kristo, wala lamang magapasabot niya ng mga adlawa kundili bisan sa adlaw sa iyang ikaduhang pagbalik aron sa pagguha sa tanang membro sa iyang lawas. Talago ng Dios mga higalagigson, mao lamang kini mga pulonga ang akong mapaambit kaninyo gikan nining unang mga taga Korinto. Hinaot ka kini, naghatag galigo ng kadasig sa mata ko sa kaninyo. Magampo kita. O Diyos, gagamhanan dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong mga pulong. Hinaot ka ikaw magkapadayon sa pagpaligong nini sa mata ko sa kanamo aron among makita o Diyos ang mga importanteng butang gabot mo nga mong maseran hangtod ni mga orasa. Salamat sa mga kamaturan nga mong nagkitag natunan gikan nining kapituluha 1 sa unang mga Korinto. Sa akong gikaingon na o Diyos nga mahan, hinaot kay ikaw magpanalangin nini sa mata ko sa kanamo. Tungod kay ang imong mapulong, kanunay gayon nga nagamay-may kanamo o nagaligon kanamo sa tanang nga panahon. Busa ka ng tanan, among gipasalamatan. Kining tanong giyampong gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla ug sa tibuok kalibutan pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM Agapay ng Sambayanan og 98.7 DZFE FM The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMR AM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Ug sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM Radyo Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM Unang Tugon ng Pamayanan. Sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
3: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Sa Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Madunggan sab pinaagi sa among online streams ug mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hangtod ang tanan, makadungog.
4: Ang programa nga ang Pulong sa Siningadlaw ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang Pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa Pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0929-820-7609. Liwaton ko, 0929-820-7609. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyong adlaw kag oras. Ini ang programa nga ang Pulong sa Siningadlaw. Madamo gid nga salamat.

Maistorya sang isa ka monk nga nagpahibalo sa iya makaupdanan sa sulod sa simbahan nga sa masunod niya Domingo sang gabi siya magawali na hatungod sa pagigugma sang Dios. Sa paglabot sang Domingo sang gabi pa, nagtipon ang mga miyembro sa pagsimba. Kagang ginhimo sang monk, ginpasiga niya ang kandila kagindala ini sa cross. Ginpasigahan niya ang tunok-tunoko niya koruna, kagimpasigahan ang duha kakamot niya may pilas. Kagimpasigahan man ang pilas sa iya kilid. Kagsang matapos niya pakita ang mga pilas ni Jesus, gimpatay niya ang kandila kag nagpanaog, kag nagtakop sa isa kapangamuyo. Indi bala amoy na ang paghigugma ni Kristo Jesus sa imo kag sa akon? Karon pamatian naton si Pastor Mark Obidusa sa programa Ang Pulong sa Sininga Adlaw.

0: We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: And from sunny Southern California, the Far East Broadcasting Company presents
2: We Can Do It!
1: Ate Maru. This is the third program in the month of May. Mm-hmm. Looking forward tayong lahat no, sa isi-share sa atin ni Sister Gemma. Nakakatuwa ang atin nakadalawang programa. Lagi ako nakikinig doon sa mga sineshare niya. Very meaningful at napakaraming mga insights ako natutunan.
2: Exactly,
1: ano,
2: yeah. Mm-hmm.
1: At nabibless tayo. Alam ko mga manunood at kapakinig, alam ko na pagpapala din po kayo. Pero Ate Maru, kamusta ka itong buwan ng Mayo? May kasabihan sa Pilipinas, tuwing Mayo, ang mangga ay makikita sa bawat tindahan.
2: Nako, sinabi ko sa iyo, mag-i-enjoy tayo ng mangga dyan. At alam mo naman, the best mangga sa atin
1: ay.
2: It's from, what island is this?

0: Kasi
1: And
0: dati
1: then,
0: puro ako. But this time, I give love. Natututo ako mag-give love. Parang ganun po ba? It's out of my parang boundaries na ito eh. Na ano.
1: Praise the
0: So,
1: Lord. Praise the
0: lahat
1: Lord.
0: talaga sa Diyos. Lahat po ito galing kay Lord. Lahat. Na
1: Amen. Amen.
0: pinahumble niya talaga ako to for His glory. For His
1: Hallelujah.
0: glory. For His greater
1: Hallelujah.
0: glory po talaga.
1: Sister
0: And,
1: Gemma, let me share this with you very quickly. Ano po, now that we're highlighting the life of si Ethan.
2: Ethan.
1: It was in 1978. This was a long time ago. Nandun kami sa, it is called London, Ontario, sa Canada. Meron isang pamilya doon, Dukeshire family. That's the last name. Alam mo, noong sila'y binigyan ng Panginoon ng kanilang anak, ganun din, may Down syndrome. Alam mo, naging effect sa kanila, nag-adopt pa sila ng 6 more
0: Oh, wow.
1: Na may Down syndrome. So they have a perfect set of 7 children na may
2: wow.
1: Down syndrome. Pag nagpupunta sila sa church, they're such a blessing, the Dukeshire family. And of course, their children, I don't know how they're doing right now, but na-remind ako noong sitwasyon na yon. Alam mo, isa sa mga nakita ko kay sa Dukeshire family, ang pangalan na nakita si Dwight, and then they adopted 6 more. So they had 7. Now, nakikita ko yung joy of the Lord sa kanilang mukha. Same joy that I saw in your face nung una kita nakita nung nag-log on tayo.
2: Oh, wow.
1: Meron
0: It's the
1: kang,
0: grace of God.
1: Oh,
0: yes.
1: You have that aura of the grace of God in your life.
0: Thank
1: Really,
0: you,
1: just looking at you right now. Looking at you right now.
0: Mm-hmm.
1: Napagpapala mo
0: God.
1: Kami. And also sharing the story of Ethan at kung paanong ang nakikita mo dito ay ang biyaya ng Panginoon. Alam niyo sa kanila, ano po, ang tingin lang natin, nako, wag tayong kakagat sa ganito mga kaisipan. Nako, kawawa naman yung ba? No, actually, sa tingin nila tayong kawawa eh. No, ha? Kasi sabi na ko, tinan mo ito mga ito, may mga problema, ha? Kami, wala kaming problema. Nice ko rin i-share sa inyo isang perspective nito. I'll be kind of theological at this time. No? Alam niyo ba na secure na secure na secure ang eternal life ni Ethan. Napaka-secure. Magkakaroon ka nga ng isang anak na normal. Eh. Magiging loko naman yan. Tapos tatalikod sa Panginoon.
0: Yes.
1: Tapos this person will be lost for eternity. Eh?
2: Yes.
1: Pero tinan mo, kay Ethan, pinili siya ng Panginoon. At hindi lang yon, hindi lang yon. Kay Ethan, hinding-hindi kanya iiwanan. Sapagkat
0: Prince,
1: Ethan will be there for you, actually.
0: Yes.
1: For life yan, ha? Talagang wala ka problema na hindi sa pag nag-asawa yung mga anak natin para nawala sila sa atin. Pero Ethan will be yours at kasama mo siya for life. Kaya napakaraming blessings. Pag tinignan natin, napakalaki pagpapala. Pero I'm sorry, I had to interject that. I had to I apologize for interrupting what you're about to say. Pero si ang sinasabi ni Ate Maru, mga manonood, mga tagapakinig, ano po? Marami ang dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, iba-ibang klase, ano po? Pero pakinggan niyo si Sister Gemma, pagkat meron pa siya mga ibabahagi, tulad ng pagkakasabi ni Ate Maru, paano mo na-deal ito, paano mo na-handle ito, at ano maipapayo mo doon sa mga dumadaan, sa mga challenges sa buhay?
2: Yes.
1: Ate,
2: sige, Jim. Take it away.
0: Yeah. Gaya nga po ng sabi ko, prayers lang po talaga. Just hold on to God. Wala na pong ibang ano, yun lang po. Hold on to God. And just trust Him. Just trust Him. And then huwag po tayong ano sa tao. Huwag tayong maging people pleaser.
1: Ay,
0: don't listen.
1: Totoo yan. Totoo yan.
0: Yeah, sa ano na makikinig ka, ganyan. No, no. Just trust Him. Yes.
1: Don't let this. Alam niyo, may mga tao kasi they let people's opinions define them. Kung ano yung sinasabi ng tao, inang mas ano pa sila eh, mas concerned pa sila sa opinion ng tao, sasabihin ng tao kaysa sa sinasabi ng Diyos.
2: Correct.
1: Ang mahalaga kung ano yung sinasabi ng Diyos at kung alam niyo, it all boils down to yung tinatawag na identity and self-worth. Kung pwede pagsasamahin ko yung dalawang
2: yan. Yes, yes.
1: Ang ating identity, hindi ito sa definition ng tao. kundi sa kung ano.

0: Okay, so balik kita. So Transformers, number one, they are deceivers. But by the way, nag-break kita kagi na, no? Kag nagapangagda kita nga unta, no? Na maangko natun, tuuan natun si Jesus, nga atun Diyos, kag personal nga maluluwas, no? Kag basi mamangkot ka ti, Pastor, kay natuuan ko na si Jesus, ano ang nagakadapat ko ngayon para mangin mapinuslanon ako, no? Abiyan pangita dira within your community, ang isa ka Bible-believing church, no? Kag isugid dira sa alagad sa Ginoo, kung paano ginagamit ang ining broadcast, no, ang Facebook Live, ang Radyo DYBS, ang Radyo DXKI, no, kag mag-alagad ka sa Ginoo, no, upod sa sinang iglesia, kag magtubo ikaw upod sa ila, no, and another thing, kung naluwas ka, sugiri ang iban, no, kay Jesus. So Transformers, gin-describe sila ni Apostle Paul as they are deceivers. Number two, they are also darkness. So, hindi lang sila deceiver, they are darkness. So, nung hambal dire, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Huh? So, nagapakuno-kuno nga angel of light, but really, they are not that light, but they are of darkness. Delikado mga kauturan ko sa Ginoo, no? This is why nga halong gid kita, no? Sila isang Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So they are workers. They are deceivers, deceitful workers, and they transform themselves into the apostles of Christ. But they are also workers of darkness. They are not of the light. They are just transformers, no? Nagapakuno-kuno lang. This is why nagambal kita kagina. Grabe ang deception ni Judas. Wala gidya kabalo ang unsi. Wala gidya kabalo ang mga kababayenan nga nagaupod-upod sa ila. Ang nabalaan lang nila, sang masilingin dati, si Apostle John sa The Gospel of John, nga may mga refleksyon na siya. Kay ti, kunaton lang daw, ang pagsulat ni John, reflective na niya, wala siya na-rate sang amuyad itong nagkakalatabo, kuti may mga analysis na, may mga conclusion na si John, no? Kay wala lang yan si John nagpahayag sang narrative, nag-reflect siya sang nagakalatabo, no? The fact is, kung inyo na dumduman, si Judas, nagkumod siya, no? Yan to walang babae nga nagbuka sang alabaster box, ka nagambal si Judas, buka nugon sang perfume, tani na baligya pa ni isa katuig nga sweldo ni, kaginhatag sa mga pigado, no? Ginambal to yan ni John, no? Kay si Judas, siya ang nagakapyot sang kwarta, kagkawatan siya. So, balik kita, no? Sa deception, balik kita sa darkness. Hindi bala, siling sa aton mga katigulangan, ang mga kawatan, butigon. Kag ang mga butigon, kawatan. No? And sometimes, ikaw kag ako, nagiging guilty of this offense against God Himself. We are also deceivers. So, hindi mo pag ikabigon ang imo kaugalingon nga immune ka sang sini nga scheme sang aton kaaway, no? Because from time to time ikaw kag ako nangin galamiton man sang aton kaaway nga si Satanas, no? In one way or another, nagiging scammer man kita, manuginto kita, no? So this is why halong gid kita, sa aton nga mga ginahimo, because we will give account unto our God. Maginulsul na kita nga daan. Kag itugyan gyud naton ang aton panguna-una, ang aton tagipusoon sa Ginoo. You know? Ang mga mapait, kag mga masingkal nga mga statement ni Jesus, hindi iya sa mga makasasala, kundi sa mga religious people. Nagapakuno-kuno, but they are deceivers. Nagapakuno-kuno, and they are of darkness. And that's number two. And then number three, they are also depraved. Nga naghambal kita depraved, sila hindi rin sa verse 15. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness whose end shall be according to their works. So, mga kauturan, mga kaabyanan, these transformers, these mga traidor, these nga mga nagapagamit sa aton kaaway nga si Satanas, they are depraved. They are not of righteousness. They are not of the Lord Jesus Christ. Pero gapakuno-kuno sila. Kagunato na dumduman, di bala, coming judgment day, may maghambal sila. Sige, Lord, Lord, hindi bala nag-preach kami sa imo, nag-heal kami sa imo ngalan, gintabog namon ang mga panulay sa imo ngalan, ano nga ba ni Jesus? Depart from me, for I do not know you. So, masakit ini, especially sa aton nga mga manugwali. Madamo sa mga manugwali, madamo sa mga, kung ato lang taon, they are ministering, yeah, Lord, nag-prophesy kami in your name. Lord, nagpangayo kami in your name. Lord, ano nga ba ni Jesus? Again, depart from me. I do not know you. And Jesus is not talking about those masaling kita mga sinful people, but Jesus is talking about religious people. So, basi religious lang kita. But the righteousness of Christ, wala natun ma-embrace. Wala na input sa imo kag sa akon nga. Kay hindi matuod nga kita nangin tumuluo ni Kristo Jesus. Hindi nangin matuod that we are adopted children of our Father in heaven. We are just deceiving our own selves. So, this is a warning to all. Because base, in one way or another, nangin, galamiton kita sang atong kaaway na si Satanas. I hope and I pray that let us confess our sins before Him because He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. But in the meantime, I pray nga kabaygid mangin sincere kita sa aton pagpangalagad sa Ginoo in such a way nga hindi kita maging kasubong kag mangin galamiton lamang sang aton kaaway nga si Satanas. Because ang mga galamiton ni Satanas, they appear as ministers also of Christ, but they are deceivers. They are of darkness and they are depraved. So therefore today, I hope and I pray, let us make ourselves right with God. Revisit sang imo, sang altar, sang imo tagipusoon. Kilalaha ang imo kaugalingon nga ikaw makasasala. Pangayo sang kapatawaran sa atong Ginoo. Pinulsuliin ni nga mga sala. And rededicate yourself to God. Madali na lang magakariliwan ang atong maluluwas na si Kristo Jesus. Kag magpakighusay kita tanan. I hope and I pray na hindi kita maisipan sa itong ginhambal ni Jesus, depart from me. Wala ako makakilala sa inyo. So, that is our lesson for today. Transformers. Amo ini mga traidor in the latter times and they are deceivers. They are of darkness and they are depraved. Wala nagakaulugan nga alagay ka sa Ginoo, hindi ka nagiging scammer. Di kabalo kita sa mga scammer ni. They appear sincere, pero ang ilang motibo gali hindi mo. But they are gali mga instruments of Satan himself. Let us pray. Thank you, God, O Father in heaven, sa mga lessons nga mo na learn from your word. Oh, that I pray, nga kami, nga mga tumuluo ni Kristo Isus, ipahayag namon ang mensahe sang kaluwasan sa bugos ng mga katauhan nga amon malambutan. And that you bless us with the blessings of salvation. May our lives will also be a blessing to others, especially those persons nga wala pa nakakilala sa kay Jesus, nga ila Diyos kag personal nga manluluwas. I even pray, O Father in heaven, as we await for the coming again of our Lord and Savior Jesus Christ and the coming rapture, may this earth will be filled with the knowledge of your glory, just like the waters fill the sea. In Jesus' name, Amen. Adyan, utod, ako inyo alagad sa kahanginan, Pastor Jun Luces, Associate Minister sa Mansilingan First Baptist Church, Bacolod City. Kung mayara ka mo nga mga pamangkot, mayara ka mo nga mga comments, or mayara ka mo nga mga prayer requests, you can reach me at my phone number, 0918-922-4795. Again, 0918-922-4795. Good day and God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180

hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At siyempre tayo po ay nagpapasalamat sa muli na naman pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At tayo po ay nagpapasalamat din sa lahat po ng ating tech team na nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay inyo pong masubaybayan. Yan po ay gamit man ang radyo, yan man ay sa internet. Ano po, maraming online platforms. Nandyan po ang 702-DZAS-FEBC Radio Facebook page. Nandyan din po ang 1143 DZMR Facebook page, o kaya i-check nyo po sa inyong mga local radio stations na kung saan tayo po ay nasusubaybayan, at maaari na sa kanilang official Facebook page ay meron din po ang ating programa. At syempre nandiyan po ang YouTube at iba pang mga online platforms. Meron din po tayong streaming app. Ano po? Kaya subaybayan po natin ang ating mga pagtatalakay. Yung streaming app po natin ay yung FEBCPH Stream. Ano po, maganda po yan. Para po kayong may radyo niyan, pero ang gamit niyo po ay ang inyong gadget. So sa atin hong pag-aaral ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang elemento ng paglago sa buhay espiritual. Ito po ay yung ating mga boundaries. Importante po ang pagkakaroon ng boundaries dahil kadalasan po, hindi yung intensyon ang kulang eh. Minsan gusto natin talagang lumago. Ang problema, wala po yung kinakailangan para tayo po ay lumago. Gusto natin ang pagbabago pero wala yung paraan para ito po ay mangyari. So ang mahalagang makita po at maunawaan natin dito, yung boundaries, responsibility po natin yan. At sanay po tayo dyan kung tutuusin eh. Halimbawa, ano, sa ating mga tahanan, di ho ba, meron tayong mga gate, meron tayong mga lock, meron tayong pinto. O bakit? Eh ang purpose po niyan para yung mga hindi dapat makapasok ay hindi dapat makapasok. Misa naman, kung may alaga kayo, yung hindi dapat makalabas, ay hindi dapat makalabas, di ho ba? Kaya nga, napaka-importante na maintindihan natin na talagang kung tutuusin, alam naman natin ang value, ang importance ng pagkakaroon ng mga boundaries. Yun nga lang, pagdating po sa ating spiritual life, ito kadalasan yung kulang, no? We don't set boundaries. Kaya hindi nagkakaroon ng mabilis na paglago. Sa paanong paraan? Well, one, maaaring hindi po natin alam ano ba yung pinoprotektahan natin. Di ho ba? Siyempre, pag hindi mo alam kung ano yung pinoprotektahan mo, paano mong poprotektahan yun? So, kailangan may malinaw po tayo.

0: tayong parameters. Ano yung tama, ano yung mali, ano yung hindi dapat. So, we set the boundaries based on that. Paminsan po, yung boundary may come in the form of a predecision. Ibig sabihin, meron tayong mga pagpapasya na ginagawa bago pa man dumating yung panahong tayo po ay magde-decide. Predecision po ang tawag dyan. Kasi minsan, ang hirap ng magdesisyon pag nandun ka na eh. Kaya may mga times po na kahit wala ka pa dun sa sitwasyon, ngayon pa lang, you make your choice already. Para pag dumating po yung sitwasyon, alam mo na hindi mo na gagawin yun. Sapagkat nasettle mo na sa iyong isip, sa iyong puso, na hindi nga marapat na ito po ay gawin. So that's predecision. Pangalawa, anong klaseng boundary? Iba-iba po kasi, no? May mga tao na they just need to be reminded. At yun ay form na rin ng boundaries. No? Kaya paminsan po, halimbawa may mga tao that they would have verses sa kanilang gadgets that would serve as reminders. Yan po, pag naalala na nila yan, they know na hindi dapat, ano yung dapat, ano yung hindi. What else? May mga tao naman that may need something more than that. Kasi depende nga eh, kung may kahinaan ka at hindi mo kayang mag-isa, you may need to set boundaries in the form of accountability. Dahil kung hindi mo kayang mag-isa, eh kailangan mo talaga ng katulong dyan. At yung mga katulong na yan, they secure, they safely surround you so that yung harm, maaaring harm from other people or harm coming from yourself, okay, may not be inflicted. So, mahalaga yung boundaries na ito. So, unawain natin bakit kailangan. So, una, sa John chapter 10, verse 10, ang sabi ko ng passage, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. So mula po sa talatang ito, makikita natin na ang Diyos po ay interested in giving us a rich and satisfying life. In fact, sa isang pag-aaral natin, na itanong ko po kung kayo papipiliin sa pagitan ng dalawang nilalaman ng talatang ito, ano ba sa inyo yung purpose ng magnanakaw, which is to steal, kill, and destroy, o mas pipiliin po natin yung rich and satisfying life? Abay, obviously, ang pipiliin natin is the rich and satisfying life, di po ba? Pero bakit sa kabila na ito naman talaga ang desirable, ito yung dapat, ito yung gusto, eh bakit hindi lahat yan ang nararanasan? Ang simpleng kasagutan po dyan ay dahil nga may mga pagkakataon po na bagamat yan ang gusto natin, meron tayong sinful nature at ang kaaway po ay kumikilos para kung ano yung makakasama, makakasira, yan po ang nangyayari sa ating buhay. So, may pagpipilian. So, anong nakaka-apekto sa pagpili? Ito po, ang sabi sa Galatians 5:17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Magkalaban. Merong parte ng ating pagkatao na gustong gumawa ng masama. At merong parte ng ating pagkatao na gustong gumawa ng mabuti. May sinful nature tayo. At dahil po sa sinful nature na iyan, hindi po sapat yung alam mo lang kung ano yung tama. You have to overcome the sinful desires. Kaya po, pag alam natin ganyan ang reality ng ating buhay, then we will know how to better address the issue. Kasi kung alam natin may kahinaan tayo, di obviously, alam din natin kung paano haharapin ito, di po ba? Kaya nga napakahalaga po that we set boundaries. So, ano ba nangyayari pag may boundaries tayo? Let's look at the benefits para lang makita natin na bagamat challenging at mahirap nga ito, but it is necessary. One, we have improved self-confidence and a healthy self-image. Isang malaking bagay po para sa atin na maunawaan ano ba yung plano ng Panginoon sa atin, and we make decisions that are aligned with what God wants us to experience. Ang nagiging problema po kasi paminsan, pag bombarded tayo ng negatibong bagay, we don't filter out kung ano yung pumapasok sa isip natin, it dictates our behavior. Sabi nga eh, yung ating belief determines behavior. So ang isang battleground po is the battleground of the mind. Kaya nga, hindi ho ba, pag meron tayong mga pinanunood, pinakikinggan, na mga negatibo, hindi tama, ano nangyayari later on? Pati yung pag-iisip natin, apektado. At hindi lang yon, yung ating desisyon, apektado, at nakagagawa tayo ng mga bagay na hindi po tama. Kaya importante po na ating maunawaan na kung paano natin haharapin ito. So, ang challenge po sa atin is to understand ano ba yung benefits nito. Okay? At sa gayon, ma-encourage po tayo to set the boundaries. Pangalawa, when we have boundaries, we can focus on what is more important. Hindi kalat-kalat, di po ba? Alam niyo, ang isang malaking problema natin kadalasan, yung hindi importante, nabibigyan natin ng mas maraming panahon. Eh, di ba, sa modernong panahon lang, tingnan niyo po, may gadgets tayo. In fact, bago pa nga nagkaroon ng gadget, ang problema ng tao, ang dami ng kaabalahan, di ba? Hindi na nga tayo makafocus sa kung anong dapat pagtuunan. Dinagdag pa yung gadget. So, ano po nangyari ngayon? Dahil po sa mga gadget na yan, hindi naman natin sinasabi na puro mali at masama ang dinulot, pero ang sinasabi lang po natin, hindi ba't paminsan po, dahil dyan easily we get distracted because distraction is just within our reach. Nandyan lang eh. Gusto mo ng entertainment, nandyan. Gusto mo shopping, nandyan. Gusto mo ng games, nandyan. Nandyan lahat. Kaya nangyayari ho bandang huli, kinakain yan yung panahon natin. Kinakain yan yung oras natin. At ang nagiging resulta po niyan, nagkakaroon tayo ng problema dahil yung dapat gawin, nauubusan tayo ng oras at lakas doon, yung hindi dapat gawin, doon tayo nakapagtutuon. Kaya challenge po talaga para sa atin to really evaluate, set boundaries, dahil pag hindi tayo nag-set ng boundaries, magugulat kayo how much time is wasted. Meron po akong isang nabasa, no? And this is true if you do your own computations. Now, halimbawa daw, you are using your gadget, or sabihin na natin, kung walang gadget, yung bang meron kang sinasayang na 2 hours per day. Sinasayang, meaning it's not productive, it's not helping, you're wasting 2 hours a day. At sa panahon po natin ngayon, I would say na palagay ko maliit yung 2 hours. But let's just assume, for the sake of argument, it's just 2 hours a day. Alam niyo ba na yung 2 hours a day, gano po karaming oras yan, sa loob lamang ng 12 araw, you have already wasted one whole day, 24 hours. So, roughly, sa isang buwan, you are wasting 2 days, 2 full days. Sa isang taon, you are wasting 1 month. Ganun po katindi, ano? So, sa dami po nang nawawala sa ating buhay na mga oras, magugulat po tayo na ganun pala karami ang oras na nawawala sa atin. Kaya napaka-importante po that we are mindful of this, dahil pag hindi po natin talagang hindi tayo naging conscious dito, ang mangyayari po rito, mga kapatid, is that we will end up wasting a lot of time. Kaya ang challenge po para sa atin is to set boundaries, dahil without these boundaries, there is always that tendency to be distracted, there is always that tendency to waste resources, there is always that tendency to major on the minor and neglect what is more important. Okay? Ano pa? Ito pa po. When we set boundaries, we also prevent yung pong mga unhelpful and maybe negative influences sa ating buhay. May mga influences po na hindi naman nagtutulak sa kasalanan, but they influence us to remain stagnant. Yung bang walang growth, walang improvement, walang development. Kaya ang challenge po dito, mga kapatid, ay kinakailangan mag-set tayo ng boundaries dito. Dahil pag hindi po tayo nag-set ng boundaries, patuloy lang yan eh. Naalala ko no, sa isang dinaluhan naming seminar on gadget addiction, talagang tinawag po na gadget addiction. Addiction. Ibig sabihin po, lalong-lalo na sa mga bata na mayroong excessive use ng gadget, even with adults, it is an addiction. At dahil addiction po yan, it will not by itself be removed. Hindi po mawawala ng kusa. Addiction nga eh. So you have to do something about it. Intervention must be done. Kung hihintayin mo lang na mawala ng kusa, malabo. Kaya kinakailangan po meron tayong wastong aksyon para dyan. Kinakailangan po meron tayong wastong pagkilos para po dyan. Kaya yan po ang hamon para sa atin. Ano? So, yan ang isang challenge. Now, isa pang bagay na kinakailangan nating maintindihan na ito pong ating boundaries na ito is not only to prevent intrusion, but to make sure that we create space for growth. Alam niyo po, may mga gusto tayong gawin paminsan, but we don't have the time, the energy, or even the resources to make it happen. At bakit? Kasi allocated na eh. Ang oras po, sa totoo lang, hindi naman dumadami oras eh. Maaring dumadami yung pangarap mo, but how will you be able to accomplish all these things in a limited time? Parang ganito lang ho, di ba? Pagka New Year, meron tayong tinatawag na New Year's Resolution. Familiar naman tayo dyan, di ba? Alam niyo ba na maraming tao tumigil na kagagawa niyan? Kasi sabi nila, Pastor, copy-paste lang eh. Ito rin yung last year. So ang tanong, bakit di mo nagawa last year? Ito po ang simpleng kasagutan, mga kapatid. Ang problem kasi, gusto nating magdagdag ng improvement, ano yung mga bagong gagawin, pero wala tayong inaalis. So if you have 24 hours in a day, nagdagdag ka ng gagawin, ang mangyayari po dyan, kung wala kang ibinabawas, wala kang inaalis, eh pahirap ng pahirap gawin yung gusto mong gawin kasi ang dami na nga. Overloaded. So sometimes, ang kailangan is not to have more dreams, not more ambition, not more things to do, but to limit what we will do. Ano yung mga titigilan na natin? Ano yung mga hindi na natin gagawin? Ano yung mga ihihinto na natin? Yan po ang challenge dyan. Kaya ang importante po ay tingnan natin maigi. Ano po yung mga kailangan natin gawin, ayusin? Ano po yung kinakailangan natin i-improve? Para sa ganoon, ay doon tayo mag-tuon. Kasi pag wala po tayong inaalis at dagdag tayo ng dagdag, it will truly congest our time, our schedule, and even yung ating resources. Kaya hindi ba kayo nagtataka paminsan, ang ganda-ganda nung gusto nyong gawin pero hindi magawa-gawa. O bakit? Eh kasi wala na kayong lakas eh. Wala na kayong time. So we need to allocate time for that. So, how do we do this? One, kailangan natin maunawaan po, boundaries are necessary. Kailangan natin ito. Kung gusto po nating protektahan kung ano yung importante, kinakailangan po we set boundaries. Ngayon, pag alam nating mahalaga ito, bibigyan po natin ang tuon ito. Pero the moment na hindi natin makita yung importansya, pabigat ito eh. Kasi para bang ang feeling mo, why will I limit myself? Kailangan maintindihan mo, you're doing this for a reason. Parang sa bahay, halimbawa, naranasan po namin, manakawang kami. Opo, may bakod po kami, kaya lang naakyat. Ngayon, pagkatapos po nun, siyempre, vulnerable. Alam nyo, pag nanakawang kayo, iba yung pakiramdam eh. Talaga bang, dalawang beses po bumalik eh, same night. Talagang para bang ang feeling mo is, hindi ka mapakali. Dahil alam mo, as long as wala kang ginagawa dun sa boundary na nilagay, yung harang, yung gate, o yung bakod, uulit at uulit eh, kasi it's still accessible. So talagang may mga gabi po na binabantayan mo yung dinaanan, tinitingnan-tingnan mo, baka bumalik. Kasi ano na yan eh. Diyan na siya dumaan eh. So, maaaring ulit-ulitin yan. Ngayon, dahil meron ang naging consequence, kinakailangan i-improve. Medyo magastos kasi nagpadagdag ka ng mga rehas, bakal. Pero ang bottom line is that it is necessary for intrusion not to happen again. Di ba? So sometimes, hinihintay pa natin yung consequence sa ating personal na buhay bago tayo mag-set ng boundaries. Alam natin kailangan yan. Kung aalis ka nga ng bahay, isang katutak na kadena eh. Kadena, padlock, kung ano-ano. Bakit? To make sure that your house is not accessible to other people. Sa buhay, dapat ganun din. Napakahalaga ng buhay natin para pabayaan. Di po ba? Pangalawa, may mga yung mga unwanted people, but people that need help. So, may mga times po na malinaw. Ito, hindi ko gusto tong yung gagawin ng taong to, so I will set boundaries. May mga times naman, tayo po mismo nag-i-invite ng mga tao. Bakit? Kasi may mga pagkakataon po na gusto natin tumulong. O kaya naman, we give special access to some people because basically, we value our relationship with them. Now, tandaan niyo po, if they are important, you are also important. The people around you are also important. Huwag nating pababayaan yan. Baka mamaya, masyado tayo nagtuon sa mga pangangailangan ng iba, kalagayan ng iba, that we are sacrificing our personal health and well-being, spiritual well-being included, dahil po dito sa kawalan ng boundaries na ito. Di ba? Sumunod po, there are certain behaviors that are not acceptable. Minsan kasi natatali tayo sa kahinaan ng iba o pagkukulang ng iba. Yan ang napakahirap eh. Yung bang ikaw, nagsisikap kang mamuhay ng tama. Tapos yung mga taong may ayaw magtagumpay, eh nadadamay ka. Of course, when you minister to them, it's obvious, may immersion ka sa buhay nila. But why do we need boundaries? Dahil hindi po pwede na sila at sila ang magdidictate ng takbo ng buhay mo, di po ba? Siyempre, you set boundaries because if you don't, yung kanilang kakulangan ng disiplina or maybe yung kanilang problema will overflow to your life. At ang resulta later on, ikaw din ang problema na. Why? Because you tolerated too much of things that you should have said no to. Dapat tinanggihan mo. Responsibility natin yan eh. Kaya pag sinabi ng Bible na offer your bodies as a living sacrifice, hindi mo magagawa yan kung napakaraming mga bagay na involved sa iyong buhay na hindi mo kinokontrol. You have to set your boundaries so that you can offer your life to the Lord. Siya po ang dapat binibigyang lugod, ang kalooban niya ang dapat na sinusunod. Ang sa atin po ay, Lord, ano ang kalooban mo? I want to offer my body as a living sacrifice. So to do that, I must set my boundaries. Kasi parte yan ng pag-o-offer ng ating buhay as a living sacrifice. If you do not set your boundaries, then, you are inviting problems in your life. Your capacity for worship, ministry, and service will be affected as well. So sana po mga kapatid, naging pagpapala sa atin itong pag-aaral na ito. At nawa yung serye po natin tungkol sa paglagong espiritual ay talagang maging beneficial para sa bawat isa. Pwede nyo humbalikan sa Facebook itong ating mga pinag-aralan. I believe it will be available for 1 month. And after that, nabubura na po yan. So if you want to go back to the old episodes, pwede nyo hong gawin yan until 1 month. Ano po? So dito tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulog. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: Tunay na ang puso talaga ng storyline ng Bible ay ang adoption. Nakita natin to mula kay Adam hanggang sa ating Panginoong Kristo. Nung si Adam po, ang kanyang mga descendants through Abraham ay naging slave sa Egypt. Ito po yung nangyari at niligtas sila ng Panginoon Diyos kay Pharaoh. He called Israel his own son in Exodus chapter 4 verse 23. And also, ang Panginoon Diyos ay laging at work bringing a fallen people near him. Dinala sila sa land na yung promise kay Abraham at nag-promise kay Abraham and pledge na ang sabi sa Leviticus 26:12, "And I will walk among you and to those who feared him, but no one feared him as they should." Sabi po ng Psalms 103 verse 13, "As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him." So the perfect sovereign, a creator, eternal father, ito po yung ginawa niya. Ipinadala niya ang kanyang anak, buktong na anak na si Jesucristo sa mundo. Jesus gave up his life, bearing his father's wrath. Nagsuffer siya and died on the cross. Yet, by this strategy, na-accomplish ang unthinkable na plano ng Diyos. He accomplished yung atonement for his people. So, in the application ng atonement na to, na-justify ang sinners in Romans 3:24 and gives them new birth in 2 Corinthians 5:17. It is a better news, napakagandang balita po para sa atin. So tayo namumuhay sa mundong ang daming tao naghahanap na maging kabilang sila sa isang tahanan. Isang lugar na belong po sila. Pwede silang maupo sa table at kasalong kumain ng isang pamilya. Ang ating Diyos Ama, sa magitan ng kanyang anak at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, higit pa ang ginawa niya para dito sa ating lahat. He gives repentant sinners his very name and makes them his heirs. Sabi po sa Romans 8:17, "And if children, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him." Diba, napakaganda ng doctrine na ito. For many reason, ang doctrine of adoption is related to sa doctrine of our assurance. "All who have received the spirit of adoption have God's spirit testifying with them that they are children of God," in Romans 8:15-16. Ang adoption po ay maintindihan natin and ma-appreciate din po natin ano ang halaga ng isang church. Kapag kayo ay pupunta sa isang church, di ba, welcome na welcome po tayo kasi tayo ay nasa isang pamilya. And also, pagka nasa church tayo, sa local church natin, meron tayong isang pamilya na justified sinners na magkakasama na bilang isang pamilya. Pagka-struggle ka sa feeling of loneliness, not only can you remember God is your Father, maaalala mo rin, meron kang isang church, a local church, filled with your spiritual siblings and parents. And lastly, ang doctrine of adoption is a motivation na tayo'y kumilos. Katulad po ng James 1:27. "Religion that is pure and undefiled before God, the Father, is this: to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world." So, we must meditate on the doctrine of adoption. The Spirit will make it sweet to you. More than that, tayo ay maaaring kumilos na magmahal ng mga taong naghahanap po ng sariling tahanan. Hindi man tayo makapag-adapt ng mga orphan, but you will certainly must give yourself sa ibang tao, expecting nothing in return. Ito po ang doctrine of adoption at work. Ito po si Pastor Mel Barlongan, sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
3: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
4: Sa ating nakaraang episode, ipinaliwanag natin na ipinahayag ng Panginoong Hesus ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos sa John chapter 10 verse 30. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Ako at ang Ama ay iisa. Ako at ang Ama ay iisa. Ayon sa The Bible Exposition Commentary, the word one does not suggest that the Father and the Son are identical persons. Rather, it means that they are one in essence. The Father is God and the Son is God, but the Father is not the Son and the Son is not the Father. He is speaking about unity, not identity. Malinaw na ganun nga ang pakahulugan. Sapagkat ang sabi sa verses 31 to 33, muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, marami ako ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos gayong tao ka lang. Malinaw dito na nang ipahayag ng Panginoon na siya at ang Ama ay iisa, ito ay nangangahulugan na ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Ang palusot ng mga tutol sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesus ay nagkamali lang daw ng pagkakaintindi ang mga Hudyo. Nakalulungkot na pilit na itinatanggi ng mga kontra sa kanyang pagka-Diyos ang malinaw na itinuturo ng Panginoon. Sapagkat mababasa natin dito na sa halip na ituwid ng Panginoon ang mga Hudyo ay binigyang diin pa niya ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos sa verses 34 to 36. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung papansinin ninyo, kung bubuksan ninyo ang inyong Biblia, maliit na letrang D ang ginamit sa sinabi ko mga Diyos kayo. Kaya pinalalabas ng mga salungat sa pagka-Diyos ng Panginoon na nilinaw lang daw ng Panginoon na siya ay Diyos pero maliit na letrang D na Diyos. May iba naman na nangangatwiran na tinawag lang daw na Diyos ang Panginoon kahit na hindi talaga siya Diyos. Tama ba ang pagkakaintindi nila dito? Hindi po. Ang sinitas na talata ng Panginoon mula sa Lumang Tipan ay mula sa Psalm 82 verse 2 at verse 6. Ang Diyos ang namumuno ng pulong sa kalangitan sa pulong ng mga Diyos. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ang tinutukoy dito na Diyos, maliit na letrang D na Diyos, ay mga hukom. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, Psalm 82 speaks of God as the true judge and of men appointed as judges who were failing to provide true judgment for God. God's in Psalm chapter 82 verse 1 and 6 refers to these human judges. In this sense, God said to the Jews, "You are gods." In no way does this speak of a divine nature in man. Totoo na tinawag na Diyos ang mga hukom. Tandaan, maliit na letrang D na Diyos. Totoo na tinawag na Diyos ang mga hukom, subalit hindi nangangahulugan na sila ay kapantay na ng Diyos. Malinaw na tinawag sila na Diyos kahit hindi talaga sila Diyos sapagkat they represent God to the people. Ano ang argumento ng Panginoong Jesus sa paggamit sa Psalm chapter 82? Ayon nga sa The Bible Knowledge Commentary, since the inerrant Bible called the judges gods, small g, the Jews could not logically accuse him of blasphemy for calling himself God's son, since he was under divine orders set apart and on God's mission sent into the world. Kumbaga, kahit hindi sila talaga Diyos, malaking D na Diyos, tinawag pa rin silang Diyos, maliit na D na Diyos. Ang argumento ng Panginoon ay tinatawag na lesser to greater argument. Kung hindi itinatanggi ng mga Hudyo na ang mga hukom ay tinawag na Diyos kahit hindi sila talaga Diyos, bakit nila kino-question ang pagpapahayag ng Panginoon na siya ang anak ng Diyos gayong marapat lamang sapagkat siya ay talagang Diyos? Ayon nga sa The Bible Exposition Commentary, if God called human judges gods, small g, if God called human judges gods, then why should they stone him for applying the same title to him? Kaya hindi nagkamali ang mga Hudyo nang intindi sa sinabi ng Panginoon. Ipinahayag lang ng Panginoon na karapat dapat na kilalanin siyang Diyos. Kung hindi kinontra ng mga Hudyo na ang mga hukom na karaniwang tao lang ay tinawag na Diyos, bakit nila kokontrahin ang pahayag ng Panginoon na siya ay Diyos? Gayong talaga naman na siya ay kapantay ng Diyos. Kaya malinaw na itinuturo ng John chapter 10 verse 30 kung saan ipinahayag ng Panginoon na ako at ang Ama ay iisa. Ako at ang Ama ay iisa. Malinaw na itinuturo ng John chapter 10 verse 30 na siya ay Diyos. It is a clear declaration of our Lord Jesus Christ that He is God, that He is equal with God. Pilit lang kasi na hinahanapan ng mga sumasalungat ng palusot ang malinaw na ipinapahayag ng salita ng Diyos. Kung masusi lang nila na pag-aralan ang Biblia, sa halip na ipilit nila ang kanilang maling akala, makikita nila na talagang itinuturo ng salita ng Diyos ang tunay na kalikasan ng ating Panginoong Hesus, na siya ay kapantay ng Ama, na siya ay Diyos. Ayon nga sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. Hindi nawala, hindi nabawasan ang kanyang pagka-Diyos nang siya'y magkatawan tao. Siya ay nagkaroon ng karagdagang kalikasan ng pagiging tao. Siya ay may kalikasang tao at may kalikasang Diyos. Siya ay Diyos at tao. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺して
1: 、e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, think on these things. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay choose to be positive. Choose to be positive. Alam niyo po, tayo ngayon sa kasalukuyan ay pwede nating sabihin na namumuhay sa isang mundong punong-puno ng negativity. Negative news, kahit saan ka bumaling na atang channel, ng mga dyaryo, mga tabloids, no? Ang mababasa natin at mapapanood ay negative news. Mga negative comments. Pag-browse mo sa Facebook, punong-puno ng mga negative comments. Negative people. Kahit saan ka ata pumunta, lagi may ganyan. At minsan mga negative experiences. Minsan kahit pag-gising pa lang natin, negative na agad ang ating nakakasalubong. Minsan naman, pag-gising pa lang natin, problema na agad ang sumasalubong sa atin. But as believers, God did not call us to spread darkness, negativity. He called us to shine His light. Tinawag po tayo ng Diyos para tayo po'y magliwanag sa gitna ng kadiliman. Alam niyo po, being positive, hindi naman po ito ibig sabihin na parang nagpapanggap tayo na ang buhay ay perfect. Hindi po. Pag sinabi po nating positive, ibig sabihin po nun, tayo po'y nagtitiwala sa Diyos na siya po'y gumagawa kahit mahirap ang sitwasyon. Tingnan niya po natin ngayon kung ano nga po ba ang ibig sabihin o paano nga po ba natin mapipili ang pagiging positive, no? Number one, positive people focus on God, not just the problem. Kumbaga, kapag tayo po'y naging positibo, ang magiging focus po natin ay ang Diyos, hindi po ang problema. Sabi nga po sa Matthew chapter 19, verse 26, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Ang mga disciples po, noong time na yun, na nakita nila impossibility. Pero ang Diyos na nakita po niya ay possibility. Marami po mga pagkakataon, tayo nagiging negative kasi po masyado tayong nafo-focus sa mga problems. Sinasabi natin, walang tayong pag-asa, hindi natin kaya, hindi na ata magbabago ang aking sitwasyon. Pero alam niyo po, ang faith, binabago po na to ang ating perspective. Kagaya po ng gratitude, no? Na nagbabago ng ating perspective. Kagaya na lang po ni David. Si David po, nung kinaharap po niya si Goliath, ang mga soldiers po ng Israel ang nakita po lang na isang higanting tao. Kaya naman sila ay natakot. Pero alam niyo po, si David, ang nakita po niya yung mas malaking Diyos, malaki pa sa higanting si Goliath. So yung perspective po natin ay dinedetermine ng atin pong positivity o ng ating perspective o ng atin pong attitude, no? So instead of saying na ang laki ng problema ko, di ba parang mas maganda nating sabihin na ang laki ng Diyos ko? Positive thinking rooted in faith gives strength, no? Yung positive thinking na nakaugat sa pananampalataya ay nagbibigay po ng lakas sa atin. Pangalawa po, positive words give life. Sabi po sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Alam nyo, diyan po sa verse na yan, makita natin na words are powerful, no? Ang mga salita ay makapangyarihan. Ang ibang tao, ang kanila pong sinasalita, mga criticism, parang minsan sa mga critics, no? Wala na atang nakitang tama o wala nang nakitang maganda. Meron naman mga tao, they're speaking of complaints, no? Malamig, complain. Mainit, complain. May pagkain, complain. Walang pagkain, complain. Minsan nga, kahit may pagkain, naghahanap pa ng soft drinks. Di ba? So, ang daming complain. Sa lahat talang ata ng pinupuntahan, meron siya laging complain. Meron din mga tao ang kalang sinasalita ay negativity. No? Na talagang wala na atang positibong nakita, kundi negative na lamang. At kumisan ang mga tao ay nag-speak of discouragement. Yung bang pag nakausap po, talagang mawawalan ka ng loob. Pero alam nyo, dapat tayo po mga Christians, iba po ang ating mga sinasalita. We Christians should speak hope, pag-asa, no? Nakapagtipong pag nakausap tayo, nabubuhayan ng loob yung ating nakakausap. Na-encourage siya, no? Na magpatuloy sa buhay. At tayo dapat ay nagpo-pronounce ang blessing sa mga tao, no? At tayo din po ay nag-i-speak o nagsasalita tungkol sa ating pananampalataya. So, sa halip nang sabihin po natin, naku, wala ka talagang mararating. Ang sabihin po natin, may plano ang Diyos sa buhay mo. Sa halip po na sabihin natin, pagod na pagod na pagod na ako. Kayo po ba yan, kapatid? Sa halip po na gano'n ang sabihin natin, pagod man ako, tutulungan ako ng Diyos. Or pagod man ako, nandiyan naman ang pamilya ko para palakasin ako. Pagod man ako, nandiyan naman ang opportunity para makapag-serve ako sa Lord. No? So yun po yung ano eh, yun po yung dapat po na maging attitude natin, no? Kasi nga ang mga positibong mga salita ay nagbibigay buhay sa isang tao. So as believers, we should become carriers of hope, not distributors of negativity. Kaya nga po dapat bago tayo magsalita, tanungin natin, ito bang aking sasabihin ay makapagpapagaling o mas lalong makakapanakit? Kapag tayo po ay bago magsalita, dapat tingnan po muna natin, ito bang aking sasabihin ay makaka-encourage or makakasira. Kaya po sabi dun sa James, di ba? Be slow to speak, slow to anger, and quick to listen. No? So dapat mas mabilis tayong makinig kesa sa bilis magsalita. Kasi po pag mabilis ang salita po natin, naku, minsan hindi na po natin mababawi yung mga sinasabi po natin. No? Kaya dapat mas makinig muna tayo bago tayo magsalita. So parang ganoon lang, think before you speak. Bago tayo magsalita, isipin muna natin kung ito ba'y makakatulong o hindi. Alam nyo, yung simpleng positibong salita natin ay maaaring makapagpabago sa buong araw ng isang tao. At pwedeng ang isang salita din po natin ay makawasak sa isang araw ng isang tao. Kaya po lagi nang tandaan, positive words gives life. And number three, positive people trust God's purpose. Ang mga taong positibo, sila yung mga taong nagtitiwala sa layunin ng Diyos. Sabi nga po sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that in all things, God's work together for good to them that love God. And we know that all things work together for good to them that love God. Romans chapter 8, verse 28. Alam niyo po, hindi po nito sinasabi na lahat po ng bagay ay mabuti. But God can use everything for our good. Ang ganda po no, ang Diyos pwedeng gamitin ang lahat ng bagay para sa ikabubuti natin. Even painful experiences. Kagaya halimbawa, yung mga failures. Yung mga failures po na yan, pwede pong gamitin ng Diyos yan in our advantage. Di ba yung mga failures, dyan tayo natututo ng mga lessons. No? Dyan tayo natututo kung paano tayo makaka-cope up. Yung mga failures na yan, yan yung nagbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy sa buhay. Yung mga heartbreaks, delays, no? Tinuturuan tayong maghintay. And even disappointments, yan po yung nagtuturo sa atin ng mas magaganda pang bagay. No? So God can turn them into testimonies. Yung mga painful experiences na yan ay pwedeng gamitin po ng Diyos para po sa ating kabutihan. Example na lamang po, ito alam na alam natin si Joseph. Di ba? Siya po'y pinagtaksilan ng kanyang mga kapatid, ibinenta, inakusahan, kinulong. But in the end, God elevated him. What others meant for evil, God uses for good. Alam niyo mga kapatid, hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan niyo ngayon. No? Maybe today you are discouraged. Yes, ikaw na nakikinig ngayon, marahil. Ikaw ay sobrang discouraged sa mga iba't ibang sitwasyon sa buhay. Maaring ikaw ay pagod na sa mga oras na ito. O maaring disappointed ka sa isang pangyayari sa mga nagdaang araw o ngayong araw na to. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, do not lose hope. God is not finished with your story. So mga kapatid, let's choose to be positive. Being positive is not about ignoring reality. It is about focusing on God instead of fear, speaking life instead of negativity, and trusting God's purpose in every situation. Masyado na po o punong-puno na po ang mundo ng negativity. Kaya naman po tayo ay maging someone who brings faith to other people, hope, encouragement, and joy. Pwede ba this week, simulan po natin, let's speak more encouraging words sa ibang tao. Complain less, pray more, and trust God deeper. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla o sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM Agapay ng Sambayanan og 98.7 DZFE FM The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMRAM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY-FM. Og sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM Radyo Kapit Bisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM. Unang tugon ng pamayanan sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, UP 987 DYFR FM, Life Changing.
6: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Sa Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Madunggan sa pinaagi sa among online streams ang mobile apps.
5: FEBC Philippines. Hangtod ang tanan, makadungog.
7: The threat of getting arrested for worshiping is not stopping tens of millions of Christians in China. In fact, those threats have had the opposite effect. For more than a decade, the Chinese government has found it difficult to control Christianity.

Hello, good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga oragwagan, ang estasyon sang DXKI, signing on sa adlaw nga ini. Today is Friday. Adlaw nga Biyernes, May 22, medyo na-delay ang aton nga pagsulod, no? Diri sa aton nga program, live kita subong diri sa aton nga studio sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal, no? Welcome sa pagsibya sang estasyon DXKI, isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company nga makita diri sa Barangay Morales, Coronadal City. Kag nagasibya kita sa aton nga transmitter sa Kabaskogon nga 10 kilowatts or 10,000 watts. Kag welcome man ang inyong mga mensahe, inyong mga shout out diri sa aton nga program. Ipaabot nyo lang, no? Kay tagaan aton ligwa na. Alas 5:05 ang aton nga oras. Good morning sa tanan nga nakabugtaw na, kag masako na, no? Ang iban nagabiyahe aga pa, kay may mga importante nga mga hilikoton. So, ipadala nyo lang ang inyong mga mensahe diri sa aton nga program, no? Paagi sa aton cellphone number, kung luyag ninyo i-text sa mga nagapamati sa radyo, ang aton nga numero is 0963-180-1469. Kag pwede mo kami mag-chat sa aton nga FB Live, no? Paagi sa aton nga page ang 1062DXKI-FEBC Radio. Naman ang aton nga official nga FB page, no? Yan, i-chat nyo lang, i-butang ninyo, i-type ninyo sa live chat ang aton nga ang inyong mensahe, no? Especially ang inyong mga prayer concern, prayer request. Okay, kaga happy birthday sa mga celebrators naton sa adlaw nga ini. Kaga padala nyo lang ila pangalan, no, kung gusto nyo sila i-greet kay tagaan naton ligway na. Good morning sa aton nga mga suki, no, nga tagpalamati kay Sister Mina Clemente de la Cruz, kay Marge Agarado Samentar, kay Sister Presi Bernardino, kay Brother Ronnie Sim, kag sa Sinaon family, no, kay Nay Piring, Nay Helen, kag kay Joanne. Good morning sa inyo. Okay, kag padala lang, no, ang inyong mensahe. Yari ang aton nga a cappella birthday song para sa mga naga-celebrar sang ilang mga kaadlawan. Pagasundan ini sang aton nga Portals of Prayer.

Okay, ang aton nga oras, alas 5:11 sang aga. Kaga, padayon kita sa aton nga program. Good morning kay Sis Maria Paz Javeliana Maligad. Sino pagid ni nga aton mga listeners diri? Kay Sister Lenny Fonticha Babas. Ayan, tanaw natin din aton nga mensahe kung may nag-text. Ari, good day, Pastor. Always listening to your program with the Word of God. May inang Fortunata Aradanas Bongolan. Thank you so much, Pastor. May nga aga sa inyo dira, no, sa Columbia, sa Aradanas, Bongolan, Garingo families, no? Na imbag nga bigat tayo amin. Okay, kag tanaw naton ang additional nga mga mensahe. Wala, no? So, ano nyo lang, i-live chat nyo lang ang inyong mga mensahe. Especially ang inyong prayer request kay kung kisa kung madulaan kita oras, ginaano naton, pangamuyaan naton off-air, no? Ayan, kag ang aton oras, alas 5:13 sang aga, kadto kita sa aton nga meditation sa tion nga ini. Kag tanaw naton ang pulong sang Ginoo. Lang i tanaw naton ang aton diri nga Bible. Ang aton nga key verse, no? Kay ang aton nga reference is chapter Book of Numbers chapter 22 to 24, no? Kag ang aton nga key verse makita sa verse 5 sang chapter 24. Ang verse 5 nagasiling, Do ano katahom sa mga tulda nga ginaistaran sang katawhan sang Israel nga mga kaliwat ni Jacob. How beautiful are your tents, Jacob, your dwelling places, Israel. Book of Numbers chapter 24 verse 5. So amuni ang aton nga palatukuran nga verse kag ang bilog nga context naton is Numbers chapter 22 to 24. Samtang nagabiyahe ang Israel pakadto sa Promised Land, no, kag ang ginagya nila wilderness o disyerto. Ang wilderness mamalanga lugar, no. So ang likelihood sini is disyerto ini, no. When the Bible speaks of wilderness, it is a dry place, no? Budlay ni ta tubig, wala sa mga tanom. So samtang nagabiyahe ang Israel pakadto sa Promised Land, ang mga nakapalibot nga nasyon sa ila nagkaroon na sang kahadlok kay nagadamo na ang population sang Israel, no? Nagadamo na sila in terms of population kag mabatian nila ang gahom kag ang pabor sang Ginoo on

the nation of Israel. Kag ining hari sang Moab nga amo si Balak, nahadlok siya, no? Nahadlok siya sa mga Israelites. So instead nga makig-amigo siya sa mga Israelites, gin-hire niyang isa ka propeta by the name of Balaam nga i-curse ang Israel, itungluhon, sumpaon. Kay nagapati siya nga si Balak, no? King of Moab, nagapati siya nga kung magkaroon ang Israel sang spiritual nga opposition, magluya ang ilang nasyon. Kag tatlo ka beses ini si Balaam gindala sa nagkalain-lain nga lugar, no? Sa babaw sang bukid nga kitaon ang kampo sang Israel. Kag tatlo ka beses ining si Balak, no, ining hari sang Moab, naga-expect sang judgment or curse nga magwa sa baba ni Balaam. Pero wala nagmadinalagon, no, ini si King Balak or Balak, the king of Moab, kay hindi allow sang Ginoo nga i-curse ni Balaam ang mga Israelites. But instead, ang ginhimo ni Balaam, nag-pronounce siya sang blessing. In Numbers chapter 24, ang espiritu sang Ginoo nag-sulod kay Balaam. Kag nakita ni Balaam ang nasyon sang Israel sa panulok sang Ginoo, sa perspective sang Ginoo. Nakita ni Balaam nga ang Israel, bisan hindi sila perpekto nga mga katawhan, no, bisan mga mayara sila sa mga kapaslawan sa tubang sang Ginoo as they travel through the wilderness, pero nakita niya ang promisa sang Ginoo sa iyang katawhan, no? And it is a promise nga may ara sang maayo nga padulungan ang iyang katawhan. And so, ang final nga prophecy ni Balaam in Numbers chapter 24 verse 17, muning iyang final nga prophecy, siling niya, may nakita ako sa akon palananawon nga wala pa natabo sa palaabuton nga mga inadlaw, may magahari sa Israel nga halin sa kaliwat ni Jacob. Laglagon niya ang mga Moabnon kag ang tanan nga kaliwat ni Set. So muni, no, a scepter will rise out of Israel. No, may magahari sa Israel nga halin sa kaliwat ni Jacob. A star will come out of Jacob, a scepter will rise out of Israel. Yan. So ang grasya sang Ginoo, no, mas dako kaysa sa aton nga mga kapaslawan. Kag ang purpose sang Ginoo sa aton kabuhi hindi na iya mapunggan. Amo nang isa gid ka lesson diri, no? Kay tungod gani nga ang Ginoo, ang paghigugma niya sa aton is based on his covenant, no, sa kasugtanan. Ang Ginoo may ginhimo nga kasugtanan, and he is faithful to his covenant. Bisan hindi perpekto ang mga Israelites, bisan damo sila sang kapaslawan, no, nagareklamo sila kay Moses, gakumud-kumud, and they doubt God's provision. Kag-rebuildi sila kay Moses, kag naghimo pa gani sila sang bulawan nga baka nga mo ilay ginhimo nga Dios Dios. Pero sa mataya sang Ginoo, in spite sang ilang kapaslawan, they are a beautiful people in the eyes of God. Amuning isa ka kamaturan sa pulong sang Ginoo nga ang paglantaw balay sang Ginoo sa ato nakabase sa iyang covenant love, no? Nang gugma nga
nga nakabase sa kasugtanan. Kaya kung magsiling ang Ginoo nga higugmaon ko kamo, then the Lord will love us because He is faithful to His covenant. Ang Hebrew word sina is kesed. It is of the Lord's mercy. Now, in the Book of Lamentations, amo mangyapo na, no? Kesed, no? Inang, I am bound to love you because I am faithful to my covenant. So, amo na yung Ginoo, no? Ginahigugma niya kita kay matutom siya sa iyang kasugtanan. Do pareho bala sang may gugmaon nga ginikanan nga nagakalipay sa ilang mga kabataan. Hindi naton makita ang mga imperfections sa aton nga bata, siguro tonto man na, dungol man na, pero ang makita naton niya nga palangga naton ang aton mga kabataan in spite sang ilang mga kapakyasan, kaluyahon, no? Kita naton ang ilang potential kag nakita naton nga paagi sa aton nga pagigugma sa ila, pagdisiplina, no? Mangin ano sila, mangin maayong ang mga kabataan. And in verse 6, no, siling ni Prophet Balaam, in verse 6, chapter 24, siling niya, pareho ini sa mga nagakubay nga mga palma o kun sa katamnan sa higad sang suba. Pareho man ini sa kahoy nga alo nga gintanom sang Ginoo o kun sa mga kahoy nga sedro sa higad sang tubig. Grabe nga blessing, no, ang ginhambal ni Balaam. Instead nga i-curse niya ang Israel, gin-bless niya. Kay nakita sang Ginoo nga in spite sang malain nga pamatasan sang Israel samtang nagabiyahe sila dito sa wilderness, nakita niya nga ang iya katawhan magalambo, no? Kung kisa kung makita tayo sa iban nga bata, problema ang makita iya sang iya ginikanan nga may potential siya nga magayuhan, no? So, ang Ginuuya, wala na yan nag-tolerate sang sala. No? Kung sala, sala gina. Ang Israel may nakahimo sang sala sa tubang sang Ginoo. Kinanglan sila disiplinahon sang Ginoo. Pero ang pagdisiplina sang Ginoo, wala nag-cancel sa iyang covenant love sa iyang mga katauhan. So, umumana sa aton subong, no? Nga paagi kay Kristo, paagi sa pagbaton, pagkilala, pagtuo kay Kristo, hindi na way na ginalantaw sang Ginoo aton nga mga failure, kundi nga ginatan-aw niya kita nga na likop na kita sang iya nga grasya, kag gina-transform na kita sang Ginoo paagi sa iya nga likeness, no? Christ likeness. So, hindi naton paglantawon ang aton nga sarili nga daw ginakondinara ta bala nga masiling kita nga mapuslan paayhan ko sang Ginoo or ginahigugma paayhan ko sang Ginoo sang tungod sang akon mga nahimo. Nang hindi kita mag-focus sa aton nga mga shortcomings, but instead batunon ta ang grasya sang Ginoo paagi kay Kristo. Paagi kay Kristo, kung kita magatuo, magabaton sa iya, in the eyes of God, we are forgiven. No, ginpatawad na, ginpili na kita sang Ginoo. Ginahulma kita sang Ginoo. Kag ginahigugma kita sang Ginoo. Amo na yan, no? When God looks at His children, ang makita iya sang Ginoo kung paano kita ginahulma sang iyang gugma kag sang iyang grasya. So, hindi na tong hindi ya mahilig maglantaw ang Ginoo ya sa kung anong nagligad, kundi nga kung ano ang magiging ikaw, no? Basta mag obey ka lang sa Ginoo, magmasinulundon sa tubang sang Ginoo. And 5:25 ang aton nga oras. Kag good morning kay Dai Panganiban Roque, kay Sister Gemini Ong Ante,
kay Maring Abey, kay Paring Ray Navarro dira sa City of Tacurong. Good morning sa inyo dano, kay Ate Isha and Andre. Kagamuman sa iban pa naton mga tagpalamati nga nagapamati sa ilang mga radyo naka-tune in sa aton pirmi ang ilang mga AM radio sets, no. Sign on to sign off. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa imong dako nga pagigugma sa amon nga wala mo Ginoo ginalantaw ang amon nga mga kapakyasan kundi nga sa imong pagdisiplina Ginoo padayon ang imong gugma sa amon. You see your children through the eyes of grace and your covenant love. Kun may mga panahon nga kami Ginoo naga-focus sa amon mga failure, i-remind mo kami nga ang imong nga mga purpose sa amon nga kabuhi mas dako kaysa sa amon nga mga kaluyahon. Buligan mo kami nga magsalig sa imo kag wala sang may makapirde sa amon, makakancel sang imo promesa sa amon kay tungod nga ikaw ang amon nga Dios. Tudloy kami nga pagsalig sa imong blessing kag protection. Buksi ang amon mga mata para makita namon ang imong padayon nga paghikot sa amon kabuhi bisan pa sa mga panahon nga may arasang mga trials, mga kabudlayan. Kag buligi kami nga ang amon heart ma-focus kay Kristo ang matudtod namon nga hari. Kag maga-focus man ang amon nga heart nga ang imo nga promesa matabo gid sa amon nga kinabuhi. Buligi Ginoo ang mga nagamasakit, may mga ginabatyag, naga-undergo sang mga medical nga mga procedure para may kaayuhan. Tagaan mo wisdom ang mga doctor nga naga-check sa amon ang mga bulong nga amon ginainom, pagkaon nga amon ginakaon Ginoo, mangin bulong para sa amon. Tudloy kami nga mangin mainamligon sa amon nga health. Nga higugmaon man amon ang amon nga mga kalawasan to take good care sa amon nga lawas kag sa amon nga una-una kag tagipusoon. Salamat gid Ginoo. Initanan-tanan amon gina pangayo sa imo kaupod ang pagkamaayo nimo sa amon mga tagpalamati kag sa istasyon nga ini. Thank you for people who are continuing to support this radio station. Salamat gid Ginoo. And this is our prayer we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. 5:29 sa kaagahon. Kagla na kita sang oras, no, sa aton nga program. Damogin nga salamat sa inyo pagpamati. Kag maluoy ginup danay naman kita sa Lunes naman nga adlaw, no. Sa liwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyo nga tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.

Malipayon gid nga pagabi-abi sa inyo tanan sa sningaton very special program nga ginatiguluhan din apay sang kabuhi. Kagyari man yung lag at Pastor Pert Alparaki nga nag-aagda sa inyo sa sulod sining 30 minutos sa mga bukas kita sang balaan kasulatan. Kag makapamalandong sang putli kagamili nga mga pulong sa atong Ginoo sa atong palatuntunan tinapay sang kabuhi.

Ang mga pulos nga ating Ginoo para sa atong singadlaw, mga Salmo Kapitulo 24, versikulo 1 kag versikulo 2. Psalms 24, verses 1 and 2. Mga pulong sa Ginoo na siling, ang duta iya sa Ginoo, kag ang iya kabugusan, ang kalibutan kag ang mga nagapuyo sa iya, kag ginpasad niya ini sa kadagatan, kag ginpalig-on ini sa mga baha. Okay, mga abyan, mga kauturan, welcome gi kamo. Salamat sa madamo ng mga text messages nga mo nabaton dere. Maybe next time, mabasa na ako sa inyong pilaka mga mensahe nga ipadalan ninyo dere sa aton. Thank you, gid, nga nag-take time kamo, ka importante na para sa amon. At least may baluan mo na po nga ang pulong sa Ginoo nga inawali dere nang inakuman nga pagpakamayo sa inyo. So welcome again mga binato andra sa probinsya sang Imbaras. Welcome kamo sa ton broadcast. Probinsya sang Iloilo. Probinsya sang Antique, kag Capiz, kag Klan. Kag mga neighboring places dira sa Masbate, sa parts sang Palawan nga malambot sang aton nga palatuntunan tinapay sa kabuhi. Welcome gid karong adlaw. Kag salamat gid sa inyo pagpangamuyo. Nagpangamuyo kita gihapon nga maka-expand pagkita sa ibang lugar. Sa ginahimunan sa inyong kinanglanon. Kagluya ko man kuha ng opportunity sa pagpasalamat sa aton mga local churches man nga nag-support sa aton radio ministry. Kabay pa nga malamo pagin sa inyo ang mga butang sinin sa inyong budget bilang missionary project ninyo ang papalapnag sa pulong sa Ginoo pagi sa radio. Okay? Now, yari ang bahanon para gitsin nyo tanan nga nagpamati sa aton broadcast.

Okay, natapos na natin ang pagtuon natin sa Kapitulo 23 sa mga Salmo. Di sa ulunan nyo yun eh. May bansa nyo din nga nagpapibalo sa akin nga iyan na nasa ulo ining Psalms 23. Na? And I hope nga tanantarang kita kahit katahong listening kapitulo. Kag sa insilin ako last time tungkol kay Tamas ni kafamiliar na take for granted na lang nato ng mga malahalon din ang kabaturan. Apang salamat nga gintunan nato ni, nakita nato ni Wat ang mga hamili git nga mga makamaturan sa nga bahay sa kasulatan. Ang matawang wisdom mo ng versikulo 1, di ba la? Sa pagsiling ni David, the Lord is my shepherd. Muna gini-emphasize si nato din, no? Nga mismo si David nag-testify git nga Ginoo iya git. May personal git siya nga kang tanan sa Ginoo. Ag salamat sa Diyos nga paagi sa pagtuo. Pagbato natin kay Kristo Jesus, mang-establish natin ang relationship sa iya. Kaya sa ginasiling namon de pirmi, nga kung ikaw, kung ikaw matuod gid nga may kang tanas gino, ang imo kabuhi nagakambyo. Nagabalhin gid. Tungon sa bagong kinaugali, di ang imo mga sagit sambit ni Pastor Neil sa Yawali kay Nasagaga nga ang imo taste nga kambyo man kung ikaw naluwas, hindi ba? Ang taste ni mo sa mga butang iya nga mahigko kakalibutan nun nga madula na ina gani isisaon to kita kulingon ta base ko nagaprofess kita nga Kristuhanon kita pero ang gana naton sa pagpakasala mga gana naton sa kalibutan nga bagay nagapag-ibabaw gihapon. Kagisay na kadako nga problema. Kaya matuod gin, na kung ikaw, born again believer, anak agin sa Diyos, inambag gin sa inyo siya pulong, bisan sino nga era kay Kristo, bag-una nga tinuga. All things are passed away. Behold, all things are become new. So I hope, hindi lang ikaw nominal Christians, kundi nga tunay gin nga Kristohanon. Kaya karoon na about, hindi na natin mabalaan kung sino kasugit sa matuod. Ini mga tao nga ini, mga professionals, mga maalam, mga puwerte kita nga pwesto. Di isa to sa piyak nga sila nga may dapat kita sa prisuhon. Mabalos naman sa piyak nga huwag kuya kahimos ng mga sala. Kaya ini yung mga tao, hindi kayo ordinaryo. Mga high caliber nga mga persona. So who is telling the truth? Balana na sa Diyos, yun ang nagabutig sa ila. Di ay hansas ni kalabutan, makasalbar sila tungod kay kabalo sila magpadihot sa paagi, ngayon sila madutlan. Pero sa adlaw sa paghukom dito sa Ginoo, huwain na siya makapalagyo dito. Ang tanan ni baluhan sa Diyos, kag hindi makitaya makargyo sa Ginoo. So please, examine yourself whether you are really in the faith, naman na sinin sa puno sa Diyos. O si saan ninyo, kilingon ko, naaragi ka mo sa pagtuo. Base kon mangin kaangay kamo sa itong mga tao nga nasilin sa Ginoo. Ginoo, puwerte man kami manawag sa ngalan mo, nagkakomunyon man kami, tanan-tanan. Pero nga nang silo ng Ginoo nasilin sa ila, palayo kamo sa akon. Depart from me, ye doers of iniquity. Ye liars, ye dishonest people. Sa mga bibig lang ninyo ang inyo pagkilala sa akon. Okay, so much for that. So, hindi ka na kita luyag na magpumatis na kay mga mambulubugati ng reminder sa atin. Anyway, chapter 24. Okay? May mga Bible sumod na. Kina-offer na mo nini, nga kunway ka mo Bible, nagatanya kami din sa inyo sa King James nini, nga English Bible. Bansa inyo, nagkato na din ka nagpangayo. Hindi mo namon yung mamail, kay tamagid ang aton budget ko lang. Kani nga kato lang ka mo rin sa office. Kagtaga namon ka mo sa English Bible sa nga King James. Okay? Psalms 24. Kalabanan gid sa mga Bible commentator na kasili nga ini nga ang background sini nga Salmo. Amun siya itong tion nga gindalana ni David ang Arka or the Ark of the Covenant sa Jerusalem. Si David. Nagarimay ni sa akon sa pagsulod na ni Josue sa dutas ng Saader sa Joshua chapter 3 verse 17, no? Naging pihak man sa Ginoo ang suba sa Jordan. Siling dira sa verse 16, 3:16,
The waters which came down from above stood and rose up upon a heap very far from the city. And those that came down toward the sea of the plain, even the salt sea, failed, were cut off. And the people passed over right against Jericho. And the priest that bare the Ark of the Covenant, of the Lord, stood firm on dry ground, just like the Red Sea, pagtabog niya sa dagat nga mapula. Pagtabok man nila sa Jordan, the same, ginsulit naman sa ginining miracle na nagtabok ini under the leadership of Joshua. So, amun yung background reasoning, chapter 24. Pagdala na ni David sa ang arka dito sa Jerusalem. Eh, nadumduman ninyo ang atong pagtuon sa ning Ark of the Covenant. Ano itsura niya sini? Nahuman ini sa acacia wood. Kag na-overlay ini sa bulawan. Bilugid nga lawas ini nga covenant nga ini. Overlaid with gold. Gwa sa sulod kag sa gwa. Overlaid with gold. Mabasa niyo na sa chapter 37 kung naya ka mo mag-review sina. Kag on both ends, may duha ka cherubim, no? May duha ka cherubim sa both ends ng arka. Gamay man lang ini. Di man yung mabugat nga ginayayungan nila ni ang laba sa ni nga Ark of the Covenant is about 3 feet, no? 3 feet and about 9 inches ang ilaba. Ang iya kalaparon sa ni mga 2 feet, 2.5 feet, kang taas siya muman. Ang taas siya kalaparon niya, the same size. So, kung imo tanaw ni it is a rectangular furniture na puto sa bulawan, sulod sa gwa. Kag sa punta niya may duha ka cherubim. Kag sa kilid niya ini may mga rings nga human man sa bulawan. Kag dira ginatuhog ang mga ang poles nga nahuman sa acacia. Kag amo ining ginagamit na magyayong sila, magdala sila. So that's the Ark of the Covenant. And this is the symbol of God's covenant with His people. Na anong sulod sa covenant? Ha? Naduduan pa rin nyo? Tatlo ka bagay ito, no? Para dira sa nasulod ang the table of the Ten Commandments. Sa sulod, araman dira ang mana. Parts, jar of mana. Sa sulod siya ng kahon nga na. Ngayon natuwag Ark of the Covenant. Kag ang basto ni Aaron. Or Aaron's staff or rod. Tatlo, arasulot. And sinindiri, this is the most sacred object amongst the chosen people of God, the Ark of the Covenant. So ginabit-bit nila na, ginayayungan nila, muning background sa Psalms 24, samtang nagpasulod na sila sa Jerusalem, ginapasaan nila ining Ark of the Covenant. And then, this was written, and then Psalms 24 was written for that occasion. Siling isang isa ka manunulat, isa ni ka antiphonal psalm. Anong meaning sa antiphonal ngayon niya? Ang antiphonal, pagkantay na nga nag-sabtanay ka mo. Bulos-bulos bala. Munang kalugan sina. It was sung, the psalm, in antiphonal manner. They recited or sing it by two or more groups of people. Alternately, balos-balos, alternating response. Munang meaning sa antiphonal. So, nag-sabtanay sila. While they were carrying that, they were singing, the other group, masabat naman, balos naman ang piyak. Munang makita nato ang Greek karun sa atong pagtuon sini. So, the people here, sa versikulo 1, kag versikulo 2, basahon natin ba? Psalm 24, nakikita nyo na background, no? Tagatak mo dito yung background sina. Nawari na. 24, versikulo 1, ang duta iya sa Ginoo kang iya kabugusan, ang kalibutan kang mga nagapuyo sa iya, kay ginpasad niya ini sa kadagatan, kay ginpalig-on ini sa mga baha. That's what we read here in verse 1 and 2. The earth is the Lord's. Si David liwat rin, naghambal sa Diyos nga mo nagtugas ang tanan ng butang. Gintunan na ito na sa mga Salmo Kapitulo 19, hindi ba na? Tatawang silang kakapitulo. Iban sa inyo, ginsuguran niyo pagsalos na. Psalms 19,
Ang mga langit nagapahayag sang himaya sang Dios. Ang mga gintuka sa Ginoo nagapahayag nga may manunuga gid kay siling ni David diri ang tag-iya sini amo ang Ginoo gid. David speaks again of God as the creator of the universe, of everything. May balita naman gigabi paagi sa mga very powerful telescope na may nasapuan sila nga daw pito naman ka mga planetas. Ang kadalagadlalako nila ni daw katulad sa aton Earth planet. Pero sa pagkalayo, nga ang distansya ni halin dito sa ila, pagkatapos kalibutan naton, maliminilyon ka tuig ka makalambot sila din. Again, they believe nga ang iban siya ni, ang duha siya ni, pwede may saran, may kabuhi, kaya man mabulubog now. Kag may tubi. I don't know, munang ila report kahapon sa pabalitan sa sini. Apang initanan, ang nagkapanag-iya sini among Ginoo. This whole vast universe, with all the millions of galaxies, ato niya gamay lang, the Milky Way, our own galaxy, is just a tiny spot in this huge universe. Madamo pagiging mga galaxies, madamo, bilyon ka mga bituon. And all of this were created by God. He is the owner of this. Siling David, the earth is the Lord's. David speaks again of God, the Creator, that the earth belongs to Him. Now, remember that word belongs. Ang kalibutan na nagapanag-iya siniya mo ang Diyos. Nambala ko nila ka may mga tao ya karon nga panimpo, nga daw sila iya magpadalagan sa kalibutan yun eh. Luyag ni sila iya, sila madirihir. Kung anong himuon nila sa sinikalibutan yan eh. But this earth belongs to God. Kita yung mga tinugyanan lamang sa Ginoo. We are only stewards of God's property. Gintugyan lang ini sa Diyos sa aton. Ganit alupang doon nato nila, hindi nga mga daw hari kikita. Kita nagpanag-iya sa kalibutan, kaya daw ginabusahan nato nini. Ginadestroy nato nini. Ganit damo sa mga minahan karon nga at the point nga takpan na ini kay inguba nila ang kalibutan yung inapuyan na ito, hindi na mapuslan. Ang mga tao nag-antos tungod sang ano ini, sang greed sang tao sang kwarta. Tapos nila makuha ang kwarta na, bayaan nila, hindi na mapuslan ng aduta. Sining mga minahan nga nasapuan, nga nag-violate sang mga regulations. Kaya, pisa nila na, pag gusto kami kay amo ni. No. That belongs to the Lord. Kung mahimo pa lang, tipigan tayo na, hindi natin pag-ubon. Gani, kanami blakong isa sa imo balay, may garden ka dira, no? Kung ginatatap ni mo, ginapatahom ni mo yung lugar, nagalipay ka, ngang gintugyan sang Diyos sa imo, ginapatahom mo. Huwag mo ginaguba, tangnan mo sang bula, kung naano dira, kung aga, makapungko ka, makita ni mo yung bawya sang Ginoo ni. Salamat o Diyos, ang itagaan mo ako sa opportunity, nga mapatahom na ako, nang injutay na ako, nga loan, gani, tangan sang bulak, ikaw nagapanag-iya sini o Diyos. Kaya siling David, the earth belongs to the Lord. At ako mo nga marimayin sa aton, kay may iban sa ginsiling ako niya nga daw sila ang tag-iya sang kalibutan. For verse 2, siling dira, versikulo 2, kay ginpasad niya ini sa kalagatan, kay ginpaligon ini sa mga baha. For he hath founded it upon the seas and establish it upon the floods. Nagarimay ni sa aton sa pagtugabla sa Diyos ng kalibutan sa Genesis chapter 1, 9 and 10. Sa ikatlong adlaw, nunuman nyo gintugas ang Diyos ang kalibutan. That's the third day of creation. Genesis 1. Abe, katuan ng aton Bible sa bayan sa kasulatan. Genesis chapter 1. Review kita sa creation sa Diyos. Kamasa po natin dira ang agintipon sang Diyos ang dagat muko ng tubi together. Kag sa iya pagtuga, all of a sudden, naglutaw ang duta. The submerged land appeared out of the water. And it was so. Kag gintawag sang Diyos ang dry land nga earth. Kag ang mga tubi, gintawag niya ni nga mga seas. Dira na record. And God saw His creation that it was good. Ang mga ginhimo niya di sa Genesis chapter 1, verse 9 to 10. Kung nulang maluya, agad ka mo magbasa sila nga account sang pagtuga sang Diyos sang kalibutan.
1:9-10. Kaya ang Diyos na siling, magtingob ang mga tubig, ngayara sa idalon sa mga langit, sa isa kaduog, kang magpahayag, ang mga langa duta, so nagpahayag, came out of that vast ocean, ang duta, kag nanginamoy ni, kag ang Diyos naghingalan sang duta nga mamala, duta, kag ang katilingban nga mga tubig, gintawag niya nga kadagatan. So that is the story of how God created this universe. Kasiling David, sa ginbasa naton diri sa Psalms 24, the earth is the Lord, ang Ginoo nga panag-iyas sini. Now, sa versikulo 3, sa mga Salmo kapitulo 24, amo ining mabasa naton. Sugod na sila sa pagkanta, kaya man naglakat sila mo. They were singing in an antiphonal manner, nagasabtanay sila. Sining grupo sa mga manugamba diri sa versikulo 3, may mga soloist man sila, may choir man. Sino wala ang magatukad sa bakulod sa Ginoo? Sa ganang pagkanto na sila sa Jerusalem. Kag sino wala ang magatindog sa yabalaan nga doog? Managin sining sa versikulo 3, who shall ascend into the hill of the Lord, and who shall stand in His holy place? Kag nagsabat, ang iba naman nga manugkanta, sa versikulo 4, dili nang siling, ang may mga kamot nga matinlo, katagipuson nga putli, nga wala magbayaw sa iya kalag sa kabutigan, kag wala magsumpa sing malimbungon ba, tamas ni kiportani kang maturan. Sino siling sa mga manugamba? Sino bala ang makatsulod sa kung ato ni simple nga sikulan? Sino balang angay magsulod sa balay sa Diyos o kung sa simbahan? Nanong sa batera sa versikulo 4, siya nga may matinlo sing mga kamot. He that hath clean hands. Kamusta ang kamot mo? Anong ginagamitan ni mo sa imo kamot? Ginakasubuan na ito, nga madamo sa mga tao karon nga ginagamit ng ilang kamot sa pagpamatay. Amoy nang abi mo very strong ito ako sining capital punishment. This is not a very popular topic issue. Kaya daw ang kalabanan niya, hindi kumpormis niya. Dalag ko nga mga liyon, hindi kumpormis niya. Apang kung ibasin mo sa Biblia, maniguma, God teaches clearly nga kung nagkuha ikaw sang kabuhi, bayaran mo na sang kabuhi. Karoon lang, oh, grabe naman itong pagpatay. Hindi ikaw maka-imagine ngayon mo nila ina. Pila ka pisilato sa pamilya, ano? Man, lugos, anay, dasunpat yun. Di, muna sila na-confirmi sa inyo, ano ang maayo sa mga tao nga kangay sina? Ang ginapinan taya mo itong mga manugpatay. Lipatanda na ganito yung pamilya itong nalitan. Duhay na lang ganito sa ito. So really, capital punishment is very scriptural according to the scriptures. Kung nagapati ka sa Bible, why na problema? Ay na. Kaya mo ginang klaro ang ginatudlo sa kasulatan. But anyway, sino makasulod sa balay sang Diyos? Samuyad itong may mga matinlo sing kamot. Matinlo sing kamot. And that speaks of a righteous conduct. Ano ang meaning dira? Meaning to say, kung matinlo ang imo kamot, ang imo paginawi, adlaw-adlaw, mga matarong man, matinlo man, matarong buhat ang inahimo ni mo. Sa adlaw-adlaw ang tanan. Righteous conduct. Ang paginawi ni mo sa adlaw-adlaw ang tanan. Ang ginakatuan sa imong matiil. Kaiban pagid. And then, hindi lamang ang matinlo ang kamot, kundi nanon sila, those who have pure heart. Kagang mga tao man, nga, angay lamang magsulod sa balay sang Diyos, amoy ito mga tao nga may maputli, sing ano? Sing tagipusoon. Putli. Ano eh? Sako kita pero nisulod simbahan. Daw wala mo lang sa ato na iya. Habi natin kinakasulod na kita, nakasimba na kita. Pero habi ninyo, kinanglan before magsulod ka dira, o sisaon mo yung nagipasunin mo, takos bala ko sa pagsulod sa balay sang Diyos. Am I worthy na magsulod ako sa balay sang Ginoo? Kung nakita ni mo, ikabalingon niya, kawatan, butigon ikaw, manugpalapaw ka, dulog, anay, dasagwa si bahan.
O kung magpilo kasi mo matuod, dira mala dira sa puerta, kung hindi narapit, ituan mo ano yung sala mo. Before magsulod ikaw ka, hindi gid mabaton sa Diyos sa imo pagsimba. Kung ang imo tagipusoon, mahig ko, muna sila hindi, only those who have clean hands. Who shall ascend into the hill of the Lord and who shall stand in His holy place? Only those people with clean hands and with pure heart. And in pure heart, meaning with godly character. Diyos nun nga may Diyos nun nga character kung kinaugali. Hindi lamang sa character kundi ang imo motive, Diyos nun man, mga motibo ni imo. Mandira kita nga kakapalpak for me. Nagahimo kita sa mga bagay nga utanaan mo husto sa mata sang tao. Pero ang imo motive, hindi husto. Ha? Nga ano masulod ikaw dira? Kuntion sa kampanya, limbawa, masulod ka sa simbahan, anong motive ni mo? Agod mo siling tao ngayon, that guy is a religious man. Ano ba, sulod sa simbahan? Na anong motive ni mo nga nagabulig ikaw, naghatag ka sa imol, patindog sa masimbahan, agod ayawon ikaw? Hindi ba na hustong motive? Kinangla na motive natin sa tanan niya ginahimo ta, ginahimo natin niya para sa Ginoo. Sa iya kami yan. So even though nga tanaw ni masagwa daw good works, na maayong nga bagay, but if the motive is wrong, then that cannot glorify the Lord. Who can ascend into God's hill? And who shall stand in the holy place? Nanong sino sila? Mga tao nga may matinlo sing kamot. Naugasan ang ila tagiposon sa ngamili nga dugo ni Kristo. May putli sila nga tagiposon. Those with godly character and with godly motive. Kaya napunong din ang vanity ang gigamit. Nag-a-referi na sa pagsimba sa mga idols. Sa tuwan na, ikuan gina. Pala tao, mapalasimbagin. Isa lamang ang Diyos na ito. Ay kita ka simba sa bato, ganuman sa bato. Diyos ganuman sa bato, salsalan, kung nandira, kung kawi. We worship God in spirit and in truth. Well, dira lang na kita. Mga biyan matahong maning aton lesson, kaya mapilitan kita sa pag-usisa sa aton kalingon. Kung bala takos kita, kung Domingo, magsimba kita, takos bala kita magsulod sa balay sa Diyos. Kakinala masisa at ang kagulingon nato. Salamat kasi sa inyo pagbuilog sa ako, ng Ginoo magpakamayo, kid, sa inyo.

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14. Paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala po ang pakikinig sa Shepherd's Call. Kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Ibig sabihin, ang kautusan ay nagmula sa isang Diyos na banal at perpekto, kaya't hindi ito maaaring maging masama o mali. Ang kautusan ay sumasalamin sa kabanalan ng Diyos, sa kanyang katarungan at sa kanyang kabutihan. Ito ay hindi kaaway ng tao, kundi gabay na nagpapakita ng tamang daan. Hindi ang kautusan ang sanhi ng kamatayan, hindi ang kasalanan. Kasalanan ang kumikilos sa loob ng tao, naglilinlang at gumagamit ng mabuti upang magbunga ng masama. Ngunit sa pamamagitan ng kautusan, ang kasalanan ay naibubunya. Nakikita kung ano talaga ito at lumilitaw kung gaano ito kalala. Unawain natin ang kabanalan ng kautusan, ang bigat ng kasalanan at ang pangangailangan natin sa biyaya na matatagpuan lamang kay Kristo. Narito po si Brother Joram Ramos sa pagtatapos ng mensaheng, "The Law is Good, but Sin is the Problem."
2: So napakalungkot itong journey na to na pinakita ni Paul sa verses 7 to 11. Kaya ngayon, ang tanong na pumapasok sa isipan ng mga bumabasa nito. So, if the law exposes sin, parang sinag ng araw na nagpapakitang may kasalanan o makasalanan pala ako. If sin awakens under the law, nagigising pa yung mga bagay na hindi ko gusto, tulad ng kwento kong sinabi ni Boyce, na sinabi ng teacher, bawal magdala ng paputok, lalong na-stir up yung kanyang puso para kumuha ng mga paputok at exciting kasi. So kung yun ang nagawa ng law, if sin uses law to deceive and bring death, no, dahil ang ginawa nitong kasalanan, ginamit niya yung law ng Panginoong Diyos para linlangin ang kanyang sarili at lalo pa siyang napahamak, kumbaga, sa kanyang sitwasyon, then, is the law itself somehow harmful? Yan ang papasok sa isip. Kung ganun pala, di, masama pala ang batas ng Panginoon? Alam ni Pablo na yun ang pumapasok sa kanilang isipan. And so, again, klinaro niya na sagutin na, oh, hindi yon, mali kayo, na-misunderstand nyo kung ganun ang inyong pananaw. So, tinan nyo ngayon yung verse 12 and 13. Ito ngayon yung kanyang conclusion. Kaya tinan nyo, sabi niya ngayon sa verse 12, so, kumbaga, okay, ipunin ko lahat ng mga sinabi ko sa inyo ngayon, so, therefore, kumbaga, ito ngayon ang aking conclusion. Ito ang nagawa ng kasalanan or nagawa ng batas. Ito ang intention ng batas upang expose kayo. Ito ang nagawa ng ang intention ng batas upang lalong ipakitang kayo talaga yung makasalanan, yung tinatago niyong kasalanan. Ngayon, kitang-kita ng hindi kayo mabait. Tapos, ang kasalanan sa inyong puso, ginamit pa yung law para lalo pang dumami ang kasalanan natin. So, ano ngayon ang conclusion na gusto ko ipakita? Ang conclusion ba di masama pa lang kasalanan? Hindi, sabi niya. So, eto ngayon ang gusto kong ipakita sa inyo. The law is holy and the commandment is holy and righteous and good. Again, in other words, ang sinasabi niya, hindi kasalanan ng batas ng Diyos. Hindi yun ang mali. Ang problema, ang puso nating makasalanan. Ang problema, yung kasalanang nasa puso natin. Yun ang kanyang conclusion. Ulitin natin. Ang law na galing sa Panginoon ay good dahil ito ay galing sa Diyos na good, na holy, na hindi siya magbibigay ng anumang bagay sa atin na impure, na corrupt. Ang law ng Panginoon ay nagre-reflect ng holy character ng Panginoong Diyos, ng kanyang purity, ng kanyang justice, ng kanyang goodness. So pag ang law ay kasalanan o makasalanan, then God Himself na nagbigay nito, would be sinful. Kaya wag na wag kayong papasok dun sa conclusion na yon. So tingnan niyo ang tawag ni Pablo, ang tawag niya the law and the commandment. Again, pag sinabi niyang the law, the entire Mosaic law. Pag sinabi niyang the commandment, posible specifically yung you shall not covet. Yun ang nire-refer na rito. Kasi yun, yung covetousness, ang talagang naglalabas ng mga kasalanang nakatago sa puso natin. Di pa natin ginagawa, pero na iniisip na natin, ninanasa na natin, at pinapakita ng batas na yun, oh, kita mo, mali ka rin, makasalanan ka rin. Yun lang iniisip mo, yung pagnanasama na yun, yung inggit mo na yun, yung desire mo na yun, kasalanan na yun sa mata ng Panginoon Diyos. Kasi dun nagsisimula yun. Yun yung buto ng malalaking mga bunga. So, kaya anong kanyang conclusion? Again, sabi niya, the law is holy. Yun din ang ginamit niya sa commandment. The commandment is also holy. Ang ibig niya sabihin dito, the law comes from a holy God. Nagre-reflect ito ng pure character ng Panginoon. Walang corrupt dito sa law o commandment ng Panginoon. The commandment is righteous, sabi din niya. Ibig sabihin, ito ay just, ito ay fair, ito ay perfectly naka-align sa moral standard ng Panginoon. The commandment is good. Ang ibig sabihin nito, it was given for our good. Ang purpose nito ay para sa mabuti. Ang intention nito ay mabuti. Tinuturo dito ang tamang lakad sa buhay. Winawarningan tayo ng mga dangers. Ini-expose ang kasalanan sa mga makasalanan para makita nila that they need the grace of God. So kaya ang tawag dito, it is good. And so, tinan nyo itong tatlong description si Lord about the law and the commandment. It is holy, it is righteous, it is good. Bakit niya pinagsama-sama itong mga descriptions na ito? Upang isarado ang pintuan dito sa idea na to na ang batas ng Panginoong Diyos ang may kasalanan. Bakit tayo ganito? Bakit ganito ang kondisyon natin? Hindi. Hindi yung batas ng Diyos ang may problema. Ang problema tayo at ang pagiging makasalanan natin. Yan ang problema. Dahil tayong makasalanan, ginagamit natin sa masamang paraan anumang utos ng Diyos. Minamanipulate natin yun. Ini-steer natin yon at nagdadagdag pa tayo na ibang makasalanan na ayaw ng Panginoon. And so, kung ang batas ng Panginoong Diyos ay holy, righteous, and good, eh bakit pag nag-contact ang batas ng Panginoong Diyos sa isang tao o sa isang sinner, bakit ang nagiging resulta ay kamatayan? Yun ang tanong. So, maaring ito ang nasa likuran nitong gustong sabihin ni Pablo dito sa verse 13. Kaya sabi niya, did that which is good, yung law ng Panginoon, then bring death to me? By no means. So again, ano? Yung tanong na yon, did that which is good then bring death to me? Again, ang pumapasok sa isipan ng mga tao, eh mali pala yung batas ng Panginoon Diyos eh. No, yan pala ang nagdala ng kamatayan sa akin eh. Oh, sagot ni Pablo, by no means. Wag niyo talagang sisisihin ang batas ng Panginoon. Walang problema doon sa batas. Tinuloy niya, it was

katulad ng ginawa nila doon. Again, ang nangyari, ginawa ng batas ng Panginoon Diyos, inilawan niya, pinakita niya ng maliwanag kung ano talaga ang standard ng Panginoon, at dahil doon, kitang-kita mo ngayon na, akala ko mabait na ako, hindi pala. Sabi pa niya, and through the commandment might become sinful beyond measure. In other words, kitang-kita mo talagang masama ka dahil sa batas ng Panginoon. Another illustration, no? Again, yun ang ginawa ni Jesus Christ eh. Sabi ni Jesus, you have heard it was said, you shall not commit murder. But I tell you, anyone who is angry at his brother deserves to face the highest court, the Sanhedrin. Anyone who says, raka, then dinagdagan pa niya, if you say, you fool, you deserve to go to hell. Ano ginagawa ni Jesus Christ? Ginagamit niya yung law para makita natin na yung mga bagay na yun na akala natin mababaw na kasalanan, sinabi ko lang naman sa kanyang, you fool eh. Sinabi ko naman, ano ka talaga? Utakla mo ka talaga. Pag lumaki ka na, wala mangyari sa'yo. Alam mo, magiging trabaho mo, matindi pa sa basurero. Yan ang buhay mo. Wala kang kwentang anak. Yung talagang pinagmumura mo na siya dahil sa inis, sa galit. Hindi mo naman siya pinatay. Hindi mo naman siya binugbog. Hindi mo naman siya tinorture dahil bumagsak siya sa exam. Dahil ang talent niya pala ganito, imbis na sa math at sa physics at sa geometry, eh, magaling pala siyang mag-drawing, magaling pala siyang mag-landscape at ganito. Pero ikaw kasi gusto mo, dahil bumagsak ka sa engineering, gusto ko ikaw maging engineer ka. Tapos nung hindi nangyari, pinagmumura mo. So ikaw feeling mo, pag tinanong na iba, ba't mo naman ginaganyan ang anak mo? Buti nga, hindi ko nga siya tinorture eh. Hindi ko nga siya pinatay eh. Grabe talaga, na-disappoint talaga ako sa kanya. Pagkatapos ng ano, pinag-aral ko siya sa ganito, Ateneo pa naman, bagsak pa. Ano ba naman yan? So, galit na galit ka. O, anong ginawa ng law ng Panginoon? Pagdating ng law ng Panginoon Diyos na sinabing, pag sinabi mo, you fool, you deserve to go to hell, o di ngayon, wala ka ng excuse. Ngayon, pag talagang nabuksan ng mata mo, sabi mo, wow, mali pala ako. Lord, kasalanan pala yun. Ayaw mo pala yun. Galit ka pala doon. Alam niyo sa totoo, maraming bata ngayon na lumaki na, bakit nila pinipilit magpakaayos ng buhay? Kasi gusto nilang baliktarin yung sinabi ng tatay nila nung sila'y bata pa. Sabi niya, walang mangyayari sa'yo. Wala kang kwenta. Sabihin nila, talagang papakita ko sa tatay ko na hindi totoo yung kanyang mga sinabi. Ayusin ko talaga itong buhay ko. Tapos umaman. Pero alam niyo, kanilang kinasasama ng loob ganito. Sabihin nila, mabuti na, pinalo na lang ako ng pinalo ng tatay ko kesa yung kanyang mga sinabi sa akin. Yung mga sinabi niya sa akin, parang kutsilyong, parang pana na natatanim sa puso ko. Hindi na matanggal-tanggal sa aking isipan. Kahit ginagawa ko na mabuti, naririnig ko pa rin yung sinasabi ng tatay ko, wala ka talagang kwenta. Tinan niyo, yung salita na ang tingin ng iba, salita lang naman yan. Wala naman akong ginawa, hindi ko man siya sinampal, hindi ko binugbog. Salita lang naman. Pero hindi mo nakikita, pero pagdating nung law ni Jesus Christ, when you say, you fool, you go to hell, iba dating nun. Yun yung sinasabi ni Pablo, doon ako namatay. Dahil nakita ko, ayaw pala ng Diyos ito, mali pala ito, nasasailalim din pala ako ng puot ng Panginoon Diyos, kala ko nun okay na ako. Hindi ka okay. Dahil sa mga ginawa mo, impyerno ka rin. Huwag kang akala mo pag grabe talaga itong mga magnanakaw na ito, kung ano-ano, billion-billion na ano. Huwag kang magagaganon. Bago mo pansinin ang puwing sa mata ng iba, tinan mo muna yung bloke sa harapan mo. Kanya-kanya tayong bloke sa ating harapan, lalo na sa mga unbelievers. And so, ano ngayon ang nagagawa nito? Alam niyo, isang magandang nagagawa nito, minsan sa preaching. Marami kasing mga pulpito ngayon, pagdating ng preaching, lalo na preaching about the law, parang ang dating dun sa congregation habang nagpipreach, law yung tinuturo ah, natutuwa pa yung mga tao, parang sa kanilang isipan, nagagawa ko yan. Okay yan. Okay na talaga pala ako sa Panginoon. Dahil ginagawa ng preacher, minomoralize niya. Hindi niya pinapakita ang totoong condition ng mga tao dahil

sa standard ng Panginoon. So ang feeling ng mga nakikinig, okay pala ako, pasado na pala ako sa Panginoon. So itong message na to, dapat ang impact nito sa mga preacher ay ganito. Next time, lalo na pag magtuturo ka ng Ten Commandments, ituro mo siya ng mabuti na ang magiging dating dun sa mga tao, patay pala ako, hindi ko pala kayang gawin yon. Lagot pala ako sa Panginoong Diyos. Yun! Alam niyo ba yung mga Puritans during the 16th and 17th centuries noon? Yung mga tinatawag ng mga Puritans? Ganun ang ginagawa nila. Gagamitin nila yung law of God to slay. Kumbaga, to kill their hearers. Until dun sa point na yung mga nakikinig, nag-iiyakan na, nako, lagot pala kami sa Panginoon. Anong gagawin namin? Pero yun ang maganda. Pag na-realize silang hindi pala sila mabait, hindi pala sila okay sa mata ng Panginoon, then they are more open and ready to hear the gospel. Kaya yun yung maganda dito sa turong ito. Maaayos ngayon yung presentation natin ng gospel. Kaya maraming mga tao ngayon na hindi tumatanggap kay Jesus Christ dahil yun nga ang kanilang feeling, okay naman ako sa mata ng Panginoon, eh. Mabait naman ako, sinusunod ko naman lahat ng mga, hindi siguro lahat, pero may mga iba, pero okay pa rin. Kesa naman tulad nila na lahat na lang sinusuway. Ako, mga 80% ng utos ng Diyos nagagawa ko. Yan ang problema. Kailangan ipakita sa kanila, no. Ano sabi ni Jesus Christ? Ano standard ng Panginoon? Be perfect as your heavenly Father is perfect. Yan ang standard eh. Grabe naman, ang hirap naman gawin yan. Sino mas magaling ka pa sa Diyos? Hindi man ikaw Diyos. Sino ba masusunod na standard? Pag sinabing, bago ka makapasok dito, kailangan ng napasa mo, 95. Grabe naman kayo, 95. 90 naman na nakuha ko. Eh, pasensya ka. Eh, sino ba naggumawa ng ano dito? Ba't ikaw gagawa ng standard? Pag ikaw na nasa posisyon ko, ikaw ang magbigay ng standard. Sabi mo, 75 lang, pasado na kayo, pwede na kayo dito sa ano na to. Pero hindi ikaw ang kwan eh. Ano ba tayo? We are the clay. Sino ba si God? He is the potter. So, yung potter, pag maano yung clay, nasa sa kanya kung anong forma. Hindi mo pwedeng hindi sabihin ng clay, ba't mo akong ginawag ganito? Ganito, gusto ko maging paso na ganito, itsura. Oh, wala kang complain, wala ka, clay ka lang eh. Yung potter ang issue. Yan ang ginawa ng Diyos. Binigay niya yung batas para makita natin anong condition natin ngayon. Napalpak tayo sa mata ng Panginoon, kailangan natin ng Diyos. Pero again, itong maganda. Ang nagagawa nitong ganitong katuruan ay finally, dumarating ka dun sa punto na sabihin mo, I need a Savior. Again, marami, hindi sila dumarating dun kasi feeling nila okay. Parang pumunta dun sa doktor, tapos nagpapa-check up lang ng ordinary, tapos sasabihin ng doktor, alam mo, feeling ko sa'yo, kailangan magpa-MRI ka, magpa-gato. Papa-MRI, mahal-mahal yan at ano, ganyan-ganyan. Hindi, papa-MRI, Doc. Ano yan? Pero ibahin natin ang kwento. Pagpasok mo dun sa clinic ng doktor, sabi ng doktor, tingin niya sa mata mo, bakit kulay dilaw yung dalawang mata mo? Bakit iba yung amoy ko sa'yo? Bakit ganyan? Anong nararamdaman mo, Doc? Lagi yung sakit-sakit ng ulo ko, pero after a while, okay na naman. Gato. Pa-check up ka. Pag ganun. O tinan nyo ha, kasi sasabihin niya, alam mo kasi, merong pandemic ngayon dito sa atin eh. Lahat ng mga 3 buwan lang patay na, puro ganyan na sintoma tulad na sinasabi mo. O tinan mo, pag sinabi na niyang ganun, ano gagawin mo? Doc, please, kahit na siguro 10,000 yung o 20,000 yung MRI na yan, babayaran ko na, ma-check up lang ako, ayoko pa mamatay. Yan ang nagagawa nitong turo, yun ang gustong mangyari ng Panginoon na dumating ka sa point, ma-realize mo, you are in a dangerous situation. Your life is uncertain. Yung iba sa inyo, komportable kasi feeling nyo malakas kayo. Ang tingin ninyo, aabot pa siguro ko ng 90. Wrong. Punta nga kayo sa sementeryo, lahat ba ng petsa ng mga nakalibing doon, 90 years old? Yung iba doon, ano, 19 years old, patay na? Yung iba doon, 9 years old, patay na. Yung iba doon, 9 days old, patay na. Yung iba doon, 9 hours old, patay na.
Life is so uncertain. Feeling mo, lakas-lakas mo ngayon. Paglabas mo ng ano, biglang, may mga kapatid tayo, tumatawid lang ng kalye. Biglang may nakamotorsiklo. Sinagasaan siya, patay. Eh baka kayo, hindi nyo na kailangang motorsiklo, ang kailangan nyo lang, balat na saging. May nagtapon ng balat na saging, naglalakad ka, pagtapon, nadulas ka, tumamay ulo mo doon sa, oh, patay ka rin. Oh, hindi mo hawak ang buhay mo. Kaya ito ay magandang paalala sa atin, habang may panahon pa tayo at may oras pa tayo, buksan natin ang ating puso at sabihin natin, Lord, kailangan ko po kayo. Kala ko, nakasunod na ako sa mga kautusan mo, bagsak pala ako. Kung naintindihan ko ng mabuting batas mo, bagsak ako sa standard mo. Please forgive me. Habang may panahon pa, run to Jesus. Huwag niyo nang hintayin mamayang gabi. Pag nag-pray siguro tayo ngayon at nararamdaman yung kinakausap kayo ng Panginoon, humble yourself before the Lord and say, Lord, bakit ganun? Pagturo ni pastor nung kanyang daliri, parang sa akin nakatapat. Who knows? Baka sinasabi ng Panginoon, anak, dahil gusto kong mabuksan ang mata mo, kanina ka pa ganun-ganun, tapos bigla kang ginanon, parang, uy, teka muna, parang ako yun. O di, who knows? Maybe God is speaking to you and saying, anak, come on, kissing na. Run to Jesus. Receive Him into your life as your Lord and Savior. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. I ask, O God, huwag niyo pong payagang ang salita niyo ay bumagsak lamang sa mga tenga na hindi pumapansin nitong mensaheng ito. O baka yung iba, nagsusulat pa sa kanilang mga notebook, pero nananatili lang doon ang mga salita. At mamaya, itatabi na nila, lalagay na sa aparador ang kanilang notebook. Hanggang doon na lang. O Lord, I pray, may your Holy Spirit use itong message na to to convict sinners. Buksan niyo po ang isipan ng mga hindi pa nakakakilala kay Jesus para ma-realize nila sila ay nasa sa ilalim sa puot ninyo. Akala nila okay sila. Lord, hindi. Ang salita niyo nagsasabi, hindi. Klaro nakalagay sa conclusion ng Romans chapter 3, for all have sinned and fall short of the glory of God. Bagsak kaming lahat sa standard niyo, Panginoon. Si Kristo lang ang pag-asa namin. And so, Lord, I pray, kumilos po kayo, hipuin niyo mga puso ng unbelievers ngayon upang wag na nilang hintayin mamaya, ngayon pa lang ay kausapin na nila kayo at sabihin, Lord, para sa akin ang mensaheng narinig ko ngayon, patawarin niyo po ako. Akala ko mabait ako. Akala ko okay na ako sa iyo. Hindi pala. Lord, please have mercy. Save me. Pinadala niyo si Jesus para bayaran ang aking makasalanan. I receive Him. Please, Lord, have mercy upon me. Lord, I pray, kumilos po kayo at gamitin niyo itong message na to to bring salvation to many. Thank you, Lord. Lord, ang prayer po namin sa aming mga preachers na nagde-declare ng inyo pong salita, lalo na pag law ang aming preach, please help us to be faithful. Gawin namin ang example ng mga Puritans, help us to preach your word correctly upang mamunga ang iyong mensahe sa isang paraang magdadala talaga ng buhay na walang hanggan sa marami. Thank you, O God. Lord, again, thank you for Jesus. Bagsak kaming lahat, but because of what Jesus has done, kami napapatawad. At sa tulong pa ng iyong banal na Espiritu, masusunod namin ang inyong kautusan, not because may listahan, not because natatakot kami na baka maimpyerno kami, no, but because of the power of the Holy Spirit na tutulong sa amin to live for your honor and for your glory. O God, thank you so much for your mercy. This we pray in Jesus' name. Amen.

0: Romans ay nagtuturo sa atin na ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Ngunit hindi ito kailanman dinisenyo upang magligtas. Sa halip, ito ay parang salamin na walang kinikilingan. Ipinapakita nito ang tunay nating kalagayan sa harap ng Diyos. Ang hamon sa atin ay huwag magtiwala sa sariling kabutihan at huwag sukatin ang ating katayuan sa Diyos batay sa gawa. Sa halip, hayaang ilantad ng kautusan ang ating puso upang makita natin ang tunay nating pangangailangan sa biyaya. Nawa ang salita ng Diyos ay magpapababa ng ating pagmamataas, magwasak ng maling tiwala sa sarili, at magturo sa atin na kumapit kay Kristo lamang. Dito nagtatapos ang mensaheng, "The law is good, but sin is the problem."
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, narito na ang mga balita ngayong araw ng Biyernes, 22 sa buwan ng Mayo taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Shekinah Abalon.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, House panel handa na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Hulyo 6. ICC tinanggihan ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapila ang naging confirmation of charges laban sa kanya. Sa kalakalan, Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated tutol sa mas mahigpit na food labeling policy ng National Nutrition Council. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nakahanda na ang House Prosecution Panel para sa posibleng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Hulyo 6. Ayon sa mga mambabatas, inaayos na nila ang mga ebidensya at mga testigong ihaharap sa Senado kapag tuluyang nagsimula ang paglilitis. Kabilang sa mga reklamong kinakaharap ng Vice Presidente, ang umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno, hindi maipaliwanag na gastusin at pagbabantayan taumano laban sa ilang matataas na opisyal ng bansa. Mariin naman itong itinanggi ni Duterte Carpio at sinabi niyang may halong politika ang kaso laban sa kanya. Nauna nang inaprubahan ng Kamara ang impeachment complaint at kapag napatunayang nagkasala sa Senado, maaari siyang matanggal sa pwesto at mawala ng karapatang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Samantala, inaasahan namang magiging sentro ng usapin sa mga susunod na linggo ang naturang impeachment trial.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maapela ang naging desisyon ng korte kaugnay ng mga kasong crimes against humanity laban sa kanya. Dahil dito, magpapatuloy ang proseso ng pagdinig at paghahanda para sa susunod na yugto ng kaso. Ayon sa ICC, walang sapat na basihan upang ihinto o baligtarin ang naunang desisyon ng korte. Kaugnay ito ng libo-libong napaulat na pagkasawi sa anti-drug operations sa bansa sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sinabi naman ng kanyang kampo na hindi dapat saklaw ng ICC ang Pilipinas dahil umatras na ang bansa sa Rome Statute noong taong 2019. Iginit din ng mga abogado ng dating Pangulo na handa silang ipagtanggol ito sa mga susunod na pagdinig. Samantala, umaasa naman ang mga pamilya ng mga biktima na magdudulot na ng hustisya ang pag-usad ng kaso sa International Court.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Maaari nang isilbi ang arrest warrant na inissue ng International Criminal Court kay Senador Ronald De La Rosa. Ito ang inanunsyo ni Justice Secretary Frederick Vida. Anya, itinuturing na fugitive from justice ang senador at kinakailangan umano itong dalhin sa ICC upang harapin ang kinahaharap na kasong crimes against humanity. Inatasan na rin ng law enforcement kabilang ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na isilbi ang arrest warrant laban sa senador. Pahayag ito ng kalihim matapos na hindi pagbigyan ng Supreme Court ang temporary restraining order na hiling ng kampo ng senador. Samantala, kinumpirma naman ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na mayroon ng aplikasyon ng Interpol Red Notice laban kay Senador De La Rosa. Habang sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na mayroon ng lead sa posibleng kinaroroonan nito, ngunit tumangging magbigay ng detalye habang nagpapatuloy ang operasyon.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated tutol sa mas mahigpit na food labeling policy ng National Nutrition Council. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
1: Nanawagan ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated o PCAFI kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag aprubahan ang mas mahigpit na food labeling policy ng National Nutrition Council o NNC para sa mga processed at nakapack na pagkain. Sinabi ni PCAFI President Danilo Fausto na maaaring malagyan ng label na unhealthy ang mga ilang pagkain tulad ng sardinas, gatas, tinapay, corned beef at biskuit dahil sa bagong limitasyon sa taba, asukal at asin. Ayon sa kanya, maaari itong makaapekto sa mga magsasaka, mangingisda at food manufacturers dahil sa dagdag gastos sa produksyon at operasyon. Iginiit naman ng National Nutrition Council o NNC na layunin ng polisiya na mabawasan ang obesity at sakit. Habang sinabi ni Canned Sardines Association of the Philippines o CSAP Executive Director Francisco Buen Camino na may papel din ang lifestyle sa kalusugan. Sa iba pang balita, ibinaba ng Land Bank of the Philippines ang transfer fee sa 8 pesos para sa person-to-person fund transfers. Nag-aalok din ng banko ng isang libreng InstaPay transfer kada araw para sa mga transaksyong 1,000 pesos pababa para hikayatin ang paggamit ng digital banking. Ayon kay Land Bank Chair and Finance Secretary Frederico, mahalaga ang pagpapababa ng fees para mas maraming Pilipino ang makapasok sa formal financial system. Dagdag pa ng Land Bank, magkakaroon din ng libreng transfers para sa ilang bayad sa gobyerno. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 72 centavos sa US dollar.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Namataan ng isang low pressure area ang nasa layong 940 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Ayon sa PAGASA, hindi pa ito direktang bagyo, ngunit binabantayan dahil maaari pa itong lumakas habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy namang umiiral ang easterly sa nagdudulot ng mainit at maalinsangang panahon sa Luzon at Visayas, kasama ang mga pag-ulan sa ilang lugar. Sa Caraga at Davao Region ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa low pressure area. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon at Visayas ay bagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga panakanakang pag-ulan o thunderstorm dahil sa easterlies. Habang sa Mindanao naman ay may maulap hanggang sa maulap na kalangitan at rain showers dahil sa localized thunderstorms. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 25.1 hanggang 35.8 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:27 ng umaga at lulubog dahong 6:19 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang kahalagahan ng edukasyon sa gitna ng pagbisita sa mga benepisyaryo ng scholarship program. National Bureau of Investigation tumangging magbigay ng espekulasyon matapos hindi pagbigyan ng Supreme Court ang hiling na temporary restraining order ni Senador Ronald De La Rosa. At sa palakasan, Harmy Constantino, tinanghal na kampiyon sa Caliraya Springs Golf Tournament.
0: Bagong araw, bagong balita. kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon at sinabi nitong dapat magkaroon ng access dito ang bawat kabataang Pilipino. Ito ang kanyang naging pahayag sa pagbisita sa Obando kung saan nakipagkita siya sa mga benepisyaryo ng Presidential Scholarship Program at nanguna sa pamahagi ng 10 kilong bigas sa mga residente. Anya, hindi pribilehyo kundi karapatan ng bawat kabataan ang edukasyon. Bahagi ng Social Civic Projects Fund ang scholarship program kung saan makakatanggap ang bawat barangay ng 200,000 pesos special support fund. Kalahati nito ay ilalaan sa educational assistance habang ang natitirang pondo ay para sa mga proyektong pangkomunidad. Hinimok din ng Pangulo ang mga scholar na magsikap sa pag-aaral upang mapaganda ang kanilang buhay at matulungan ang komunidad.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: National Bureau of Investigation tumangging magbigay ng espekulasyon matapos hindi pagbigyan ng Supreme Court ang hiling na TRO ni Senator Ronald De La Rosa para pigilan ang arrest warrant ng ICC. May ulat si Lynn Garcia De La Cruz.
3: Hindi nagbigay ng anumang espekulasyon ang National Bureau of Investigation o NBI sa susunod na hakbang matapos na i-dismiss ng Supreme Court o SC ang Temporary Restraining Order o TRO na hiling ng kampo ni Senador Ronald De La Rosa kaugnay sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na ayaw nitong magbigay ng anumang espekulasyon hanggat hindi nababasa at napag-aaralan ang desisyon ng SC hinggil dito.
4: I don't want to speculate.
3: Ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Ayon naman kay NBI spokesperson Palmer Malyari, nananatiling alerto ang ahensya bilang bahagi ng kanilang tungkulin. Gayunman, masusian niyang pinag-aaralan pa ng Department of Justice at NBI ang resolusyon ng SC dahil marami pang dapat talakayin sa usapin, kabilang na ang hiling ni De La Rosa na interim release.
5: Of course, the NBI will have to study muna and see the resolution. Kasi unang-una, maraming diniscuss doon eh. Pero ang diniscuss lang muna doon yung prayer for interim relief. Diba? All other issues, hindi pa doon na-discuss. Kaya nga naman po, dapat talaga mabasa muna natin ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBI. So that we will be able to appropriately comment and plot our courses of action. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin kung anong gagawin.
3: Ang pahayag ni NBI spokesperson Palmer Malyari, sa panig naman ng legal team ni De La Rosa na Torion and Partners Law Firm, maghahain ito ng motion for reconsideration dahil hindi pa pinal ang desisyon ng SC. Binigyan diin ni Attorney Israelito Torion na bagamat kinikilala nila ang desisyon ng SC, ay nananatiling hindi pa rin nare-resolve ang usapin ng constitutional issues, particular na ang isang Filipino citizen ay hindi dapat ang nilang arestuhin, ikulong, ilipat, isuko o alisin sa jurisdiction ng Pilipinas sa kabila ng kawalan ng judicial process alinsunod sa batas ng Pilipinas. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, NBI, Pasay.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang regular holiday ang Mayo 27 sa buong bansa para sa pagdiriwang ng Eid al-Adha. Nilagdaan ang Proclamation No. 1264 para bigyang daan ang mga Muslim na makapagdiwang ng isa sa pinakamahalagang okasyon sa Islam. Ayon sa mga opisyal, ang Eid al-Adha ay araw ng pag-alala sa sakripisyo at pananampalataya. Batay sa abiso, ang petsa ng pagdiriwang ay sa paparating na Miyerkules, Mayo 27. 27. Kinikilala rin ito sa ilalim ng batas bilang pambansang holiday sa Pilipinas. Bahagi rin ito ng pagwawakas ng Hajj pilgrimage sa Mecca na mahalagang gawain ng mga Muslim sa buong mundo.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Taong bayan, inaasahan ang katotohanan, hindi ang palabas sa politika. Ito ay ayon kay House Impeachment Panel Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
4: Inaasahan ng taong bayan ang katotohanan, hindi ang palabas sa politika. Bilang ginatawan mula sa Mindanao, nais linawin ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi laban sa Mindanao, hindi laban sa Davao at hindi rin laban sa anumang riyon. Aniya, constitutional process ito na itinatadhana ng batas. Binigyan linaw ng mababatas na hindi dapat tignan sa pamamagitan ng lente ng regional o political divisions ang impeachment proceedings. Binanggit ni Adyong, isa sa House Impeachment Panel spokesperson, ang overwhelming vote na 257 members ng House of Representatives mula sa Luzon, Visayas at Mindanao sumasalamin sa collective judgment ng elective representatives mula sa buong bansa na dapat marinig ang ebidensya sa Senate Impeachment Court. Hindi aniya nararapat sa taong bayan ang patas, bukas at fact-based trial. Hindi aniya ingay ng politika ang dapat manaig kundi katotohanan at due process. Nakaandaan niya ang House Prosecution Panel na ipresenta ang documentary evidence, official records at sworn testimonies na susuporta sa articles of impeachment. Sabi pa ni Adyong, dapat desisyonan ng kaso sa ebidensya, hindi sa slogans, political pressures o social media narratives. Sa June 6, 2026, nakatakdang mag-convene ng Senate bilang impeachment court, ang proceedings anya ay magsisilbing importanteng pagsubok sa democratic institution ng bansa. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Natapos na ng pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon ang pamamahagi ng handheld two-way radios sa lahat ng 474 na barangay sa lalawigan. Ayon sa pamahalaan, nasa 1,270 radio units ang ipinamahagi sa huling batch ng programa na nagkakahalaga ng 16 million pesos. Layunin ito na mapabilis ang komunikasyon sa mga barangay lalo na sa oras ng sakuna. Sinabi ng mga opisyal na malaking tulong ito sa disaster response at pagpapanatili ng kaayusan sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na kulang sa pondo para sa sariling kagamitan.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Hinihikayat ng Department of Health o DOH ang mas pinalakas na pagbabakuna sa Eastern Visayas dahil mababa pa ang bilang ng mga batang fully vaccinated sa rehiyon. Ayon sa DOH, nasa 62% lamang ng mga bata ang kumpleto ang bakuna noong nakaraang taon, habang 38% ang hindi pa nababakunahan o kulang ang dose. Iginiit ng mga health official na mahalaga ang mataas na vaccination rate upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit tulad ng tigdas, polio, diphtheria at iba pa. Kabilang sa mga dahilan ng mababang coverage ang vaccine hesitancy, kulang na access sa health services at hirap maabot ang malalayong komunidad. Target ngayon ng DOH na mabakunahan ang mahigit 100,000 bata sa rehiyon ngayong taon bilang bahagi ng pinalakas na immunization program.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nanalo si Harmy Constantino sa golf tournament sa Caliraya Springs sa Laguna matapos ang malakas na laro sa huling araw. Nanalo siya ng may 6 puntos na kalamangan laban sa pangalawang pwesto. Maganda ang kanyang naging pagtatapos sa laro kaya niya nakuha ang naging tagumpay. Ayon kay Constantino, mas naging maayos ang kanyang isip at hindi siya masyadong kinabahan kaya nakapaglaro siya ng maayos. Pumangalawa si Maffy Singson at pumangatlo si Tiffany Lee. Sinabi naman ng mga manlalaro na mahalaga ang maayos na focus at tiwala sa sarili para manalo sa ganitong uri ng palaro.
0: Bagong araw, Balita sa Palakasan.
2: Sasabak si Eric Olivares Jr. sa Palawan Open Tennis Tournament na magsisimula sa May 24 sa Maynila. Kasabay nito, siya ay kasalukuyang nasa China para sa isa pang international tennis competition kung saan umusad siya hanggang quarterfinals matapos manalo sa ilang laban. Ayon kay Olivares, malaking tulong ang mga laban sa China para mas maging handa at mas mahasa pa ang kanyang laro para sa paparating na Palawan Open. Makakasama niya sa torneo ang iba pang foreign at local players na maglalaban para sa titulo. Layunin ng event na palakasin pa ang tennis sa Pilipinas mula grassroots hanggang professional level. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw. Bulkang Mayon na itala ang panibagong minor Strombolian activity. Department of Energy inilunsad ang kampanyang Oras Natin sa Efficiency sa Pasay City. At sa ibang bansa, Estados Unidos nagpatupad ng travel restrictions dahil sa Ebola outbreak.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX ang panibagong minor Strombolian activity sa summit crater ng Mayon Volcano sa Albay. Naglabas ang bulkan ng maikling pagsabog na nagbunga ng abo at usok na umabot sa humigit kumulang 100 metro bago tangayin ng hangin. Sinabi ng PIVOX na ang ganitong aktibidad ay bahagi pa rin ng patuloy na pag-aalboroto ng Mayon na kasalukuyang nasa Alert Level 3. Patuloy ang paalala sa mga residente na iwasan ang danger zone dahil sa posibleng bigla ang pagputok o mas malakas na pagsabog. Patuloy na minamonitor ng mga eksperto ang bulkan para sa kaligtasan ng mga komunidad sa paligid nito.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Hinikayat naman ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga consumer na gawing araw-araw na gawi ang pagtitipid sa kuryente. Sa paglulunsad ng kampanyang Oras Natin sa Efficiency sa Pasay City, sinabi ng Department of Energy na patayin ang ilaw at i-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit tuwing Sabado ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa DOE, layunin ang programa na magsimula sa isang oras na pagtitipid at gawin pang matagalang ugali sa bahay, trabaho at araw-araw na pamumuhay. Sinabi rin ng ahensya na noong Earth Hour, bumaba ang demand sa kuryente ng humigit kumulang 145 megawatts na katumbas ng konsumo ng halos 1 milyong bahay. Umaasa naman ang DOE na mas maraming kumpanya at pamilya ang sasali sa kampanya para makatulong sa pagtitipid ng enerhiya sa buong bansa.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Tinitingnan ng UNESCO Philippine National Commission ang posibleng pagkilala sa Mount Apo Geopark bilang UNESCO Global Geopark sa susunod na taon. Ayon sa opisyal ng komisyon, patuloy pa ang paghahanda at pagsusuri bago ito tuluyang maaprubahan. May nakatakda ring validation mission mula sa UNESCO ngayong Agosto para suriin ang lugar. Ang Mount Apo sa Mindanao ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Dati na itong naisama sa listahan para sa World Heritage Site, ngunit inalis dahil sa mga issues sa kalikasan at pagpasok ng aktibidad ng tao. Kung maaaprubahan, ito ang magiging pangalawang UNESCO Global Geopark sa bansa, kasunod ng Bohol Island Geopark. Sinabi naman ng mga opisyal na patuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan upang maprotektahan at mapalakas ang halaga ng Mount Apo bilang likas na yaman.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nagpatupad ang Estados Unidos ng travel restrictions dahil sa lumalalang Ebola outbreak sa ilang bansa sa Africa. Ipinagbabawal o nililimitahan ang pagpasok ng mga biyahero na galing sa Democratic Republic of the Congo, Uganda at South Sudan sa loob ng nakaraang 21 araw. Layunin itong maiwasan ang posibleng pagkalat ng Ebola sa Amerika habang tumataas ang mga kaso sa rehiyon. Ngunit ayon sa ilang eksperto, maaari umanong makaapekto ito sa pagdating ng tulong at koordinasyon sa mga apektadong lugar. Patuloy na minamonitor ng World Health Organization ang sitwasyon ng outbreak.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Maglalabas ang isang Japanese fishery company ng kauna-unahang trial sale sa mundo ng kabayaki o inihaw na eel na mula sa ganap na fish farming. Simula May 29, ibebenta ito sa limitadong bilang sa online shop at sa Mitsukoshi Department Store sa Tokyo. Ayon sa kumpanya, ilang taon nilang pinaghirapan ang teknolohiya para mapalaki ang mga eel mula itlog hanggang sa ganap na isda sa farm at makapag-produce ng libo-libong young eels noong 2024. Layunin nilang palawakin pa ang produksyon para mas maparami ang supply at maging mas available sa merkado ang farm eel sa hinaharap.
0: Bagong araw, bagong diwa.
2: Mula po ito sa magandang balita Biblia, Isaias 26:4. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon lamang ang walang hanggang sanggalang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Biyernes, 22 sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Para sa bagong araw, ito po si Shekinah Abalon, nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Susunod na po ang Makabayang Panalangin, isang special broadcast ng FEBC Radio TV.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, 6:56 ng umaga.
6: Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
7: Tahanan ng aking lahi.
8: Kinukupkup ako at tinutulungang
7: maging malakas, masipag at marangal.
8: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
9: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
7: Naglilingkod, nag-aaral
6: at nananalangin ng buong katapatan.
8: Iaalay ko ang aking buhay,
7: pangarap,
8: pagsisikap
7: sa bansa.

0: Ito ang 702 DZAM.
1: 702 DZAM.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Lolo Alfredo Acosta Arino na 65 taong gulang at kasalukuyang binawian na ng buhay. Kung sino man ang nakakakilala ay maaaring makipag-ugnayan kay Ms. Jameka Fernandez ng Social Services Development Department or SSDD, Office of the Senior Citizen Affairs, Quezon City, o tumawag sa 8988-4242 local 1104 o kaya naman ay 0949-736-1227. Maaari ding mag-email sa oska@quezoncity.gov.ph.
3: Teka muna bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: Mabilis ka bang nakapag-a-adjust sa mga pangyayaring hindi ayon sa iyong plano? O agad kang nadidiskaril kapag ang plano mo ay hindi nasunod? There are many things in life and at work that are beyond our control. Hindi mo kontrolado ang oras ng ibang tao. Wala rin sa iyong mga kamay kung ano ang iisipin, sasabihin o gagawin nila. Minsan nga ang linaw-linaw ng usapan na sa ganitong oras o araw niya tatapusin ang trabaho, after one decade, wala pa rin ang obligasyong ipinangako. While unplanned changes can be frustrating, maaari namang magkaroon ito ng magandang bunga kung magiging maayos ang response natin dito. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung tama ang ating response, ang pagbabagong hindi planado ay isang magandang pagpapala pa rin. So how should we respond to changes? Una, believe that something better is in store. Kapag hindi natuloy ang pinaplano mo, ibig sabihin lamang ay hindi pa ito napapanahon o kaya naman ay may ibang mas magandang bagay na gustong gawin ang Diyos sa buhay mo o sa career mo. Kaya nga, may kasabihang kung gagawa ka ng plano, huwag permanent marker ang ipanulat mo. Dapat lapis lang para pwede itong burahin o baguhin kung kinakailangan. If you focus on the sovereignty of God, you will not be surprised when change happens. Kasi ang mga pagbabago sa plano ay paalala lamang na hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Ngunit ang mga ito ay nasa kamay ng Diyos. God's plans are always better than ours. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Pangalawa, be flexible and move on. Huwag mong kapitan ng pagkahigpit-higpit ang iyong mga plano para hindi masyadong masakit o nakaka-disappoint kapag ito ay nabago. Always maintain an attitude of flexibility para mabilis kang nakapag-a-adjust o nakaka-move on kapag may pagbabagong nangyari. Mabilis ang changes, lalo na ngayon dahil nga sa technology. Hindi mo pa nga nadidiskubre lahat ng features ng iyong smartphone, may bagong model na agad na lalabas. Maiiwan tayo sa mga pagbabago kung hindi tayo flexible. At pangatlong tip, be anxious for nothing. Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Totoo namang hindi ganoong kadali ang mag-adjust sa pagbabago. Pero tandaan mo ito, difficult and impossible are God's business. Ang mahirap sa atin, napakadali sa Kanya. So when something or someone frustrates your plans and you find it difficult to accept, Don't worry, don't be anxious. Trust God instead. Kapag may inaasahan kang hindi natupad, kapag may plano kang hindi nangyari, may mas magandang tugon kaysa ang magalit, mag-alala o malungkot. You can choose to believe that something better is in store. You can also be flexible so that you can move on. And you can choose not to be anxious but to trust in God instead. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Ang tamang oras, 10 minuto makalipas ang 7 ng umaga.

0: Kabayang Panalangin sa FEBC Radio TV.
1: Isayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang iyong FEBC Radio TV nag-aanyaya para sa ating special broadcast, Makabayang Panalangin. Ilalaan po natin ang susunod na higit 2 oras para sa pananalangin para po sa ating minamahal na lupang hinirang, ang ating bansang Pilipinas. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at kasama rin po natin sa special na araw na to,
2: si Pastor Eric Cortez. Ano man po ang inyong paninindigan, ano man po ang inyong pananaw, ano man pong panig tayo, alam ko po na pare-pareho po tayo may malasakit para sa ating bayan. Kaya kinakailangan po, sama-sama po tayong manalangin para po sa ating mga kababayan, sa ating leader, sa ating pamahalaan, sa ating bansa, upang ang Panginoon po ang maghari sa gitna po ng ating pinagdadaanan sa ngayon.
1: Amen. Magandang araw sa iyo, Pastor A.
2: Good morning, Sister Heidi.
1: At tayo ay natutuwa dahil marahil bago sa paningin ang napapanood ngayon ng ating mga taga-subaybay sa iba't iba nating platform dahil nandito po tayo sa ating studio, sa ating main office dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig City. At shout out po sa mga nakikinig sa atin sa radio, maligayang panonood din sa mga kaagapay natin sa Facebook Live, sa YouTube channel, gayon din naman sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating GCTV sa channel 185 sa Signal TV, and shout out din sa ating mga kaagapay sa radio app, sa radio at sa ating mga PM radio, at sa mga sumusubaybay din sa atin sa pamamagitan ng mga car stereo. Ingat po kayo sa pagmamaneho at makisama po habang tayo po ay nananalangin para sa ating bayan. Pero syempre dapat nakatutok pa rin sa daan.
2: Oh, ayan. Sasabihin ko, manalangin na nakadilat.
1: Yan, makiisa po sa diwa ng pananalangin habang kayo po ay nagmamaneho or nasa biyahe po ngayon. And Pastor A, napakaganda ng araw na ito dahil buong Pilipinas, ang iba't ibang istasyon natin dito sa FEBC Philippines ang kasama natin sa Makabayang Panalangin. So tayo dito sa 702 DZAS sa Mega Manila, ang agapay ng sambayanan. Magandang araw din sa mga nakasubaybay sa 1143 DZMR Isabela Missions Radio, sa CARE 104.3 The Way Bicol. Magandang araw din sa 1233 DYVS Bacolod, The Sweet Voice of Salvation, 1197 DXFE Davao, The Good News Radio, 1062 DXKI Coronadal, Your Friendly Voice, sa 106.9 DXGR FM sa Cotabato City, ang ating Radyo Gandingan, at sa 1116 DXAS Zamboanga, Your Community Radio.
2: Sa madaling salita, nationwide and worldwide.
1: Yes.
2: Ang ating broadcast sa ngayon. At siyempre po, hindi ito magiging posible kung hindi natin kasama ang ating buong team sa special broadcast na ito. Si Reggie Villena, si Jonathan Reyes, si

0: Kaina Abalon, si Shira Gabornes, si Lourdes Magtunaw, si Phil Lagtapon, ganun din po sa Radyo TV side. Kasama po natin si Aileen Valdez, si Angelica Calayag, at si Jabez Mancio, at siyempre ang ating Bukawe Tech People.
1: Maraming salamat din sa ating mga OJT mula sa Bulacan State University. And wag natin kalimutang pasalamatan si Kuya Uge ang nag-a-assist sa atin mula dito sa 38th floor sa ating recording studio mula dito sa main office ng FEBC Philippines. So samahan niyo po kami dito sa ating makabayang panalangin at inaanyayahan din natin sila, Pastor A, na makilahok, diba, sa ating panalanginan. Pwede po kayong magpadala ng inyo pong pag-agree via Facebook Live or sa atin pong YouTube channel.
0: Siya nga po, at kung ano pang inyong pagsang-ayon sa panalangin.
1: Pwede nyo ring i-type dyan, Lord, dinggin mo ang aming panalangin.
0: Amen.
1: Yung iba, Pastor A, na nanawa na kasi parang wala naman daw nangyayari. Parang palala naman ng palala tayo dito sa Pilipinas at pahirap ng pahirap ang buhay.
0: Well, tatandaan natin, maaring ang Panginoon ay parang mabagal sa ating paningin. Pero sa totoo lang, iba naman ang timetable ng Panginoon at iba naman ang ating timeline. So, abangan natin kasi hindi naman nahuhuli o napapaaga ang ating Panginoon, tamang-tama lang ang kanyang kasagutan sa ating panalangin.
1: Kaya huwag tayong manghihinawa, diba, sa pananalangin, pag-i-intercede, to stand in the gap, diba, para sa ating bansang Pilipinas.
0: Kailangan yun kasi alam nyo, napaka-vocal natin sa Facebook, napaka-vocal natin sa pakipag-usap sa ating mga kaibigan. Maganda po yun, tama po yun. Pero tandaan po natin, hindi tayo mamimili kung tayo ba'y magsasalita o mananalangin. Pareho natin gagawin yun.
1: At yan po, ano, binubukas natin yung ating mga social media account, yung ating Facebook Live, yung ating YouTube channel, para malaman din namin ang inyong pagsang-ayon na tayo po talaga'y nagkakaisa. Diba, walang kulay dito, walang personalidad. Tanging pagtawag lang sa pangalan ni Jesus para sa ating bayan.
0: Gaya na aking sinabi, ano man ang ating paninindigan, ano man ang ating pananaw. Ano mang panig tayo, tandaan po natin, meron akong kausap na pastor ng isang araw. Kasi kami talagang magkaiba ng pananaw. We don't see eye to eye. Pero we agreed na pareho naman kami may malasakit sa bayan. Pareho naman kaming nag-iisip ng kapakanan ng bayan, so doon kami nagkasundo. Yun ang kinakailangan po natin ngayon.
1: Yan.
0: Hindi kinakailangan na dahil magkaiba tayo ng paninindigan, magkakahiwalay na tayo o hindi tayo magkakaisa.
1: Iisang bayan ang pinaglagyan po sa atin ng Diyos.
0: Di ba madalas nating sabihin, hindi naman pwedeng sabihin na nasa isang bangka tayo, tapos sasabihin mo, buti na lang dito sa pwesto ko walang butas. Diyan, magkaras kayo. Di ba alam mo ba yung magkaras?
1: Paano ba
0: maglimas.
1: Yun?
0: Maglimas ng tubig diyan. Basta ako, sa panig ko, walang tubig.
1: Walang tubig.
0: Walang tagas. Pero pag lumubog ang ating bayan, sama-sama po tayong lulubog.
1: Yes. So, iisang bangka po tayo. Pero maraming salamat dahil mayroon tayong Diyos na buhay na malalapitan at lalo po nating alalahanin, ano, yung kahalagahan po ng pananalangin at pagpapakumbaba rin po sa harap ng Panginoon bilang isang bayan. Puntahan po natin ngayon ang ating talata. Ito po ay makikita po natin sa Ikalawang Kronika 7:14. Para po sa ating verse of hope ngayong makabayang panalangin dito sa FEBC Radio TV, napaka-familiar na nito, Pastor A, ano? Ikalawang Kronika 7:14.
0: Nandiyan lang sa may Ortigas din yan, yung simbahan dyan, nasa baba yan.
1: Talaga, nakasulat ito.
0: Yes.
1: Kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain.
0: I think I have to address yung issue na may mga tao na sinasabing hindi to applicable sa atin. Tapos na. Kumbaga, yun na usapan. Hindi po. Tandaan po natin ito, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko sa Old Testament, sa Phoebus College of Bible. The Bible may not have been written to us, but it is written for us. It is not written to us kasi hindi naman tayo original readers. Pero meron pong kinalaman sa atin. may kahulugan at kabuluhan ito para sa atin. Ang isang dapat nating tingnan, kasi sinasabi nila, binanggit dyan, ay yung lupain, ang tinutukoy ng Israel. Pero let's not lose, sabi nga, lose sight of the forest because of the trees. Mm-hmm. Unang-una, tingnan natin ang Diyos na ito ay nalulugod sa mga tao nagpapakumbaba. Ang Diyos na ito ay tumutugon sa ating panalangin. Ang Diyos na ito ay nais na hanapin natin siya, talikuran natin ang ating kasalanan. Kumbaga, yung Diyos ng Israel, ang ating ding Diyos. Kaya, maaaring ito'y originally sinabi para sa Israel, pero katulad nila, they have set an example for us na ang nais ng Diyos, magpakumbaba tayo. Nais ng Diyos, manalangin tayo. Nais ng Diyos, talikuran natin ang ating kasalanan. At nandun po yung ating katiyakan ng Diyos ay sumasagot sa ating dalangin. Mm-hmm. At nawa, yung nga yung ating maranasan, yung kabuluhan nito, yung katuturan nito sa ating buhay, hindi pa rin nawawala ang katotohanan, hindi pa rin nagbabago ang katotohanan na kailangan natin ng Panginoon, lalo na sa gitnang ito. Kasi gaya na sinabi yun, hindi na tayo magkandatuto eh. Hindi mo na alam minsan kung sino paniniwalaan mo.
1: Sasabihin nila, Pastor A, bakit ako hihingi ng tawad? Sila naman yung naging corrupt. Wala naman akong kasalanan.
0: Alam mo, meron pong sa Bible, may mapapansin tayo, like for example, si Nehemiah, na ikinonfess niya ang kasalanan, hindi yung kanyang personal, kundi on behalf of the nation.
1: Yes.
0: Yun o yung kailangan natin gawin. Na sa nakikita po natin, kahit papaano, meron at meron din tayong kinalaman dito, yung ating naging pananahimik, yung ating may pagkakataon na nagkasala din tayo sa paglalagay. Di ba?
1: Yung pagwawalang paki natin. Di ba?
0: Yung kawalan natin ng paki. Yun din, pagkakasala din po sa harapan ng Panginoon. Kasi gusto nga ng Panginoon, will seek the welfare nung bansa kung saan niya tayo inilagay. Kaya it's more of a prayer na we represent the country before God. At yun nga maganda, kaysa magturuho tayo.
1: Yes.
0: Diba? Kaysa sabi na, sila naman yun eh. Yun din naman ang ginagawa ng kabila eh. Tayo din mo na tinuturo eh. Ang kailangan natin, pareho tayong lumapit sa Diyos. Lato tayo ay, kailangan natin ng Diyos sa gitna ng ito. Hindi sapat na mag-quote lang tayo ng verse. Ang kinakailangan po, ipamuhay natin ito. At kasama doon, ang pananalangin para sa ating bayan.
1: Napo, napakaganda. Laging akma. At paalala ang talatang ito mula sa Ikalawang Kronika 7:14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Yan po ano at gawin natin ito. At hayaan nating kumilos ang kamay ng Panginoon.
0: Amen.
1: Sa puso ng ating mga leaders, sa puso nating mga mamamayan, at sa atin bilang isang buong bansa.
0: At naniniwala tayo ang Diyos kikilos ng higit sa ating inisip, higit sa ating inaasahan.
1: Mamaya-maya, Pastor A, meron tayong mga prayer leaders na inanyayahan para sa iba't ibang larangan. Ano? Meron tayong pag-uusap mamaya at pananalangin para sa media, para sa ating mga pinuno ng bansa, para po sa ating mga pamilya at mga kabataan, at dun po sa ating patuloy na niluluhod sa Panginoon na pagpapanibago ng ating bansang Pilipinas.
0: Kinakailangan po, sapagkat higit pa po sa anumang pagbabagong panlipunan, pagbabago ng pamunuan, halimbawa, higit pa po doon ang kailangan natin, pagbabago ng puso.
1: Tama, yan. Puso ng bawat isa at yung pinakapuso po ng ating bansa. At mamaya din, meron din tayong mga pananalangin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, Pastor A.
0: Nakakatuwa nga eh, sapagkat nung nakita ko nga yung script, sabi ko, uy, makakilala ko to.
1: Oo.
0: Pamilya talaga ng FEBC.
1: Yan, so samahan niyo po kami sa loob ng higit na isang oras dito po sa ating makabayang panalangin. Samantala, narito muna ang isang napakaganda mula noon hanggang ngayon, Pastor A, laging may kurot ang awiting ito na original Papuri music. So pakinggan po natin at subaybayan, Pinakamamahal Kong Bayan.

0: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako agad nagagalit o nagiging marahas sa kalsada. Hindi ako naglalagay o nang-aaway ng traffic enforcers. Hindi ako nagsusugal o sumusuporta sa bisyo ng lipunan. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying o panilin lang ng mga botante. Pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon at handang makinig sa lahat ng panig ng bawat partido.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster. Gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
3: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
5: Kabayang panalangin, hatid ng iyong FEBC Radio TV. At kung kabubukas mo pa lamang ng iyong radio, ng iyong Facebook Live, ito po ay sumasahim papawid mula dito sa Pasig pero umaabot hanggang sa iba't iba nating mga regional stations sa buong Pilipinas and of course worldwide sa pamamagitan ng ating mga online platform. Muli kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
6: At ako po si Pastor Eric Cortez. Papasok tayo sa pananalangin ng para po sa ating pamunuan sapagkat tandaan po natin yung sinasabi ni John Maxwell na law of the lead. Kung hanggang saan ang leader natin, hanggang saan, hanggang dun tayo. At sa pangapanahon ito na marami tayong kinakaharap na hamon, bilang isang bayan, mahalaga po na magkaroon tayo ng mga leader na may katapatan, malasakit at tunay na pagmamahal sa mamamayan at hindi po pansariling interest lang ang kanilang iniisip. Kaya naman sa bahagi po ito ng ating programa, sama-sama po natin panalangin ang pagkakaroon po ng leader na ayon po sa puso ng Panginoon, leaders according to God's heart. At para po manalangin na para po sa tapat at mapagmalasakit na pamunuan, makakasama po natin via Zoom si Pastor Ronel Rubrica, ng Kamuning Bible Christian Fellowship at host ito ng Angkla at Talasalita. Magandang umaga, Pastor Ronel.
7: Magandang umaga po sa inyong dalawa, Heidi and Pastor A, at sa ating pong mga mahal na tagapakinig, sa ating pong mga kaagapay.
5: Mm-hmm. Pastor Ronel, bago ka lang manguna sa pananalangin, ano, para sa ating mga pamunuan, para sa isang tapat at mapagmalasakit na pamunuan, ano nga ba yung kind ng leader na kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon? Kasi para ngayon, masyado nang nagiging people pleaser, ano, hindi naman lahat. Mm-hmm. Pero minsan may ganong tendency yung ating mga leaders dahil ang iniisip nila yung next round na ng election.
6: Actually, diba? Ang iniisip nila hindi lang yung kasalukuyan nilang nakakatunggali.
5: Opo.
6: Ang iniisip nila yung kanilang makakatunggali.
5: Mm-mm. So, Pastor Ronel, ano ba ang uri ng pamumuno na kalugod-lugod sa harap po ng ating Panginoon?
7: Siguro bago ko banggitin yan, tignan lang natin, lagay lang natin sa konteksto yung mga sitwasyon natin ngayon, no, na may tuturing natin na dumaraan tayo sa isang malalim na krisis, hindi lamang sa politika, kundi maging sa aspetong etikal, moral at spiritual. At yan yung gusto kong bigyan din ng diin pagdating sa karakter. Kasi aminin natin, kasabay ng krisis nito na ating pinagdadaanan ay yung krisis sa etikal at moral na aspeto ng ating lipunan at pamumuno at pamamahala. Mm-hmm. Yung ang mahalaga, yung katapatan, integridad, pagpapahalaga sa katotohanan bilang isang leader, pananagutan, tila unti-unting nawawala sa maraming institusyon at pamamahala ng ating mga leader. Sana wala yung mga pansariling interes na kadalasang inuuna yung kanilang kapakanan kaysa yung kapakanan ng nararami. Kaya maraming tao ang tila nawawalan na ng malinaw na pamantayan ng tama at mali sapagkat nakikita nilang halimbawa mula sa ating mga leader at personalidad ay kabaliktaran ng mabuting asal at wastong pagpapahalaga. At dahil dito, lumalalim ang sugat ng lipunan at lumalawak ang kultura ng kompromiso, panlalamang, at kawalang pakialam, pagkagahaman sa pera at pagkaganid sa kapangyarihan. At higit na nakalulungkot ay yung kalagayan spiritual ng bansa na sa kabila ng kilala ang ating bansa bilang isang bansang reliyoso, makikita pa rin natin yung malalim na pagkakahati-hati maging sa larangan ng aspeto ng mga religious groups at maging ng mga Christian leaders kasi bahagi sila ng pamunuan ng ating bansa na sa halip na nagkakaisa sa pananampalataya, pagmamahalan, may mga pagkakataong nangingibabaw ang hidwaan dahil sa magkaibang sinusuportahan politiko, pinapanigang partido, maging ang mga personal na ambisyon. Kaya ang ilang simbahan at religious leaders ay nagiging bahagi rin ng hidwaang politikal dahil dahilan na rin upang lalo malito ang mga maging mga mananampalataya. At dahil diyan, maraming tao ang nawawalan ng gana sa relihiyon o nagiging mapagduda sa tunay na layunin ng ilang grupong espiritual. Kailangan makita natin talaga ang sa karakter ng ating mga leader. Sana ano, ito ang ating dalangin. May pag-asa ang bayan, hindi lang hindi lamang matatangkuan ang pagbabago ng sistema kundi yung pagbabago ng puso ng ating mga leader. Yung talagang naroon yung katapatan, integridad at pagpapanig sa katotohanan at hindi sa mga kasinungalingan na nakikita natin naman talaga na umiiral ngayon sa ating bansa. So,
6: Ronel, hindi natin, bagamat hindi natin tataya ang lahat sa ating leader, mahalaga talaga ang papel nila. Kumbaga, di ba sa loob the lead nga ni John Maxwell Kumbaga saan ng leader, hanggang doon lang tayo.
7: Kailangan yun. Kaya hindi lamang ito usapin ng mga leader, kundi maging ang mga mamamayan din. Kasi ang tunay na pagbabago din ay hindi lang magsisimula lang din sa mga leader, kundi maging sa atin bilang mga mamamayan at lahat ng larangan o sabihin natin na pangkat sa lipunan ay meron din pong hinahalagang, may mahalaga rin ginagampanan upang maganap at mangyari inaasahan nating mga pagbabago. Hindi lang sa kabuuan ng ating lipunan, kundi magsisimula sa ating mga pinuno at maging sa ating po bilang mga individual na mga mamamayan.
6: Gaano kabigat, di ba, we've been praying maglagay ang Panginoon ng mga mananampalatayang politiko, mga pinuno. Gaano kabigat ngayon ang pananagutan nila? Bukod sa sila'y pinuno, mananampalataya din sila.
7: Sasadyang napakabigat. Pero tandaan din natin, minsan sinasabi natin, ito akin lang sa aking sa pantahan lang, madalas sinasabi natin, vote wisely. Maging matalino tayo ngayon sa pagpili ng mga leader. Totoo naman yun. Pero siguro may laliman pa natin doon. Minsan kasi parang patuloy na pa rin natin inilalagay yung pagsisisi sa mga mamamayan din sa pagpili ng mga leader. Siguro sa ilang porsyento o degree ay may katotohanan yun. Pero tandaan natin na meron tayong system breakdown at institutional damage. Kahit na anong tapat mo, ito may mga nakakausap ko, tapat naman eh, maganda naman yung kanilang mga pinipili ng mga leader o magiging pinuno, mga kandidato. Pero kung ang sistema, at isa nga sa mga dapat din nating bigyan ng pagtutuon, ng pagbabago, ay sa COMELEC. Tingnan natin, kahit na ilagay mo dyan, mahusay na pinuno, pero kung ang sistema ay bagsak o sira, pwede, kaya nga nagkakaroon ng dayaan eh. Kaya nga nagkakaroon ng maling resulta na nagkakaroon ng pagkakaroon ng biglaan na biglang naiba ang bilang at bilangan ng mga boto. Yun ang nakakalungkot. Yun yung nakaka-frustrate. Nasabihin natin, siguro sa tagal na ng panahon ng mga nagdaan ng mga botohan at mga eleksyon, palagay ko natuto na rin naman ng Pilipino eh. Pero hanggat hindi nababago ang sistema, ang institusyon ay hindi nagpa-function ng tama, at nararayan pa rin ang political rigging at paggawa ng pailalim ng mga kaparaanan ng ibang mga politiko, talagang mahirap na makita na sinasabi natin, iluklok natin yung tama. Palagay ko naman, maraming mga Pilipino na ang natuto at tama na sa kanilang pagpili. Pero hanggat sira ang sistema, may hirapan tayo.
6: At ako, parang ang feeling ko tuloy, parang may bahay na palagi ko sinasabi, parang may bahay na isang taon nating hindi nalinis, tapos parang inaasahan na malinis ng isang araw lang.
7: Mm-hmm. Totoo yun, kasi malalim ang ugat ng ating pangyayari sa ating sistema at sa ating institusyon. Sa tatlong bahagi at sangay ng ating gobyerno, hindi natin makakaila. Ang daming dapat ayusin at linisin.
6: Mm-hmm.
5: Eh, Pastor Ronel, hindi naman lahat sila ay nakakasama sa atin. Meron din namang mga mabubuting leaders, and we praise God para sa kanilang buhay. We celebrate yung kanilang talagang busilak na puso ng paglilingkod.
7: Oh.
5: Yung mga ganong klaseng leader, paano natin sila imomotivate na manatiling tapat at talagang public service ang inuuna at hindi magpapatangay sa kalakaran, sa bulok na kalakaran?
7: Totoo yan. Marami pa rin tapat na mamamayan at lingkod bayan at mga mananampalatayang nananalangin at nagsisikap na itaguyod ang katotohanan, ang katarungan, ang kababaang loob at tunay na malasakit sa tao. Kaya yan yung mga dapat nating suportahan, dapat nating bigyan sila ng kalakasan ng kalooban. Sapagkat mahirap, aminin natin, mahirap ang labanan sa pamahalaan. Mm-hmm. Sabi nga nila, pwede kang kainin ng sistema. Kaya kung hindi ka titindig at hindi ka talaga ayon sa katotohanan at yung pundasyon mo ay mahihina pagdating sa pundasyong moral, pundasyong espiritual, pwede ka talagang kainin ng sistema. Kaya itong mga nakikita nating mga nagiging tapat talaga sa kanilang mga tungkulin, at alam naman natin yan, totoo naman, meron at meron pa. Salamat sa Panginoon Diyos, sapagkat ito nga ang patuloy natin dalam. Sana magtindig pa ang Panginoon sa ng marami pang ganyang mga lingkod bayan natin na pwede talaga nating iangat sila at patuloy na suportahan. Lumagay tayo sa kanilang likuran, irali natin sila at bigyan ng kalakasan ng kalooban at suportahan sila sa kanilang ginagawa na tama at makiayon tayo doon. Ang problema kasi minsan, ito na lang sa isang sa sarili naming karanasan, pag punta mo na munisipyo, LGU yan, nakakalungkot eh. Ang daming red tape, yung bureaucracy. Mag-aayos ka lang ng mga papeles. Bakit? Ano ang sasabihin nila? Yung SOP, yung mga nararanasan na...
6: Padulas.
7: Pailalim. Kitang-kita mo eh. Bakit? Ano ang kanilang katwiran? Eh, yung mga nasa taas nga eh, kumikita. Paano naman kami? Yun eh. Ngayon, kung hindi tayo makikiayon doon, kaya... Kami, halimbawa, nag-aayos kami ng mga papeles sa munisipyo. Magtatayo ka ng negosyo, magsisimula ka ng kabuhayan mo. Pahirap talaga. At mararamdaman mo talaga na sila-sila may connivance. Sa isang departamento, naayusin mo lang isang napakasimpleng papeles dahil magkakakunay sila, magkaka-iisa ang kanilang puntahin, ang kanilang mga layunin, pahihirapan ka talaga. At ilan dyan sa mga departamentong yan sa munisipyo ang talagang tumatayo at tumitindig sa katotohanan. Maaring bilang mo lang yan. Kaya ang hirap eh. Kaya sa atin din bilang mga mamamayan na kung nakikita natin na may matatapat ka talaga eh na
5: so,
7: naririnig
5: ko Pastor Ronel dapat yung katapatan taas pababa baba pataas. Di ba kasi minsan okay naman eh yung nasa itaas mismo pero yung nasa baba sila pala yung gumagawa ng mga hocus pocus.
6: Hindi diba? Na burokrasya, bulokrasya. Yun ang nangyayari. Pero Pastor, di ba may sinasabing iwas din tayo sa tinatawag na savior mentality na para bang isang leader na magbabago ng lahat sa atin.
7: Totoo yan. Kaya nga mahirap ano na diyan minsan nagsisimula yung polarisasyon. Kasi nga parang sabihin natin yung personalidad at yung ay nakaasa. Kahit nasabihin mo napakagaling ng leader na yan, napakahusay, maganda ang credential, maganda ang kanyang mga panukala. Kung wala rin naman ang suporta ng mamamayan, mahihirap din yun at bumulang siya kanya iasa ang lahat. Sa tingin ko sa huli ang tunay na solusyon sa kasalukuyang krisis ng bansa ay hindi lamang political kundi moral at spiritual. Kinakailangan talaga ang pagbabalik sa loob sa ating Diyos, sa katotohanan at sa mga pampahalagang nakabatay sa pag-ibig, integridad at pananagutan. Kung ang mga mamamayan, mga leader at mga simbahan ay magkakaisa sa paghahangad ng kabutihan at katotohanan, may pag-asa pang muling makabangon ng Pilipinas mula sa confusion and delusion. Ganyan ko siguro inilalarawan ngayon ang sitwasyon natin ngayon. Confusion and delusion. Pero totoo yan eh. Maraming, ang dami nating naririnig na mga iba't ibang naratibo, diskusyon, opinion. Litong-lito na ang mamamayan. Kaya nga, saan dito ang katotohanan? Sino talaga ang tamang tao o yung sinasabi nga natin, savior mentality kung meron man? Sino yung mag-aahon sa amin dito? Kailangan talaga nating maging maingat kasi ang daming pwedeng personalidad, ang daming pwedeng pumapel na mga leader at magkaroon ng sasabihin nila na ako ang mag-aahon, ako ang magliligtas sa sitwasyon ng bansang ito. Maging maingat din tayo doon kasi may kanya-kanya nga eh na opinion, paniniwala at lalong ngayon gumugulo, mas lalong ngayon nalilito ang mga tao.
5: Okay. Sa ganyang diwa, Pastor Ronel, aanyayahan ko lang yung ating mga kaagapay. Mag-i-start na po tayo na manalangin at tayo po ay papangunahan po ni Pastor Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship at isa rin po sa mga broadcasters natin dito sa FEBC Radio TV sa mga programang Angkla at Talasalita. So para po tayo pangunahan sa panalangin para sa tapat at mapagmalasakit na pamunuan, magkaisa po tayong dumulog sa Panginoon. Pastor Ronel, meron lang tayong short na stinger and then after that, you can lead us na po sa pananalangin para po sa ating pamunuan.
8: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayan panalangin.
7: Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, aming Ama na makapangyarihan at mapagmahal, lumalapit po kami sa inyo ng may kababaang loob, pagsisisi at pag-asa. Nakikita po ninyo ang kasalukuyang kalagayan ng aming bansa.
6: Opo.
7: Ang kaguluhan sa politika, ang pagkalito ng isip at damdamin ng maraming mamamayan, ang pagkadismaya ng mga taong nawawalan na ng tiwala sa mga namumuno at maging sa kapwa naming Pilipino. Panginoon, marami ang sugatan, pagod, nalilito, at tila nawawalan nga ng pag-asa para sa kinabukasan ng aming bayan. Panginoon, patawarin mo po kami. Patawarin mo ang aming bansa. Patawarin po ang aming mga pinuno sa aming mga pagkukulang, kasalanan, at paglayo sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong mas pinili namin ang pansariling interes kaysa kabutihang panlahat. Patawarin mo ang aming mga leader at mamamayan na sa katiwalian, kasinungalingan, kasakiman, pandaraya at kawalan ng pananagutan. Linisin mo po ang aming bayan mula sa korupsyon at sa lahat ng uri ng kasamaan na sumisira sa dangal, katarungan at kinabukasan ng aming bansa. O aming Diyos, nasasaktan din po kami sa pagkakahati-hati, maging na mga religious Christian leaders, churches at maging mga individual na Kristiyano na nasa halip na maging larawan ng pag-ibig, pagkakaisa at biyaya, madalas ay nangingibabaw ang hidwaan, ang pride, kompetisyon at pagkakawatak-watak. Panginoon, maawa po kayo sa amin at sa iyong iglesia. Turuan mo po kaming magpakumbaba, magmahalan, magpatawaran at magkaisa kay Kristo na maibalik ang tunay na puso ng paglilingkod at pananampalataya, hindi para sa sariling pangalan, kundi para sa iyong kalwalhatian lamang. O Banal na Espiritu, hipuin mo po ang puso ng bawat Pilipino. Palitan mo ang confusion ng kaliwanagan, ang disillusion ng panibagong pag-asa, ang galit ng pag-ibig at ang kawalan ng malasakit ng tunay na pagkalinga sa kapwa. Baguhin mo ang aming mga puso. Turuan mo kaming mamuhay ng maintegridad, katapatan, disiplina at takot sa Diyos. Okay. Magsimula ang tunay na pagbabago. Hindi lamang Panginoon sa gobyerno, kundi sa bawat tahanan, sa simbahan, komunidad at individual. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming mga leader, mula sa pinakamataas na pinuno hanggang sa pinakamaliit na lingkod bayan. Bigyan niyo po sila ng tunay na integridad, katapatan at pusong may takot sa Diyos. Usigin po ninyo ang kanilang budhi at bagabagin po ninyo ang kanilang konsensya. Ihango po ninyo sila sa tukso at pagkahumaling sa kapangyarihan, pagkalunod sa kasakiman, pagkagahaman sa pera at kayamanan at sa pagkagupo sa korupsyon. Magtindig po kayo ng mga leader na tunay na magmamahal, may tunay na malasakit at maglilingkod sa bayan ng may tunay na integridad at malasakit. Aming Panginoon, mahabag po kayo sa Pilipinas. Huwag mong hayaang tuluyang mawala ng pag-asa ang aming bayan. Ibuhos po po ninyo ang inyong awa, biyaya at kapayapaan sa aming lupain. Pagpalain mo ang aming ekonomiya at naway maranasan ng aming bansa ang tunay na pagbabago, kaayusan at kasaganaan na nagmumula sa inyo. Nananampalataya po kami, Panginoon, na wala pong imposible sa inyong kapangyarihan. Kaya po ninyong buhayin muli ang pag-asa ng aming bayan. Paghilumin po ang aming mga sugat at pag-isahin ang aming bansa. Naway ang Pilipinas ay maging bansang may takot sa Diyos, nagkakaisa sa pag-ibig, namumuhay sa katotohanan at lumalakad sa katuwiran. Sa inyo po namin ibinibigay at inilalagak ang aming bansa, ang aming kinabukasan at ang aming pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.
6: Amen. Maraming salamat, Pastor Ronel. May nag-comment dito, si Lisa Pasis. Ang sabi niya, tama po kayo, Pastor Ronel, kasi sa barangay pa lang, talamak ang katiwalian. Ang sistema po ang dapat mabago at kung magkakaisa ang bawat mamamayang Pilipino mula sa pinakamataas patungo sa pinakamababa.
5: Mm-hmm. Kaya kaagapay, ano, importante na palagi idulog natin yung katapatan talaga para sa ating mga pinuno ng bayan, pati na rin sa mga bahagi ng ating burokrasya. Diba? Yung
6: burokrasya,
5: mga nakakaharap natin.
6: Hindi bulokrasya.
5: Hindi po. Diba? Yung mga nakakaharap na mga ordinaryong Juan de la Cruz, diba, na nawa ay talagang maging tapat din sila at mapaalalahanan na bahagi talaga sila ng serbisyo publiko.
6: Talito nga, maganda rin yung isang programa natin, may tama ang mali, mabati ang mabuti.
5: Mm-mm.
6: Kapag naman ho nakita natin may ginawang tama ang ating pamunuan at ang mga leader natin, kahit barangay chairman, pasalamatan natin, purihin natin para ma-encourage.
5: Mm-mm.
6: Kasi what is noticed is repeated.
5: Amen. So, maraming salamat, Pastor Ronel Rubrica.
7: Salamat.
5: Thank you. Salamat sa...
7: Maraming po salamat.
5: Mensahe at pangunguna sa panalangin para sa tapat at mapagmalasakit na pamunuan.
6: Yan, napakahalaga talaga yung prayer na to kasi sabi nga yung leader natin ang magtatakda ng pinaka kisame natin. Kung saan lang sila, gadul lang tayo.
5: At habang nasa diwa pa rin po tayo ng pananalangin, ay dakuan naman natin ang ating himpilan dyan sa Davao City. Sa DXFE Davao, sa 1197 DXFE Davao, via Zoom, kasama natin ngayon ang ating kamanggagawa dito sa FEBC Philippines, si Pastor Gestoni Mantalaba. Magandang araw sa iyo mula dito sa Metro Manila, Pastor Ton.
9: Magandang umaga po, Miss Heidi, Pastor Erich, kumusta kayo dyan?
6: Mm-hmm. Okay naman, kayo po ang kukumustahin namin kasi may mga kaibigan ako dyan sa Davao na sa lakas daw ng ulan, binabaha kayo.
9: Nung nakarang araw, medyo mabaha at salamat naman sa Panginoon, ngayon okay na.
5: Praise God. Salamat sa protection. At Pastor Ton, hihilingan po namin kayo na idulog po ang ating bansa, lalong-lalo na po ang ating pamunuan sa mga sandaling ito. At pangungunahan po tayo ni Pastor Gestoni Mantalaba mula po sa 1197 DXFE Davao para po sa patuloy na pag-i-intercede sa ating pong lupang hinirang.
8: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayan panalangin.
9: Langit ng amahan, among buhi og matuod nga Dios, nagadayeg og nagapasalamat kami kanimo karong adlawa tungod sa imong pagkamaayo og pagkamatinud-anon sa among nasud o sa matag Pilipino. Amen. Bisan sa among mga kakulangon, kalapasan o pagkabahin-bahin isip katawhan, wala kagayod gibiya o wala kagayod mibiya kanamo. Ang imong grasya padayon nga nagalirong sa among kinabuhi matag adlaw. Ginoo karon amo ang gidala kanimo among nasod nga Pilipinas, ikaw ang hari, ibabaw sa tanang hari o Ginoo, ibabaw sa tanang nagagahom. Walay gobyerno, walay leader o walay tao nga mas labaw sa imong kagahom o kabubuton. Busa, nagahangyo kami nga ikaw maghari sa among nasud, pinaagi sa kamatuuran, hustisya o kalinaw. Amahan, amo nga giampo ang among mga lideres, presidente, bisipresidente, among senado, among kongreso, among ang judikatura, militar, kapulisan og tanang sanga sa gobyerno, Ginoo. Hatagi sila og kaalam nga gikan sa taas, gikan kanimo, dili kaalam nga puno sa garbo og kaugalingong interes, kundili kaalam nga matarong, malinawon ug adunay kahadlok kanimo. Hinaot nga ang ilang mga desisyon o balaod magdala o kaayuhan sa katawhan ug dili magamit alang sa korupsyon o pagpang-abuso. Ginoo, daghan kaayo ang nasakitan tungod sa korupsyon, pagpanglimbong o pagkadili matinud-anon. Daghang pamilya ang naglisod tungod sa kawad-on. Samtang adunay mga tao nga ang papangwarta, pinaagi sa daotang pamaagi. Nagampo kami nga imong usbon ang mga kasing-kasing sa mga lideres o mga opisyal sa among gobyerno. Hinaot nga mahunong ang korupsyon o ang kultura sa pagpangawat sa pundo sa katawhan. Tuloy kami isip nasud sa pagkinabuhi nga adunay integridad, pagka matinud-anon o kahadlok kanimo. Nagampuusab kami alang sa among ekonomiya. Panalangini ang mga trabahante, mag-uuma, mangingisda, among mga negosyante o mga magtutudlo, health workers o tanang naningkamot nga makapanginabuhi, Lord. Hinaot nga mutubo ang among ekonomiya, dili pinaagi sa pagpahimulos, apan pinaagi sa kakugi, hustisya o matinug-anong pagdumala. hatagi og trabaho ang walay trabaho og paglaom ang mga kabatanunan nga nabalaka sa ilang kaugmaon. Amahan, sa panahon karon nga daghan panag-away og pagbahin-bahin tungod sa politika, social media og lain pang opinyon, nagtawag kami kanimo alang sa panaghiusa sa among katawhan. Dili man kami tanan na magkapare-pareho og huna-huna o baruganan, apan tudlui kami unsaon pagrespeto og paghigugmaay isip isig katawo. Hinaot nga ang kamatuuran